0: Kuanta ba mo derive na punta ani kanang unsa di ini kanang meaning na punta dini with dictionary ta. Ang daginot is gitilok gid na siya. Yes, tinuod na. Gidaginot ang Pundos Health Services. Kaya anong yun, matag tanan. Kanang, ingon, ingna hinoon nga, gipugnan. Kanang pagpugong, kuripot. Kamu, mong kuripot kayo, kaya para sa inyong kaugalingo na.
1: Wala gimana
0: akong da, kung pugong, kuha na siya, kanang kuripot. Unya ang daginot, istilok.
1: Yes. Okay. Og maingon mo, kinuripot, bago rin taon nga, nakamugna, guys, mayor sa Mikog, libre nga tambal sa City Pharmacy. Unya, pila na kada bulan, tuig, ana, gasto, pila ka milyon ng mga tambal, ipanghatag ang libre. Maunay, kuripot, libre ang atong check-up, libre ang tambal, libre ang City Pharmacy. Maunay, kinuripot, si Mayor Samico, wala na kinuripot sa health services. Ang atong ilsam, pila ka wheelchair may ipamalit, pila ka mga tambal ang gidungag din ha, pila ka mga doktor ang nag-uban-uban, ana, magdalag resita, gikan sa City Pharmacy. Manay, ingon nyo nga, gidaginot. Si Mayor Samico, priority niya ang health services sa katawang pagadianon.
0: Walay
1: daginot sa iya ha. Kay ang importante, ang maayong panglawas, kay luoy kayong pagadianon. Watawang uban ani, why mga kwarta? Yawat na lang nga, anaatay libre nga City Pharmacy, di na sila makakuot o kuan, kanang bupalit og kwarta pa sa ilang kagalingon, ay bupalit og tambal sa ilang kagalingon ng kwarta. Atong pangutana na po, kumusta diha sa Sambanga de la Sur Medical Teen Center? Dapat unta na amoy libre nga tambal diha, nya amoy kahatag.
0: Yes.
1: Mga pasyente, perting luya, maani pag sintrong
0: City
1: bahin.
0: Pharmacy.
1: City Pharmacy, kay mangayo og tambal, yung biyahe pa, pliti pag 30, may lang 30 pangayo. Sa mga driver, na po yung mga driver ng otrong kurhok, mangayo po og ganang mahal nga plitihan, alag, laras na ni.
0: Oh, atong muna diha, sunod na po atong topic na, wa, natay panahon doon.
1: Yes,
0: si
1: muna.
0: Yes, si Ili. Kana si Ili, ulitaw na.
1: Ah, mauna ha, amo ang istorya dire.
0: Si Jitro ulitaw po.
1: Sana hitabo na sa pamalaka sa administrasyon.
0: Si George ulitaw.
1: Ni Mayor Samico mga higala, nga iyang serbisyo alang sa katawhang pagadianon. Sa diin ang sigpanaway, ang marang maghapon ang tubagon.
0: Ang tanang technicians on board sa ato ang programa sa tanang radio stations, MFM ulitaw.
1: Mayang pagpaminaw dahil sa tanan namong naminaw din he. Paminaw lang muna pikas o pikas timbang timbangan ninyo. Kinsa nagsultes din o di kami rin di pumiangay mo sultig bakak kay mag-undergo po may og kanang kuan kanang investigation.
0: Wow.
1: Bisag kami mismo
0: with
1: din he.
0: With facts and evidences.
1: Yes. Bisag kami mismo din. Takal may istorya. Gulay, wak na mao.
0: Yes.
1: Dili na mao na ingon ana. Wala tayo ikong oras sa pagpadayon sa inyong programang ang kakuhan. O ako niya gala sa kanginan sa gihapon. Dodge Marzon.
0: Sa ngalan sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian Mayor Samico sa Pagadian City 15 Council na adiha si City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, Number 1 City Councilor Engineer Roger Acidilio. Ako si Rodrigo Moingon. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambanga del Sur.
2: Asenso Pagadian, Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Pagkatay?
5: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-case ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells. Rest.

0: Virginia.
1: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, na kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Music
2: power. Strongest 106.3 Bell FM.
3: Where's all my soul sisters?

0: Horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian og ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
3: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuan yun nga nagyod sa ka-usaban.
4: Taas din ang sugar si mga asawa sa
3: 11.7.
4: Karon?
3: Karon, nagkuan may atong miaging simana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
4: Aning baba
3: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
2: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa paragis bila-bila, dili na ka. Mag-agwanta pa.

July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasailalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalit kaninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome sa atong pagpanaguban. Ani ana pud kining atong tulumanon karon nga maghatag og dugang impormasyon kaninyo aron na kaning imong lawas atong maluwas sa mga balatian. Pinagi kini sa panyawan nga tanom. Ang panyawan isuon kun Tinospora rumfibuer sa kamatang sa herbal nga diin napamatud-an nga nindot kaayo nga mutabang sa ato ang mga kalawasan, mutabang sa pagpahimsog sa atong immune system or kaning ginatawag natong depensa nato sa lawas. And of course, dili po nato hikalimtan nga kaning panyawan inubanan sa mga sangkap lain sa SED Marketing, nindot kaayo ang resulta nga ikatanyag niini sa atong lawas. Ang ato ang SED Panyawan Plus nga dunay mangosteen, luyang dilaw ug panyawan. Ang ato ang SED Panyawan with garlic nga dunay garlic, banaba ug panyawan. And of course, kining atong SED Kogon Herbal Capsule. Ang Kogon plant igsuon nindot kaayo nga mutabang sa ato ang lawas. Ilabi na kung kita dunay problema sa kidney, dunay problema sa atong atay, sa ato ang ginatawag nga digestive system, nindot kaayo ang SED Liniment oil, SED Kogon Herbal Capsule. And of course, kung liniment or haplas ang atong pag-aisgutan, ang SED liniment oil nga ginama sa Seed Pharma, pag kaninduta kayo kining gamiton pang haplas, no, gumikan kay napamatud-an ang kainit o ang kahalang niini, o usab makatabang kini sa kanunay nga paghatag o alibyo. Ilabi na kung pananglitan ang ato ang problema is kanang mga aduna kitay mga pagpanakit sa atong mga kaunuran. Karong adlaw mga igala igsuon pag-aisgutan ato kaning ginatawag natong joint pains. Kaning joint pains or mga pananakit, pagpanakit no sa ato ang mga ginatawag nga mga joints. Nailahan kini siya sa science isip arthralgia. No, arthralgia. Sa kani kamatang sa balatian nga aduna kay pagpanakit sa mga joints no. Yung labi na gyud kung pananglitan kini gikan sa injury, na infection or na illness o baka allergic reaction bahin sa imong nakaon o baka sa medikasyon. Kining joint pains mga igalagigsuon usa kani kamatang sa mga pagpanakit nga mabati na to sa tibuok natong kalawasan. Pwede sa itong mga tiil, katuhuran, siko, kamot. Basta na mga joints, posible ka na nga matawag nga aduna ka na joint pains. Ang joint pains usab, no, napamatutan po gini siya nga pwede pong matawag nga arthritis ang pinakalabing common nga hinungdan ini. Ug usab, aduna may kapuluman kita, no, na adunay more than 100 kabuok ang arthritis, no. Ang joint pains, mag-range na siya gikan sa mild padulong sa severe. And of course, ang treatment po nini, pwede lang at home o baka surgery or operasyon, depende sa imuhang kondisyon. Kung pananglitan ikaw, higalag isuon, alang kay mild joint pains din ha, or baka pagpanakit sa imuhang mga joint, no, maayo kayo nga mag-haplas ka sa SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil, igsuon, na ani siya'y kainit o gakahalang imugayod nga masinati, nga mutabang po sa pagtangtang sa pain, matangtang sa balatian. Gumikan kay ang pagkakombinasyon sa tulo ka mga sangkap, ang methyl salicylate, camphor o menthol, nga naghahatag kani og pagtabang sa pag-alibyo sa mga balatian nato sa lawas. Unang kung ikaw igsuon, naapan ay gibati ni muda nga pagpanakit sa imong katuhuran, sa imong tikod, sa imong mga katiilan, no, ilabi na kining mga joints nato sa tuang mga tiil. No, haplasi ka na sa SED Liniment Oil. Ang SED Liniment Oil, mga higalag igsuon, ginama ka na sa Seed Pharma o mapalit na ka na ganun sa itong mga butika. Ang klase sa haplas nga dili lamang init kundi magkahatag pag ini siyang pag-alibyo sa mga bisan unsang pang matang na itong mga problema sa kalawasan. Ang nakanindot ang itong SED Liniment Oil isuon, doon na ka na siya duha kasukod, no? Naigamay nga butelya, napoy dako-dako nga butelya. Or butelya ba na? Or plastic garapa, plastic bottle, no? Nindot kayo kini nga mutabang alang sa mga joint pains. Pakita lang ang SED Liniment Oil, ginama ka na sa Seed Pharma o distributed ka na sa SED Marketing.

Ed Sheeran for you with Perfect. Bring our time to 8 minutes after 9 in the morning. Basta love na to, perfect magyod. Dili na to ibali ang mga siguro nakita sa uban or even nakita na to or napansin na to nga mga ginagbay nga minus points. Kay mas mulabaw magyod ang mga positive points, ana, di ba? That's why you have to take care of that person. You have to take care of that love and the relationship as well, okay? Let's slow down now. Playing love songs until 11 o'clock. Slow down na gani. Kani kanta na gani si Ed Sheeran. Insa naman. Well, nag-atubang ka sa imo hang mga paperwork. Naglista ka sa imong palaliton kay mo adto nang kaog merkado taod-taod. Naglista ka sa imong mga bayronon. Kalmahan na nato para makahuna-huna ta, para medyo kalmado ang atong huna-huna. Makita na to kung sa'y mga kulang, kung sa'y wala na to na human last week ang mga trabaho. So, ingon ana lang na siya ha. This is The Morning Bell already on 106.3 Bell FM. Liana Lewis with A Moment Like This.

0: July 30 is World Day Against Trafficking in Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking in Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas, mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.
1: This is amazing variety from the 90s to now. 106.3
2: LFM. Best music.

26 after 9 in the morning, that's Eric Santos for you with I'll Never Go right here on the Morning Bell. I will never go as long as you keep the radio on. And we'll be fine. Nakadiha, ako diri. Uban diya punta, di ba? Di ba, Aljon? Good morning. Good morning sa akong kinakusgang listener. Sa akong kinakusgan nga listener diha sa may diri akong silingan sa Santa Maria. Good morning. Hello, Aljun Amukatkat ug sa ihang mga friends. Hello, June Mark Manisan, Marwi G. Behaza, Ace Chavez. Good morning. That's coming from Aljun Amukatkat sa tanang taga Santa Maria nga naminaw karon maing buntag. Maing buntag. So far, the weather is fine. I don't know later on. Pero hopefully, it's going to be a good day. Kaya lang na may habagat ug mga localized thunderstorms. So, amping lang gihapon ta ha. Lili lang gihapon if naapay masudlan sa inyohang payong, sa inyohang bag. Pwede na ninyo dadon. Ayaw lang ug kalimot kay di ra ba usahay manang hiding ulan. Mukalit lang ug bundak. Usahay po sa atong pagdali-dali nga manhumanta ug dayon sa ato ang mga trabaho. Di, good siya kahulat mo. Bundak na gyud. Pagkaita na human. Ang ato na yung mga hinalay di ha, my God. Bantayin na ha. Mahintag na amoy matugon o kuha sa inyong may hinalay, napamoy lakwon. Sayang kaayo na ako'y nakaistorya, I think last week. Isa daw kakuan, iyahang gilabhan. Isa kabalde. Niyawa siya'y nabinlan sa iyahang mga hinalay. Pag uli, basa ra daw gihapon ng laban, na po daw siya balik. Looy, so siguro ka na mga nabilin sa balay nga padalong mamerkado, mag-grocery. If na ay mabilin sa inyo, how much better para makuha po ng hinalay na to. Galit na akong igawas ako ang mga hinalay. Tora to sa sulod niya na to later pag uli. And hopefully pag uli na ako init pag gihapon. 9:28 in the morning. Here's Kitchy Nadal with Same Ground on the Morning Bell on 106.3 Bell FM.

0: ania si Nanay Susima Dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Tanarawang ko andong kanira yun akong jabiti niya panakit sa lawas maulian man ko.
2: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
1: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh jabiti kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na.
0: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudla nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hili gyud ko og dugo. Mao tong nakadugo man ko han sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dayon ko kawan ni kalisa Dios na wala. Wala na ko naka patik up wa na man ko gibati nya ka antok karon nag minti na ko. Antok karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudla. Amo isa sin tanakapin sa buhay na bisita.

0: is amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3
2: LFM. Best music.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Ang

9:52 in the morning, the ones for you. Well, ano ba talaga tayo? Naku, kayo na ang problema. Wala ka kabalugon sa mo. Diba? Yan ang imo manang ipadugay, dudong. Inday. Yan ang hantod karon wa paman gihapon na i-label. Or di pa gid ka sure? Or di pa siya sure sa imuha? I think pila baka bulan dapat i-question na nangingon ana, oy? Ha? Pangutana ko ninyo. Pila ka bulan, usabot na nga naging nag-label. Okay, maabot to niya mo isa katuig. Huwag hapon mo kabalugon sa mo, di ba? So dapat, especially sa mga babae, dapat kabaluta sa atong lugar sa ato ang partner. Kabaluta o unsa ta sa ato ang partner. Or unsa pa mo, getting to know stage, I think 3 months. Is 3 months enough for getting to know each other? Ah, basta. Dapat, dili na dugay-dugayon kay syempre if ang other party likes you only as a friend di ikaw nga nakagusto na good more than a friend dili ra kay sakit sa imuha di ba dili ra kayo dulot ang mga pagmahalog mga kasangkit diha sa padugay-dugayon then magselos-selos ka moingon din ang kuan moingon din ang tao nga unsa day ta nganong selos-selos mangka na human. Eh, di ba? Mas kuhaan na hindi na mo. Ingon din talaga. Paasa dyan kayo ng tawana, bayhana, lalakiha. Ako po niyo, pangutanagun sa mo. Klaro ho na yun na kahit

ng Taginoo. Mga panawag Taginoo, ani ba? Bitaw dili, oy, kluruhan niya ninyo daan ha para maka-move on tag sa iyo, dili manggali mo, manggali more than friendship ang dili ko an kay. Na may uban usahay go dili ta ka ma-misinterpret nato ba? Sabi nato mo ni ganahan kay siya nimo only to find out na friend ra gyud ay mo ihatan aw nimo. Na ikaw daghan na kay kag-imagine na abot ka sa gapakasal mo na namoy anak. Hala. Ya wala pa day mo kabalugon sa mo. Wala pa day mo label. Dapat bigyan ng label yan para at least may security. Pero ingon sila ba, bisan galing na ay label, pag galing kakaklaro, pero sige na lang, good. Kapod, no, imo pa dyan ng pa, kung ano, imo pa dyan ng i-complicate sa mo. Basta klaruhan na daan, karon. Or later, magkita man mo, diba, kung akong kaunya. O ing na dayan nga, mag-storya, ragod ka. Unsa day ta? Unsa gyud day ta? Unsa ta, are we friends or are we more than friends? Nenel siya kaysa mukanta na po ni sunod si Mana nagyapong kakabalo unsa ka sa iyahang kinabuhi. So, dapat klarohin natin lahat, dapat iklaro na natin yan para naputay tayo mangitaglain. Oy, siya ready ay Chicago now, will you still love me on the morning bell.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabagdi kabalkada, anya ng BBC Daklit Balita alas 10. Giluwayan sa Taiwan government ang visa free entry privilege alas sa mga Pinoy sa Taiwan hangtod July 31, 2027. Sumala sa Taipei Economic and Cultural Office ang pagpalugway kabahin sa pagtinabangay tali sa Taiwan o Pilipinas alabi na kinaghatag usab ang Pilipinas og visa free entry sa Taiwanese nationals. Ubos sa mga programa ang mga Pinoy nga dunay valid passport mahimong makasulod sa Taiwan nga walay visa og magpabilin dito sulod sa 14 ka adlaw. Gilaw man sa Teco nga pinaagi niini mas modaghan pa ang mga biyahero, turista o mga negosyante tali sa duha ka nasud. BBC Daklit Balita alas 10 ako si Bagting 17 Florence of FEMA maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitang.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell.

0: 106.3. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Hey, nay, uy, kung saan mong mugod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
4: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
4: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas og singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Si Tata Turno, nga taga Dipolog City sa Buanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Naako'y pulip, deyo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko, then naghan akong ni-try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding.
7: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa. 106.3.

21 after 10 in the morning, six-part invention. Sana'y ako na lang right here on Bell FM. Kung katong isa ganina, walay label, kanili pun kaingon. Sige na lang og pahipi sa daplin na maunhan yung ka. Pagdili, pare-pareho ra, diba? Kay, ano sila, dili. Katong isa, may label. So, dili sila kabalo kung sa yung sitwasyon. Kani kay, dili mo istorya. Dili ka istorya. Dili ka, walay gat siguro, no? Kanang ingon ana ba, maybe the person is really very special. Makuan siya kung saan yung istorya. Kung saan yung padayag sa iyahang gibati. Or, unsa ba, kanang medyo kuan siya mahaungan. Mahongan kaya nganong dili man ka istorya or dili man ka ingon ang syempre dili ka ingon ang lalaki, pero sa babae nga part, I think there are brave girls who are really quite upfront ka mo istorya nga ano kay girlfriend or lagi pare mo konektado ni sa konektado nga chismis ba sa kanta ka ginina nga ano ba talaga tayo o kani connected ni siya ato. So, istoryahan, ramanggid na ang pinaka-solusyon, bitaw aning tanan, nga giproblemahan na ito rumbuntaga. Kanira diyong pag-istoryahan, ay communication, ragyod ang kuan ani problema, ragyod na ito ani. Aw ninyo, ako i-appeal. Ay, nakong i-appeal, anong mga problema ninyo, gugma, please lang. Bitaw, communication, I think, is the problem. Magdili mo ka diretso istorya, magdili gina ninyo, you know, you don't sit down and talk about it. Huwag nga nani, ragid ta pirmi. Sanay ako na lang. Ano ba talaga tayo? Pero, dili mang good po na sa yun, di ba? Kaya na may daghan po natong i-consider. Daghan po nato kayo i-consider kung sa sitwasyon ninyo. Basin, mas ganahan mo nga, mas priority ninyo nga friends na lang mo kay sayangan mo sa inyong friendship. Or daghan kayo pong mga bida-bida sa imong palibot nga dili ganahan sa babae or dili ganahan sa lalaki mo nang dili pong kakakuan dayon, walay freedom. But hey, that's your feelings. Ikaw may nagkuan, ikaw man imuha man ang pagbati, dili na nila dapat pugnan mo nang ikaw pod dili pong ka magpugong-pugong anang imuhang gibati diha. Kay unsaon nimo pagkabalo, ganahan ang babae nimo or ganahan ang lalaki nimo, dili pod nimo aray dili ni mo istoryahon, di ba? Alala na siya. Pag-usapan natin yan. Kailan ba natin pag-usapan ang mga ganitong bagay-bagay? May pag mag-istorya taan ni kada Sabado, siguro kanin yung mga kipang bati niha. Ato nang kuay himay-himay yun. Ato nang sabto nung ganong ingunana na siya ka-complicated. Basin kamura po yung pa-complicate sa mga butang. Uy, nice biya ka ayo ma-in love, di ba? Nice biya kayo ma-in love niya. O takabalog, parehas mo diya gibati. Maguna, magkuan lang mo, naghulatanay lang mo. Nawa, Junay, mahimawa nang sige hulat-hulat. Sige mo, kalit, ana. Munang dili na hulaton, ratsyo na, dayan. Unsa jud taani, unsa jud. Di ba? Ana lang na siya kaklaro. Good morning! Diha sa San Pablo. Hi, Papa Juning Pelare. Good morning, Mama Carmen Pelare. Hello kang Charmy Jane Pelare. Good morning also to Sir Roger and Ma'am Virginie Barshana. Good morning. Basig ng labanan po ka diya, besh. Sige na tapang labanan ni besh. Anyway, 10:24 in the morning. Text line. Okay, I can give you this number, 0998-997-8890. That's the official text line of Bell FM. Pero basin pwede ta makahangyog, pwede ba kung mag-text line og ako? 0998-997-8890. 10:25 in the morning, Michael Bolton. With How Am I Supposed to Live Without You on the Morning Bell.

0: horas, a las 10:30.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate. Mate.
2: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Ang

36 minutes after 10 in the morning, right here on the morning bell. I'd like to say good morning. I don't know. I think she's listening right now. Go, let's just a shout out. Naminaw siya karun. Nakahurot siya. I love you. Nakahurot siya o guan. Siya ragi nakahurot sa nilungag nila. Ay ang yang sudan daw bulad. Pero siya ramang ganto yung nakahurot yung post. Siya rin yung nakahurot sa linungag ko andaw to, sa katakal yung hurot. I love you, Joanne. Joanne Alegado Buangco. Gikan sa Picas. Picas Planeta. Nag-live mangungkuron sa akong account. Shoutout siya. Nga, nawala naman siya. Ingnan na lang. Aw, naraday ay. Naraday siya. Kuan man ni siya kaayo ka na very thoughtful. Dayon, magana siyang kumain. Magana siyang kumain, besh. Kaya nauubos niya. Nauubos niya, madaming pagkain. Pero tingnan niyo naman ang sexy-sexy. Ako kay mahurot na akong isa ka kuanan, isa katakalan nga kanun. Makita yun yung mong dako dyan. May dili po din nga dakong kaon. May lang chid mo kaon. Kaya kita sa lawas. Anyway, thank you so much, Joe, for checking in, for checking on me. Bisan og dihara tao. Sakto ba ako in English? Maiko, punta ni Joe, ano yung gatanaw? 10:38 in the morning on the morning bell.

0: Si Delfin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delfin Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas Bas Kogon. 106.3

10:54 in the morning. That's just give me a reason. By Pink right here on Bell FM. May buntag sa Tinang ni Minaw karon, especially diha sa Palpalan, headed by sa kinakusgan nga head sa engineering department dito, engineering and fixing department. Good morning! Ato pagadtaon ni silang sabado. Salamat kayo sa amo operations manager Vanessa Cagas Tumakmol sa pagpursige nga matuman ang mga pangandoy namo sa FM Dias Palpalan. Salamat kayo sa tibuok staff nga ni ato atong Saturday. Nagpahina sila. Wala ako kakuyog. I was thinking of the weather niya. Kabalo na mo sa sitwasyon niya sa taas sa Palpalan. Basin ako'y dayungan hinoon. Sigmayandak pa ko na.

0: 96.5
1: L. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo ng glenong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ay, no, ano na may... Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kitas ayo akong tiyan nga grabe katuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pag mag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na yung sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11 y media.
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik pa pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun, gisiwayan na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghahin natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
6: Kaloy na dato ka?
5: 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa inahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.2

0: give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. 106.2 FM.
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.

0: Yeah. Check this out.
1: What about check?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilet naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges mil kawats na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka of R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the story station in Baguette. No one else. Abang ganyan broadcasting company. Paboritos mga namasahiro, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta,

0: bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo ang nagagamit ani Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko ang pagkagabi eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko ani niya.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
5: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 12 y media.
4: Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa kaka gamit sa atong kape?
6: Katuhinan sa wala pa itong magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kagin mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid durawan eh. Gani ay. Nag...
5: Ha, abutin sa kulian?
6: O kato ganing ama nga morik na.
5: Abutin sa...
6: Ganing. Oo. Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganing ko. Mag-listod
5: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
6: Hmm. Sa tinga nga nag-mintin ko, ano, ay, pati nga iya.
5: Ah, pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
6: Makakat-kat ko ba?
5: Tanong mo
6: yung sa mga nga. Magrapag ito atang mga kulay yun.
5: Ah.
6: Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalog sumpon eh ka nang tiguang naman kay ka. Ay ko salamat.
5: Sige pa kanan yung mulay.
6: Sion.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Tuloy mo edad.
6: Ay, ito anak ka, 90 na ka.
4: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
8: Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
9: Kapoy na sa gigalimot, basin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
10: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
11: Ang

0: Virginia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: BBC Daklit, Balitang.
5: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita, ala una. Nara sa luwas nga kahimtang ang driver sa usa ka sakyanan nga taga Mulawi, Zamboanga del Sur, human natumbahan og tulo ka poste sa telco og Zamsureco pasado alas 9 sa gabi ni adtong Sabado, Hulyo 18 sa National Highway boundary sa Navalan, Tukuran o Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Human sa insidente, miresponde ang Labangan Municipal Police Station og mga barangay officials sa samtang pinagi sa tabang sa mga personahe si Sibyaan na paabot nga to sa mga hintongdang ahensya o kumpanya aron makaresponde og matagad ang nahitabong aksidente. Inyong nabati ang Daklit Balita, launa. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balitang
2: 106.3

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring mantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.3

What's the gossip, yeah? So if you're lonely, 106.3 dials of frequency para ikaw happy every day. Ung gusto ka ug R&B, hip hop, love song, pati na medley. Tune in diri, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy. Let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga nama sa hero, paboritos mga labas sa hero. So here we go. Kini nga ra para inyo kung nagbiyahe mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: Tell me who's the man, o kang station sa tanan. Ising it mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas dos.
2: BBC, Daklit, Daklit, Balitang, Balitang.
3: Kabagting o kabalkada mayong hapon kaninyong tananan niya ng BBC Daklit Balita alas dos. Formal nga gidawat sa Municipality of Gutalag, Zamboanga del Norte ang duha ka bag-ong infrastruktura atol sa turnover o inauguration ceremony nga gipahigayon pinagi sa DILG Zamboanga del Norte. Lakip sa mga proyekto ang youth center nga nagkantidad o 1.1 million pesos o ang water system nga nagkantidad o 12.8 million pesos. Ang ipunduhan pinagi sa SGLGIF o LGSFGEF sa DILG. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding 29 Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang 106.0 BBC Daklit Daklit Balitang Balitang

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Happy Monday, Lotto Philippines! Welcome po sa 2pm edition ng PCSO Lottery Draw this July 20, 2026. Kung busy man sa inyong Monday errands, time out po muna at samahan nyo ang buong Lotto Barkada na maglaro, manalo, and at the same time, magkawanggawa. Sa ating games na 2D Lotto and 3D Lotto this afternoon, 10 pesos lang per combination at may chance na kayong manalo ng exciting cash po premyo. At bukod pa dyan, malaking tulong din ang naiaambag ninyo para sa charitable programs ng PCSO. Pero syempre, kahit masarap sa pakiramdam na nag-e-enjoy ka na, nakakatulong ka pa, maging responsible players pa rin po tayo. Tandaan po na 18 years old pataas lamang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. At maglaro din tayo ng ayon lang sa ating kakayanan. Gaya ng lagi naming sinasabi, let us all play smart, play safe, and play responsibly. At para makapagsimula na tayo, attendance check na po tayo. Present dito sa studio ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang araw po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Isang magandang smile naman sa aming napakagwapong sir. Para masigurong pantay-pantay ang chance ng manalo ng lahat ng may tickets, araw-araw po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Para sa kaganapan, kaninang umaga, panoorin natin ito.
1: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Game time na, Pilipinas! 2 at 3 numbers mo na kaya ang hahakot ng panalo? Alamin na natin yan! Tara na and let's play Lotto!

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.3. This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

8. Day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: me who's the man. Ogang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas tres.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan o bukal ng buhay. Walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: Daglit, balitang, balitang.
5: Kabagting o kabalkadas, ani ang BBC Daglit Balita alas 3. Formal nang nanumpa sa katungdanan ang mga bagong na-hire o na-promote nga mga empleyado sa Department of Health sa Buanga Peninsula Center for Health Development karong adlawa. Lakip sa nanumpa sila si Leia Marie Toribio, isip Administrative Officer 3, ug Melvin Alyama, isip Administrative Aid 4, nga andam na sa pagpaligon ug pagpauswag sa serbisyong panlawas sa tibok Zamboanga Peninsula. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura, daghang salamat ug maayong adlaw.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: DJ, please pick up your phone. I'm on the request line.
0: Yeah. Check this out.
7: You wanna check
0: brand new track from Bell, huh?

0: break it down.
1: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan magod na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nakbiwa pa manggit kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kahanin nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghunahuna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: 106.7 Bell.
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
2: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas tres y media.
4: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
5: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan. Ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
6: So, ingon ana paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad di mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
8: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.

0: How can that? 106 points.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naan naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, maglapag yung to atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sa nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: 106 points.
6: Your marriage is gonna hurt you.
7: You know I'm only gonna break your heart, right?
6: You wanna bet?
7: Bring it on.

0: now. Tell me who's the man. O gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, Daklit, Daklit, Balitang, Balitang.
2: Kabag di kabalkada, anya na BBC Daklit Balita alas 4. Di pahibalo karon ni BGMP Region 9 Jail Chief Superintendent Amado Concepcion Jr. nga magsugod na ang ilahang recruitment activity alang sa Jail Officer 1 sa bulan sa Nobyembre. Inungdan giyawag ang tanang aplikante nga diha lamang sa mga official announcement sa BGMP Region 9 mulan tawa aron malikayan ang pagpanghilag. Samtang giawag usab nini ang publiko na pinasa mga interesado ang aplikante nga diin kanunay nga iandam ilang kawilingon aron nga dili kini mapakyas ilang gitinguha nga mahimong Jail Officer 1 sa higayon nga magsugod na ang training. BBC Daklat Balita alas 4 ko si Bagting di Sheriff Lawrence Afima maayong hapon.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
4: 106.2 Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Ang

0: Sad Celebrity Beauty Soap.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
0: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
8: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
8: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
8: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 4:30.
4: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
5: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siya mag-capsule, tinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Are you planning to build your dream home?
7: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Celebrity Beauty Show.
1: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone loan.

0: Virginia.
1: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: break it down.
1: Horas a las 5:30.
2: May hapon sa inyong tananas, alam po ang maraming kasong pinail mga ibabang sektor ng ating mga lipunan laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pinakamainit na parte ang pinag-usapan ngayon ay I think more on accountability and confidentiality. Sa mga headline ngayon, yun mga tax return pinag-usapan. Now, kasi sa ating sa batas, no? Sa ating sa section 270 ng National Internal Revenue Code, penalizes personnel from the BAR, maimbiado, who divulges information collected from taxpayers, including trade secrets and confidential information. Kaya po nung impeachment ni Chief Justice Renato Corona, si BAR Commissioner noon ay humingi ng paitulo. Si, if you recall, it was Commissioner Kim Linares. Humingi siya ng paitulo sa presidente na payagan siya buksan ang mga libro ni Justice Corona. At siya naman po ay pinahintulutan ni President Noynoy Aquino. Now, ang kampo ng prosecution gustong buksan. Sabi nga ni Sir Lokno, walang confidentiality sa katotohanan. To quote, unquote. Din, Sir Lokno now, Congressman Sir Lokno. Pero yung mga abogado ni Secretary, hindi confidential yan. Hindi dapat. So, going back. Alam ba ninyo, nung impeachment ni Chief Justice Corona, dalawang magigiting na senador ang nagsalita at gusto na rin buksan ang mga tax account o record ni Chief Justice Corona. Mismo si Jokno, Congressman Jokno, sabi, meron ng base yan to. One, constitutional authority. Pangalawa, judicial president. Ano po yung judicial president? Noong impeachment proceeding ni former Chief Justice Renato Corona ay pinayagan po ng impeachment court na buksan ang mga bank records. Tinanggap as evidence against Justice Corona. Huwag natin kalimutan yan, ha? Mismo ang impeachment court ang nagsabi buksan yan. Kaya nga si Commissioner Kim Linares pumunta kay President Aquino because he is the keeper for this record. Sige, payagan. Pinayagan si Kim Linares. Kaya nabuksan at naungkap ang lahat ng bank record ni Chief Justice Corona maski noon pa hindi pa siya Chief Justice o hindi pa siya maestrado. That is for the record. That is for the record. Tandaan natin yan. Now, pero mga kampo ni Sara Duterte, confidential yan, bawal yan. No. Meron na pong presidente dyan. Kung babasahin niyo, ang column ni Ronald Llamas, the political heckler. Sinabi niya, aba, at kinote niya si Jokno, ha? Noong kinakasuhan si si Chief Justice Jokno, mida noong congressman at senador, judge, ang may nagsalita na dapat buksan. Ito po ay walang iba kundi si Senator Judge Alan Peter Cayetano at Senator Judge Francis Chis Escudero. Basahin po ninyo sa column ni Ronald Llamas dated ngayong araw na ito. No. Alam, sinabi doon, sinabi nga ng dalawang Senator Judge, na dapat buksan, kaya na yung ruling na yun ay naging lumabas dahil sa mga argumento binigay ng dalawang senador, Peter Alan Cayetano at Chis Escudero. Kaya nagtataka si Jokno, bakit si Cayetano, ang posisyon niya ngayon ay medyo, noon gusto mong buksan, ngayon ayaw mong buksan. At sinabi pa niya, para caution daw, para konting ingat. Well, wala naman siguro problema doon, pero meron ang tinatawag nating constitutional authority at constitutional authority because yung impeachment court ng panahon ni Chief Justice Corona pinayagan buksan ang mga tax record ni Corona at ang mismong impeachment court ay sumang-ayon. Kaya nagtataka si Dean Chel Jokno bakit iba ngayon ang posisyon ni Senator Peter Alan Cayetano. Kaya nga sabi ito sa kolom, aba, tuminsan parang lumalabas na si Peter Alan Cayetano ay parang abogado ni Sara Duterte sa kanyang mga argumento at sa kanyang mga tanong na lalo nagpapatagal sa impeachment. Kaya nga, kung ang Chief Justice ng Supreme Court ay pinayagan ng mga Senator Judge buksan ang kanyang tax record, bakit hindi kay Vice President Sardete? Sabi nga ni Chel Jokno, kaya interesado siyang buksan, and I like to quote him, sabi niya, Duterte yan, I quoting the Star, dated July 17, Friday, written by Tina Santos and Kenneth Christian Basilio. And I quote, Representative Chel Jokno, he said that Duterte and her spouse, tax and bank documents are vital in exposing the true state of her finances. A key element of the impeachment case and would help Senate judges assess her fitness for office and whether her wealth was lawfully acquired. Yung po sinabi ni Congressman Jokno. And father said, Duterte's bank record increase. Ayan. Sumobra. Significantly. Grabe talaga. In 2007. Hindi pa siya, totoo, hindi pa siya vice president noon. Mayor pa siya noon. Ha? Ganun din ang kay Chief Justice Corona. nung mga bilog sa mga tax record niya noon pa, noong hindi pa siya Chief Justice. Kaya, nagtataka ako, marami nagtataka. Bakit ayaw nilang pabuksan nung mayor pa siya? Kaya dapat tingnan record. For example, may, ako for example, nagaling ako ng Assemblyman way back in 1979. Eh, hanggang natapos ang aking service pag congressman 2016, eh, pwede buksan yan. Kasi that is a public record with the sanction, of course, of the president. Kasi yun ang batas natin. Ha? Pagpatuloy ko, with transaction that year rising to 208 million. Eh, magkano mo lang bang sweldo ng mayor ng Davao? Bakit tumabot ng pera niya 208 million? Naka, nilagay ba ito sa kanyang statement of asset and liabilities, SALN? Yun ang problema. Kaya kailangan ilabas to para malaman talaga. Ha? That financial movements intensified between 2008 and 2013. Ha? 13? Naku. With annual total consistently exceeding 400 million. Ganun po, kalaking pera ng mga asawa. Naku. The impeachment court has allotted 9 trial days. Huwag na ito. Ang tanong sa inyo, ano ba? Accountability or confidentiality? Kampo ng mga prosecutor, accountability. Yun po ang sigaw ng tao. Lahat ng mga public official dapat accountable. Pero ang depensa ng mga abogado Duterte, oy, confidential yan. Wala pong confidential. Sabi ni Diyok mo, basta katotohanan ang pinag-uusapan. Kaya, binanggit ko po yung kaso ni Chief Justice Corona. Sabagat, si Chief Justice Corona, ha, yung lahat na kanyang bank record, ha, binuksan in the name of accountability. Ha? Kaya nagtataka din si Chief Diyok, no, na mismo si Peter Alangkita, no, ang talagang nagpupush na dapat ilabas yung bank record ni Chief Justice Corona. Bakit ngayon, siya nagsasabi, teka muna. At bakit kaya? Well, kung titignan natin ang record ni Peter Alangkita, no, di ba? Tumak po siya ang Vice Presidente kay Duterte. After 1 year, ginawa siya ang Secretary of Foreign Affairs. Tapos, after that, same time, ginawa pa siyang Chairman ng ASEAN Games, kaya nga lumabas yung Caldero. Tapos, bumalik siya sa Kongreso, naging Speaker of the House of Representatives siya. Kaya siguro, siya, sabi ng ibang tao, andito rito sa sunod ni Rondan Llamas na pumabasa yung ibang tao para siyang abogado ni Sara Duterte kung magsalita. Yun ang ibig sabihin yan. Ha? Kaya, for the sake of fairness, justice, and accountability, I agree with the prosecution that it should be open. Open para malaman natin kung fit ba siya o dapat ba siya manilbihan as public official. Kasi kung totoo nga naman, mayroon ka tapos umabot ng 400 million ang account mo, hindi pa na bubuksan yung, alam nyo, titistigo si Senator Trillanes. Ibig sinasabi ni Trillanes na may account si Sara Duterte, joint account si Sara Duterte at ang kanyang tatay si Digong Duterte. Ayan. Pero pa itong kanya at kay Hans, yung kanyang husband. At pero pa yung si Sara at ang kanyang tatay. Naku. Malaki pala itong pag-uusapan na ito. Kaya, ang susi rito, baka magkita ito, yes, I agree. Eh, dapat ang commissioner ngayon ng mayor ay huwi na ng paintulot. Kaya tama si Sir Jock mo. Constitutionality, impeachment court yan, at may president, yung kay Justice Corona. Wala na akong nakikita ang argumento na hindi dapat buksan. So, ibig sabihin, kung bubuksan, maraming takot mabuksan. Maraming makikita. Pero tayo, siyempre, gusto natin makita kung malinis ba o hindi. Eh kung malinis, di okay. Maganda. So, nakarapat-dapat siya. Pero pag makita natin billion-billion ang lalabas na pera yan sa kanyang joint account, sa kanyang husband, at sa kanyang tatay, saan nanggaling yan? Yun ang tanong ng karamihan. Saan nanggaling yung kanyang joint account na yan? Yan po ang isang problema siguro ng mga council ni Vice President Sara Duterte. Kung sabi nila, confidential. Para sa akin, a public office is a public trust. Pag meron na-explain sa iyo, meron na-question sa iyo, unexplained,

¿Cómo es el gobierno tayo? ¿Elected o not elected? Public officer po tayo. So, ibig sabihin, when you are holding a public office, there should be a public trust, pagtitiwala ng mga tao. Lalo na pag-elected ka, mabarangay captain ka, kagawad ka, mayor, councilor, governor, vice governor, board member, congressman, senator, vice president, president. We are all accountable. Kung accountable nga ang non-elected, eh lalo na accountable ang presidente, ang mga high officials. Kaya nga, iniba talaga ng ating saligang batas, paano pagtanggal? Hindi po pagkulong to, pagtanggal pa ng mga high officials. Presidente, vice president, mga justices of court, yan nangyari kay Chief Justice Corona, mga head of Constitutional Commission, Commission Audit, Commission Human Rights, Commission on Election. Yun po ang proseso sapagkat they are considered as high officials. Makukulong ba sila? Hindi po. Matatanggal lang sa opisina. Pero may subsidiary penalty. Ano po yun? Perpetual disqualification to hold office. Marami ngayon, totoo. Tumaas ang rating ni Sara. Kasi kita man ninyo. Hindi siya umatid. Hindi niya pinapansin. Baliwala sa kanya, kunwari. Nagsisimba siya, kunwari. Nagbibigay siya pagkain. Ayun. Pero, ang katotohanan ay makikita yan sa mga bank account, tax record. Kaya ayaw ng mga abogado ng depensa, the name of confidentiality, nabuksan itong mga record na ito. Ako, abogado rin. Yung ang Chief Justice ng Supreme Court, mga senator judges, piniyagan buksan ang kanyang tax record at kanyang mga bank accounts. Bakit hindi ito? Yung nga Chief Justice Supreme Court, ito Vice President lang. Bakit hindi? I'm sure ang mga judges natin, senator judges natin, may yanaw kayo. Sapagkat ikaw, Peter Aran Quintano, at ikaw si Scudero, dahil sa inyong mga husay na explanation, dahil sa inyong mga husay na argumento, dahil sa inyong panindididigan noon, nabuksan ang mga bank accounts, tax records ni Chief Justice Renato Corona. Kayo, baka nakalimutan ninyo. Kayong dalawa, ikaw, nag-iisa, nag-iisa, ikaw naman, Peter Aranquitano, huwag ka namang magpalata na para ka-abogado sa kabila. Let's be fair. Ang taong bayan ay naghihintay sa katotohanan. Kaya, kung ang katotohanan ang ating gustong makita, buksan natin. Buksan natin lahat. Income tax, tax record, bank accounts, lahat. Buksan natin. Para walang duda, lalo sa mga center judges, kayo rin. Huwag kayong magpala. Dapat kayo, katulad nung babae na justisya, nakatakip ang kanyang mata, nilitingnan kung sino yung pinagkautangan ng loob. Nilitimbang ano yung totoo. Yung totoo lamang. Kung ang totoo ay mabigat na talagang meron siyang pera na hindi katimbang sa kanya sweldo o hindi ma-explain saan nanggaling at taong bahay na maghusga. Kaya yung sinabing tumas ang rating, I don't believe.

above the law. Ito, simple lang. Sigaw ng prosecutor, ng taong bayan, accountability. Ang depensa nila sa dami na abogado, confidentiality. Para sa akin, at I agree with Congressman Sir Jokno, pagkatotohanan ang pinag-uusapan, walang confidentiality. Kung gusto natin malaman kung sabay inosyente o hindi, dapat buksan lahat ang record. Kung malinis siya, mabuti. Hindi magiging mabuti siya presidente. Eh kung makita natin yung mga billion-billion account na hindi naman tugma sa kanyang legitimate na income, ano yung sasagot ninyo? Gusto ba nating may mga public official na ganyang kalaki ang hindi ma-explain na pera? Eh bakit si Chief Justice Corona? Ha? Hindi naman gano'ng kalaki masyado yung kanyang pera na kita. Pero yung mga impeachment judges, senators, convicted him. Na-impeach siya. Tanggal siya. Ilan lang yung kanyang dollar savings? Ha? Ilan lang yun? Pero itong pinag-usapan ngayon, billion. Matagal na narinig yan. Kaya yung Senator Trillanes, nag-testify din si Senator Trillanes. Eh kung binin ito, tapos nakita natin, ano ba ang decision natin? Ano ba ang decision ng mga Senator Judges? So, I go along with Congressman Sir Jokno. Kaya lang, ulitin ko, sa Section 270 ng ating National Internal Revenue Code, it penalizes personnel from the BIR who divulges information collected from taxpayers, including trade secrets and confidential information. Ano sabi ito? Pag sinabi na impeachment court buksan, dapat kagad ang mayor humingi ng permiso sa presidente. Katulad ng ginawa ni Kim Hinares, humingi kagad siya ng permiso kay President Aquino at binayagan naman for the sake of accountability. Yun po ang importante. Accountability. Ha? Kaya, huwag kayong mag-alala sabagat yung pong mga kaso sa Ghost Project, yung pong kaso sa mga yung mga ibang sila, si K. Romaldes, sinabi na ni Mulya, tuloy yan. Eh, kaya nga, pati yung kaldero ni Alan Cayetano, noong Pemina Patikos, di ba, una tatanda nyo, yung congressman sa Camarisur, si Nonoy Andaya, siya una na-expose sa mga kalokohan ito, panahon ni Duterte. The same young man who died early. So mag-break muna tayo.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Ρωμάνων εν υπολογιστή. Ετ και Μαρκ Γόμες εν Γερο Σάντος Σίτι. Ετ Αμπνερ Μεντές εν Κότοπα Σίτι. Ετ Κέμποσον εν Ουσάμι Σίτι. Δεν δίν και Άιμπερ Ριτζόι Λαζαράγκα, Ρόμιο Μαϊνιέ Τζούνιορ, Γιουρέμ Ναμπάρο, Κλαβέρ Κιμ Πιπίνο, Τένσεν Δίν Τουρίλιο, Ρίγεν Δίβ Μπακαλάρες, Ναν Ελ Σαλβαδόρ Σίτι, Μισάμις Οριέντάλ. Έναν δίν και Ricardo Ridon Mahayag, sa buwan ng Diyosu. At kay Ben Macalizang, Wendy Camparidorido, Camparidorido, Jobam Tumarong, at Chene Contemplato ng Ramon Magsaysay Sambang del Sur. Ano na din kay Felderick Magaso, Lulito Seros Embryon ng Likod Sambang del Sur. At kay Juji Labalan ng Tabina Sambang del Sur at kasama rin si Ramel Akain ng Tabina at Rene Bulungan Ageoso ng Tabina at Mel Mila Madrion ng Tabina. At kay Henry Perez, Jovelyn Roble, Herman Labides, at Rosalyn Saison Sagarino na Mulabi, Sambuanga del Sur. At kay Wachong Domon ng Marcos sa Tubig, Sambuanga del Sur, at Helen Mangaral Mangharalim ng Dimatay sa mga del Sur, Maribit Tumbo ng Pito sa mga del Sur, Wex Dueños ng Tukuran sa mga del Sur, kila Rene Rems Bermudez, Jenerin Paculba at Alicia Katarungan ng Dumalinao at Jay Albario ng Dumalinao sa mga del Sur, ganoon din kay Juliet Boston, Roberto Colasing, at Ednalyn Caparoso ng Aurora Sambuanga del Sur. At kay Mapagyanon, kay Belich Urgasa, AJ Libria, Alben Araw, Marlon Nyamba, Raul Capistano, Jesse Munda, Elvin Lawas Manlangit ng Pagadian City. Ito naman taga-Bisali, Sambuanga del Sur, Danilin Umandam, Anel Balukan, Roldan Benitez. Uy, nagkikinig din ang aking kaibigan, si Mr. and Mrs. William at Pempem Balduesa ng Pagadian City. Ganon din si Rosary Libre Tolomia Andagaw at kay Jojo Rambo Albarico, Wilma Simbahon, Samsudin Maguda Gimba, Dondon Kaubag Gasinas ng Bayong, at Lake Rexe Longinos at of course Junita Singhidas. Shout out daw kay Queenie Hemida, sabi ni Kyle Taukan, mga next month pa siya makakauwi. Yun. At kay Attorney Roy Gahig, wish you the best of luck, sabi ni Giselle Julian, sana lumigaya ka sa piling niya. Ayan. At ganun din kay Billy Robio, I miss you so much from Maril Tubil. Ba? Yun po, napag-usapan natin ngayon ang issue ng accountability at confidentiality. Ang prosecution
gusto nilang mabuksan lahat. Gaya sa ginawa kay Chief Justice Corona. Ang depensa, ayaw nila. Ayaw nila makita ang katotohanan. Kayo, mga kababayan, gusto ba niyo makita ang katotohanan o hindi? So, malay ko, tayo lahat Pilipino, gusto natin makita ang katotohanan. Para sa ating paghusga, hindi tayo magkakamali. Bakit naman, kung hindi natin malalaman ang katotohanan, tapos maghusga tayo. Dapat malaman natin ang katotohanan. Sabi nga ni Chief Justice Tiangke, kinukot ko, "The greatest threat to freedom is the shortness of memory." Sa Tagalog po, ang pinakamalaking banta sa kalayaan ay ang pagiging makakalimutin. So, huwag tayo dapat magkalimot. So, as usual, dito po tayo sa ating DXBJ 756 Radio Magting AM, DXA 106.3 Bell FM, at syempre,

Follow our Facebook page, Office of the Presidential Advisor for... So, mga kababayan, saan kayo? Accountability or confidentiality? Pero, tayo lang, gusto natin malaman ang katotohanan. So, dapat buksan lahat ang mga bank account kay BP Sara. Kung wala, wala. Pero kung meron, alam natin kung saan nagaling. O, ang tanong natin, saan nagaling? Yun po. O, hanggang dito lang po tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana sa susunod na Lunes. Magkikita kayo.

0: difference you can feel with all the bells.
1: Yes, progress. With progress.
2: Oras, alas 6 y media.
3: 106.0. Kaayuhan, gikan sa kinayahan. Kaayuhan, gikan sa kinayahan. Programa, hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag ganato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
4: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitestingan na ako, kaya nga akong bana nakuhaan na jud, nagabido na kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na po og duha kapad, taloy sa Dios, gidugo jud ko tanan jud ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kaayo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, taloy sa Dios, bisag unsa ka sa kahom sa bukid, okay na kayo dili na hangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala jud nga akong mga sakit dili sa mga balakang, mao na akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
5: Malarat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
6: Dili.
5: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
7: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
5: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibuay ni kanan.
8: Pwede ko. No. Banda.
5: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masakang sa tadiro.
8: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw.
5: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo!
5: Silan ko.
9: Imo na ko check ko, pero pagkasli o na ko, gato na agwit ka.
5: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
9: Bunsa?
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kung dili si Takla.
10: Tinood ba ang iyong gisulti, Diego?
5: O Takla, maunay tinood. Una pa lang di kang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
10: Jacob.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdaon akong high blood, kitaas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay din din ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello, mga igala, kumusta? Mayong adlaw, may buntag, may ngunto, may ngapon, may gabay, may kadlaon. Yan na sabi niyo, igalas kanginan, Reliano Ubani Lloyd Gabiana, ang atong audio editor. Mga igala, sa nilipas, shoutout! Nga to ni Tama Saavedra, Rolando Recaplaza, Aston Gray Katubig, Andil Audil Baid, si Larsley and Gumis, Jovin or Jovin Jeneline Anino, si Anid Bula, Naing Glin, si Persephone Leonosa, doyman ni Ana Marie Diaz Racasa, Bobong Radam, si Alvin Kumpok, Michael Rasonable, o yung si Chubbs Pinsing, gikan sa among BSI Bangan, sa ilong founder, writer-director OG Kumpok Racasa. Unya shout out usab niya sa Lutupan, Toledo City, si Konsyal Reden Cabrera, Amay Sibial, Pedro Sibial, gikan ni Pedro Pungasi, ang taong kanunay nagpungasi ang kagwapo. Okay, bueno, nagandok ka ko na asa mentong kape na ko diri nga paragis, bila-bila herbal coffee. Masan man to, ayya gitaguan mang Ricky eh. May ambisyon Ricky na. Wakam nang hila, gilang, pantay lang ka. Bueno, mga igala, parayon ta. Unya ta itong kape, matong patungi pa ako tao. Bueno, ato menom duman nga new vans lang tala ni Jigo paingon sa Northern Cebu aron muhatod sa ayuda og malipayon kayo si Don Arturo human masayon nining tanan kay nakakita man ini ang hiyas ni Maria Picat nga inahan ni Jigo butang nga nakapa in love giniyag maayo og samot kani adto. Oya, nanumbalik ang ilang kaghapon sa iyang Delilah. Ingon ini ang nahitabo niya dai nagay sumpay ning atong sugilanon, good morning all bibingka.
1: Oh, nawad ang yun ako sa panimuot niya itong higayon na.
2: Susunod ginitabo, Don Arturo. Don Arturo.
1: Nahinumdong ko sa akong pagmata. Inguni ini ang nahitabo.
3: Asa ko?
4: Niya, pagkihapon ka sa kalasangan. Salamat kayo na balikan ka na sa panimuoy. Ayaw pagluha ka. Kaya gitapuhan ta kainin akong duster nga gihumol sa tubig sa sapa.
3: Langit ta ba kini?
4: Nga nang nakasulti ka ni Anna, sir?
3: Tumag kinakita ko ang usa ka anghel na nagtupis lang.
4: Anghel? Asan? Kinsan?
3: Ikaw.
2: Ere! Ikilig ka sab ko, Don Arturo.
1: Ah, parehas ta.
2: Uya. Usa sunod ka nita po, Don
1: Arturo. Luya pa ko niya tong tungura. Ugmauni ang nahitabo.
3: Kakusog sa uwan. Basa na kayo ta.
4: Ayaw ka pala ka. Gunit sa akong likod.
3: Ano?
4: Bahon ta ka. Dagan ta ka sa langob na ining kalasagan.
3: Pero bugat kayo ko. Dako og taas ko nga tao.
4: Tandam ko mag-anpos. Tungod og alang ni mo, sir. Sige na. Dalit ni sir. Gunit lang. Kinagtalikod og nagtuwat na ko. Dekos pag-ayon ako, sir. Kay asahon ito na ka. Ako nang iisa inyong piil. Oops.
3: Naalsa ko nimo.
4: Tana.
3: Kanindot nimo sa kaysakayan. Mura, kabayo-kabayo style.
0: Unsay sunod nga mahitabo?
5: Karong panahuna, Kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mong kasinatian sir?
7: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe dyan ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, Tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito masugatan, biyahe, mati ito, Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
5: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud ning kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
5: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga Sweet Lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung makaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
8: Unsa man ang atong balitian nga sige makabalik-balik og palit sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Mm. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
8: Ikapila man nimo sa imnon.
9: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
8: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa ato ang Paragis?
9: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa akong sa kuan oh, diabetes. Kani oh, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang, way problema.
8: Haplas, nagagamit ka haplas sa nay?
9: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
8: Tagaasa?
9: Takan, upper lima to.
8: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay, nga naminaw ka gon.
9: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian dyan ko.
5: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
10: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, buspan to siya karon, may nakayo.
8: Taas din sugar si mga asawa sa
10: 11.7.
8: Karon?
10: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
8: Aning baba,
10: baba na. Gikan mong kudiha.
8: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
10: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
8: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
10: Evangeline Cañete.
8: Simong
10: Bana, Amado Cañete.
5: Likayan yun nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis, sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates, sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Kagusgan gini mo, miss.
4: Maupa.
3: Hala. So, kao na kining atong agyagyan. Tingalik, madakin as ka, ha?
4: Dakos lang yung pag-ayos, sir.
3: Oo. Oh, oh, oh.
4: Dilita madakin as. Mga batong panas ang atong giagyan.
3: Oo, oh, oh, miss.
2: Oya, oya. Perte ni mo nakapahimos o gakos ni Maria Picantong tungura, Don Arturo.
1: Ah, diriyot galik ko malipat kay murag may mitaroy.
2: Uy! Maya!
1: Kanindot handumon sa mga matamis nga kagahapon. Hercules!
2: Oh,
1: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: Grabe kayong traffic, Benjigaw. Muirog lang o gamay yung mga sakyanan. Dayo gunong na sab.
1: Nalipay ko inibay ni Noy.
0: Ha?
2: Nga nung nalipay man ka, Jeko, nga madugay mata sa tong destinasyon.
0: Bitaw, bay!
1: Kana, nagpasabot nga daghan ang gustong mutabang sa mga kaigsuunan tang Subuanon. Nga mga bitimas ko suga ayong nalinog.
2: Bitaw, no?
3: Naapagit IFM!
0: Wow!
1: Ang panaghiusa sa DYHP o IFM ni Attorney Rupel Fernandez Banyo o Idol Boy K diin dili lang kay kutob lang sa paghatod sa ilang mga balita o kalingawan ilabi na sa servisyong publiko.

0: Hapo na. Ana, inanay ng mingit-ngit. Oh, baya hapit naman rang langit. Oy, baya, ang langgam ka na. Ang langgam may nakara.
1: 7, 6, 2. 7, 6, 2. Adik,
0: Yaw-yaw na sa numero. Ala, padayon ko sa paglakaw ay. 7, 6, 2 ko na. Baya lang ka ma. Uy, stukoy mo na. Ah, nagdapagsista. Mas ko siguro na.
2: Kunarin.
0: Ah, wa mo ko ipungutana. Pusla mo ang dagang sista. Katahin lang ko to koy.
2: Kikikikik, katahin ka.

0: Napo na rin kita, Benchigaw.
1: Gumikan sa grabing traffic nga atong nasinati.
2: Daghan man gud ang gusto mo paabot sa ilang tabang.
3: Chiyang set, gusto sa tabang ati.
1: Katmon palang ganita. Makita na kadaot sa epekto sa linog. Unsa na ka kung maabot na ta sa sugod. So

0: chocolates, ang mga mahalong dilata, ang biskuit. Apay kape, napadyo'y palamena sandwich o uban pa.
1: Listen to me.
0: Ano naman?
1: Na ako'y nindot kayong ideya. Og siguradong mudato ta.
0: Huh? Ano naman?
1: Kawaton to ng truck na punos ayuda.
0: Bangags ilong.
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
3: Ay, dati mga good sir, akong menstruation dili normal. Then, nag-take off atong kwan, mangustin na

sakit ito sa kaadlaw. Namagod yung ginatik nga. Kung sa debit, ba, marag makapool, ganit, yung magsila, bako puto-puto na, pa yung mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga, luwag akong puto-puto. Normal akong pagbawas, nag-reduce-reduce ko ba, may medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko itong inyong kapibitaw. Ang

0: nagkutkutun ganun kayo ng tubig. Inaplasan na ako. Pag-aplas na ako atos, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Simera Floor Manaytay, Tagabuston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matuwag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bun-bun og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og gaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Anong ganahan man kayo ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya... basta laskig niya kondisyon, makalihok pagbay sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag luya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
5: Ano makainom?
4: Makainom. Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, oh, yun. Oo, oh, yun. Boss, mahulat-tulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang...

0: Bila Coffee.
1: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
2: 106.2 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
3: The strongest. The strongest.
4: Oras, alas 7.
2: 106.2
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E,
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nasa kulay dilaw na karton.
2: Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
2: Layunin
0: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pag-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Welcome po naman sa ating paladudunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Sandaan ko man po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palado doon. Atin dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumpik-tumpik pa, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli ng
0: Jensan. Nanay Feli. Okay po, Nanay Feli ng Jensan. Okay po.
1: Talungan po ako, Kuya Poy, kung nakadeliver na pa kayo dito sa Rodion, Parmasi.
0: Saan nga po kayo sa Jensan, Nanay?
1: Dito sa Maydoyo, Solidad.
0: Jensan. Wait lang po, ah. Rodion Pharmacy po, Nanay.
1: Nakadeliver na po kayo?
0: Nanay, check natin. Kasi ang alam ko po eh, meron na po dyan sa ano, sa Jensan ng ating po namang rice coffee.
1: Kasi kuya, wala kang mautusan sa anak ko, may trabaho.
0: Opo, opo. Ang alam ko po kasi nanay, nasabi ko na po ito sa ating po namang mga deliveries na lagyan na po dyan sa inyo sa Jensan ng ating po namang rice coffee. Pa-check na lang po nanay kung meron na po. Kung wala pa rin po nanay, sabihin niyo po sa akin. Ha?
1: Sa Rodion Pharmacy lang?
0: Basta po sa Rodion Pharmacy, dyan po yan sa, ano, sa bayan po ng Jensan. Opo.
1: Sa downtown.
0: Opo, sa downtown. Yun po yung alam ko pong nandito sa ating po namang listahan. Opo. Jensan. Wait lang po nanay ha. General Santos City, South Cotabato. Sa ano po nanay? Doon po sa Estrin Pharmacy. Try nyo po nanay. Sa ano po yan? Sa bayan mismo. Tapos The Jangas Drugstore. Yun po yung iba pang mga butik, The Jangas Drugstore. Yan po yung iba pang mga butika na pwede po nating mapuntahan sa ating po namang sa ating po namang paghahanap po ng ating rice coffee.
1: Po, naka-deliver na po ang kwan diyan sa may Rodion ngayon, meron na?
0: Ang alam ko po, meron na po nanay. Kasi basta po doon sa bayan, ang alam ko po sa bayan. Itanong po natin doon.
1: Opo, ayan. Kuya po, lahat na Rodion na naka-deliveran?
0: Opo, nanay, doon po sa bayan po, sa bayan. Yung Esrin Pharmacy, meron din po doon nanay. Try po natin doon, hindi lang po sa Rodion. Try po natin sa The Jangas Drugstore para hindi lang po isa yung pupuntahan po natin nanay. Kasi baka po dun sa Rodion na ubusan, dun po sa ibang mga butika meron pa po.
1: Sa kwan, kaya po yung sa Mercury, sa Rod Pharmacy, wala pa?
0: Try po natin nanay na itanong. Kasi ang alam ko po, meron po kasi dyan sa bayan po mismo ng Jensan.
1: Sana mayroon na sana ngayon kayo
0: magpapabili
1: na ako sa anak ko.
0: Sana po nanay, meron na ng ating po namang rice coffee. Tapos kung wala pa po nanay, sabihin niyo po sa akin para kahit po papaano ay maano po natin masabihan po natin kung sakaling wala pa ng atin po namang rice coffee dyan po sa inyo.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: No, sabihin niyo po sa akin, nanay, ha, balitaan niyo po ako para kahit po papaano ay ma-follow up po natin sa atin po namang delivery na malagyan po dyan sa inyo.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, nanay, Mafeli. At again, balitaan niyo po ako, ha. Pag meron na po ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako muli, nanay.
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Opo.
0: Bye-bye po, nanay.
1: God bless you. Salamat. Bye-bye.
0: Bye-bye po.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. At din dyan, syempre, ang ating mga ipinagmamalaking rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1.

Tumawag po sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numero pwedeng po ninyo tawagan mga kaibigan dito po naman sa ating baladudunan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung adi po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating paladuntunan mga kaibigan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Sir Armando Paro, sir.
0: Ano pong pangalan?
1: Armando Paro.
0: Armando, okay.
1: Di ba po? Oh, Armando Paro po.
0: Taga saan po kayo?
1: Calibo Aklan po, nakatira.
0: Calibo Aklan. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Armando?
1: 50 na po.
0: 50? Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa po. Kaya nga po ako nag-ano sa radyo. Nakikinig ko sa Todo Radyo sa tuwing alas 6 yata yung programa niyo dito sa amin eh.
0: Okay po. Kumusta naman po?
1: Natambahan ko lang po yung number niyo. Kaya sinubukan ko po tumawag eh.
0: Okay po. Sige po, Tatay. Tatay, ano po yung concern po ninyo? Hindi pa po kayo nakaiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po. Kasi po, tinatanong ko lang po, sir, kung mayroon pong stock dito sa Aklan.
0: Sa Aklan? Saan po kayo sa Aklan?
1: Dito po sa Calibo po.
0: Calibo Aklan. Okay po.
1: Opo.
0: May iniindap po ba kayong ano? May iniindap po ba kayong karamdaman sa ngayon, Tatay?
1: Meron po.
0: Ano po yun?
1: Ako po ay high blood po ako.
0: Mm-hmm.
1: Natake ko po nakarang araw, yung last month po. Mm-hmm. Tapos, nakita po sa laboratory ng aking resulta po sa laboratory sa hospital. Yung last daw yung puso ko, saka may tubig doon yung baga ko. Ganun po yun.
0: Mm-hmm. May gamot na po ba kayong iniinom galing sa doktor?
1: Meron po. Meron po akong iniinom na maintenance basartan, tapos sa cholesterol, tapos meron po akong binigay sa akin sa Life Extension. Alam po yun yung Life Extension Clinic po. Life Extension po.
0: Mm-hmm. So, tuloy-tuloy po yun.
1: Ako nagpa-check up.
0: Tuloy-tuloy po yung iniinom po ninyong gamot galing po sa doktor?
1: Opo, tuloy-tuloy naman po.
0: Opo, may maintenance din po kayo, di ba?
1: Meron po, losartan lang po.
0: Opo. So,
1: saka yung may... ano po?
0: Mm-mm. Kasi po, kailangan po nating ituloy-tuloy yung anong yon, yung mga iniinom po nating gamot na binigay po ng doktor sa atin. Kailangan po nating tuloy-tuloy lang yon habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Kasi yung ating rice coffee ay tulong po yon sa atin. Kasi kung naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee. Sa kadahilanan po na ang ating po namang rice coffee ay taglay po nito nutrisyon. Sa ganang nutrisyon po yung makukuha po natin dito. Kasi kung minsan po, Tatay Armando, kapag nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po doon sa mga basura na nandyan po sa loob po ng ating katawan na hindi po natin na ilalabas dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Yung po mga basura na yan, galing po yan doon sa mga kinakain po natin. Na kapag ang pagkain po kasi natin, yung mga kinakain po natin, nasipsip na po ng ating katawan yung nutrisyon, nagiging basura na po yan. Ang problema sa mga kinakain po natin, hindi po sakto, hindi po tama, hindi sapat yung nutrisyon na nakukuha po natin sa pagkain. Kaya nga po na nai-stack yung mga basura na yan sa loob po ng ating katawan. Marahil, Tatay, na nararamdaman ninyo kapag kayo po ay na CR, ano po, tapos na kayo ng pag-CR, pero pag tayo po ninyo, paglabas po ninyo ng kubeta, nararamdaman pa rin ninyo na parang may natira, hindi na ubos na mailabas yun, di ba? So, yun po yung sinasabi ko na nai-stack po yan dyan sa loob ng ating katawan. Kapag na-stack po yan sa loob ng ating katawan, pinagmumulan po yan ng iba't ibang uri ng karamdaman kasi lason po yan. Lason po yan sa loob po ng ating katawan. Kaya nga po, kailangan po ng nutrisyon para ma-wash out dyan. Nandyan po yung ating rice coffee. Kaya nga po nandito yung ating rice coffee para mabigyan po tayo ng tamang nutrisyon at magkaroon ng cleansing sa loob po ng ating katawan at ma-wash out po lahat ng mga problema po natin, yung mga basura na yan sa loob po ng ating katawan. Kaya nga po, dapat tuloy-tuloy, araw-araw po tayong iinom ng ating rice coffee kasi araw-araw po tayong kumakain. Dapat mo may tagapaglinis po dyan. Ang pag-iinom po ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best. Pero sinasabi nga po natin na kahit po ilan, basta po lagi kayong may iniinom na rice coffee at tuloy-tuloy, huwag po natin puputulin. Tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee araw-araw kahit may iniinom po kayong gamot na galing po sa doktor. Kuha po ninyo?
1: Opo.
0: Diyan po sa Kalibo. Sa Kalibo po, tatay, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Sa halos lahat ng mga butika po dyan sa inyo, meron ng ating rice coffee. Tunisan Pharmacy, RJL Pharmacy, Farmacia JVI, Mia's Drugstore, ANC Drugstore, Carol's Pharmacy, New Taninco Drugstore, Gaver Pharmacy, TGP Kalibo, GRW Drugstore, DCY Marketing, Vitamed Pharmacy, MYBL Grocery, Light Meds Drugstore, Kanata Drug Mart, Herusha's Drugstore, Genesis Pharmacy, Farmacia Gomez, and St. Anne Pharmacy. Lahat po yan sa Kalibo, Aklan. Meron po ng ating rice coffee, tatay.
1: Kaya, hindi ko kasi po alam kasi hindi po na-try po kasi. Narinig lang po ako sa radyo.
0: Tama po yun. Diyan po nagsisimula yun. Yung kagalingan po natin, magsisimula po naman sa tamang paghahanap ng ating rice coffee. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan po natin yon, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E. Tandaan po natin yon, R-I-S-E, dahil hindi po naman kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E, parang sunrise. Diyan po sa karton, diyan po sa karton na yan, may larawan pong makikita po kayo na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung lagi kong sinasabi. At paulit-ulit po akong na binabanggit yan nang hindi po magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Okay po.
0: Meron po yung tatay. Meron po yung 10 sachet na laman yung ating rice coffee. At yan po yung iinumin po natin. 2 hanggang 3 sachet sa araw-araw.
1: Okay po. Sa TikTok na po ako nag-order nun eh.
0: Sa TikTok? Okay naman po yun, tatay. Okay naman po lang mag-order kayo sa TikTok. Sa susunod, doon na po kayo dyan sa mga butika po dyan sa inyo. Kasi sa TikTok, kasi sa online, additional pa kayo ng shipping fee. Diba? Tapos medyo matagal-tagal pa. Matagal, inaabot pa ng ilang araw bago dumating. Pero kung dyan na po kayo mismo sa inyo po namang bayan sa Kalibo, eh bibili ng ating rice coffee, bukod po sa madali lang, makukuha nyo kaagad, kumbaga, wala na pong shipping fee.
1: Okay po, salamat po.
0: Okay po. Tatay, Armando, ganito. Kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee at umiinom na po kayo nito at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan nyo naman po ako. Tawagan nyo naman po ako.
1: Mag-update po ako.
0: Update nyo po ako. Kasi, yes, kasi po, tatay, hindi po natatapos yung ating po namang pag-uusap o yung ating po namang pakikialam po sa inyo pagpatungkol po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Hindi po nagtatapos dun sa nakabili na kayo, papabayaan na namin kayo. Hindi po yung ganun. Kung meron pa po kayong mga concern, may mga gusto kayong itanong, halimbawa sa mga unang araw kasi, sa mga unang linggo, unang buwan ng pag-iinom po natin ng ating rice coffee, may mga nararamdaman kayong kakaiba sa inyo po namang katawan, pwede niyo po akong tawagan muli at i-explain ko po sa inyo kasi hindi naman po lahat nakakaranas po nito. May iba lang tayo, mga kababayan, na sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan na pag-iinom po ng ating rice coffee, sinasabi nila na parang hinahalo kay Kuya Boy yung akin po namang tiyan. Ano kaya to? Itigil ko na kaya to? Hindi po nila alam na yung po ay nagsisimula ng tanggalin yung lahat ng mga impurities po natin, lahat ng mga toxins sa loob po ng ating katawan na nakatambak na po dyan, nakakapit na, kumbaga. Kinakalkal na po ng ating rice coffee para mailabas po yung mga basura na yan. Kaya po ganun yung mga nararamdaman po natin. Ang problema, kapag hindi po tayo na nalinawan dun po sa bagay na yon na healing effect ng ating po namang rice coffee, inihinto natin. Kaya po hindi po natutuloy yung kagalingan na hinahanap po natin na tulong ng ating rice coffee. Kaya po ganoon yun, tatay.
1: Ganun po ba yun?
0: Apo.
1: Sige sir, salamat talaga sir.
0: Salamat din po sa inyo, tatay Armando, at mag-iingat po kayo. God bless po at sana po tama. Apo.
1: Kasi po, bumabiyahe kasi ako ng bandito sa amin, Kalibo Katiklan po.
0: Very good po yun. Kailangan nyo po yun.
1: Tapos, medyo na-atake ng mild naman po, hindi naman po na-agapan man agad eh.
0: Tama yun. Kailangan po talagang maagapan yun.
1: Ngayon eh, kaya po ako eh, lagi ako nakikinig ko yung hapon sa programa din sa amin. Mm-hmm. Kasi alas 6 lang po kayong programa yung naririnig sa amin eh.
0: Opo, opo.
1: Hapon po.
0: Ano pong istasyon? Ano pong istasyon?
1: Todo, ano nga yung ano po, 88.5 po.
0: Okay, okay po. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at atin po namang tututukan yung inyo po namang problema. Basta po makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Nang sa gayon ay malaman po natin yung development at kung ano ba po yung mga dapat po nating linawin sa inyo pong pag-iinom ng ating rice coffee. Okay po.
1: Okay po. Okay po, sir. Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. God bless po, tatay.
1: Okay. Maraming salamat din po.
0: Salamat po. Bye-bye po, tatay. Maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, si Tatay Armando ng Kalibo, Aklan. Yun po yung sinasabi po natin, mga kaibigan. Hindi po nagtatapos yung ating po namang pagkikipag-ugnayan po sa inyo, yung ating po namang relasyon patungkol po naman sa ating rice coffee. Kapag nakabili na kayo, mga kaibigan, parang sasabihin natin, tapos na kami sa inyo, nakabili na kayo. Hindi po yun ganun. Patuloy po yun, mga kaibigan, hanggang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Nandito po kami. Ito po yung isa po sa mga layunin ng ating programa na anything na gusto nyo pong ibahagi po sa amin. Kung may mga tanong pa rin po kayo, may gusto kayong ibahaging kwento at nagagala kayo dahil po naman ay napakaganda ng naitulong po sa inyo ng ating rice coffee. Ito pong ating programa ang makikinig po sa inyo. Ito pong programa po natin, mga kaibigan, ang magbibigay po sa inyo ng lugar para po naman ay kahit po papano ay matulungan po kayo ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Kaya po sinasabi natin yan sa ating po namang mga kababayan na hindi po nagtatapos doon po sa pagbili po ninyo ng ating rice coffee.

0: ang ating po namang pakikipag-ugnayan po sa inyo. Patuloy po ito mga kaibigan, hanggang nandyan po kayo, nandito po yung ating programa na aalalay po sa inyo. Gagabayan po namin kayo sa tuloy-tuloy po ninyong pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Sa lahat ng mga tumutok po naman sa atin, maraming salamat po naman sa inyo. At hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manila po, taga Pinamalayan po.
0: Kumusta naman po yung inyong po namang kalusugan ngayon?
2: Yung sis po ng aking asawa.
0: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
2: Ay, natunaw po siya.
0: Natunaw?
2: Malaki po yun.
0: Ano yung bukol?
2: Opo, sa hita, kasi malaki po ng itlog. Natunaw po siya.
0: Dahil po saan?
2: The Rice Coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.3
3: Testimonya.
4: Oh,
5: kasi na rin lahat. Nga nung nagtiili mo mamaso si Ma? Malaguman, umiyak ni hugo ka.
6: Tungod siguro niya sa akong sakit ka diabetes.
5: Paglikay nalagian ang mga ginadili ni mong pagkaon, Ma.
6: Ay, nilikay naman bitaw.
5: Tanahin noon sa klinik, Ma. Kaya ipa-check up ti ka. Dali na.
6: Ah, di mangani ko makalakaw.
5: Unsa? Mas maayo pa siguro, Ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
6: Ayaw na. Palitin na lang hinuon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga. Nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
5: Unsa man, Ma?
7: Mga kaparagis, niya karoon sa itong istasyon. Ang usakan nanay, nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
6: Ah, maayong adlaw, sab-sir. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga-aper limato.
7: O sa may imong balatian ay, kaya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Diabetic man ko, sir. Unya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko, basta makatumar ko.
7: Kapila man imo imo?
6: Katulo kada adlaw.
7: O sa may kinay imong gipati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
6: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa ragun ng akong tiil. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmintain lang ko. Wag ko mabiya, sir. Sobra tuig na para wag naging ko'y problema.
7: Gamit sa kiasa para gisbila-bila herbal oil?
6: Oy, maoy akong haplas.
7: O sa may ika-advise ni mo sa itong kagsuunan, nga naminaw karon, nay.
6: Ako, gan silang dapiton, nga malit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
7: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Kasayo akong tiyan nga grabe katuntuan na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
8: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
10: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, abroad with or without passport as long as physically fit and willing to work abroad. Welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Pwede ba ka contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitahan usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kaya adlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Muna akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
3: Kinigilama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware. Let's build together.
8: Health testimonies. Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
12: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag permintig. Kung madunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong sinpanyawan capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
8: Ang sinpanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
10: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

43 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, right here on 106.3 Bell FM. Okay, medyo ato pangyayo ato ang microphone. Okay na. Thanks again sa to ang mga guwapong technician. Akin na nagbalik na ito ang microphone right here on 106.3 Bell FM. We are with Martin D on the program TLC. Sa simulcast na ginagkaroon mga higala sa ito ang EMBN at DXBZ Radio. Bagti.

0: right here on Bell FM.
1: Nakasinati ka ba? O kalit ka pagkalipo? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 49 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. You're still with Martin D. Dinilig nga po sa itong program ng TLC. Control Love Conversation. Ay, maing gabi isa na natin ang mga naminaw din ang karoon. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Alright, good evening Kuya Martin D. Pag-greet lang ko sa Macam Family, Salma, Vega, Anthony, Simbahon, and then to all my friends. Og kay Bro Aljo na Bukadkat, especially sa ako ang palangga na si Ma'am Ate Giselle Macam. Gana ang karoon sa may Ozam Misery na admit, ay, what happened? Ayun, na-admit na po ako ang palangga. Thanks Kuya Martin D. Request ako ang song Ikaw at Ako by sabi siya, Moira de la Torre. And then Promise Me. This came from Loverboy. Alright, thank you so much. Maraming salamat po, Loverboy. Once again, this is your friend. My name is Martin D. And I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, playing the best variety of love hits, love songs. Dito na sa ito ang programang TLC, Control Love Conversation, right here on TXCA 106.3 Bell FM. And we are now simulcast, no? Simulcast at sa ito ang EM Band and DXBZ Radio Bukta. We've got her on the line. Oh, okay, the Walkman. Ako nung tagtumago ng Walkman. Alright, and we have a caller on the line. Ito katagan ng bagdagan. Hello, good evening. Yes, hello.
3: Hello.
2: Good yes.
3: Evening, DJ Martin D.
2: Yes, good evening. How are you?
3: Gitong nga, DJ Martin D. Kay Peting Ulana.
2: Maulig you. Asa makananawag ron?
3: Na ako sa Barangay Santa Maria.
2: Ah, kailangan ba? Amin ako bibiya ka diha.
3: Aw, di man yung gumubiya aning lugar, DJ Martin D. Kaya rin man po ko nagdako, yun.
2: Wow po di ay. Okay, sa may ako ikalagad sa kong guwapa and guwapo nga color.
3: Magpa True Love Conversation lang ko, DJ Martin D.
2: Alright, sige, go ahead. Say mo ang TLC.
3: Una-una ka rin mo, DJ Martin D. Na yung gabi o magpa-True Love Conversation lang ko sa kungsod ng higala nga sina John Mark Melisan, Marichi Diasa o Camis Chavez. O sa ako mga friends po nga naminaw karon silang lover boy uban sa yung Paris nga si Giselle Macam o kang Rian Jade palalo niya sa may magsaysay sa Miss Oriental. O ni MJ Carpio, Inting Carpio o ni Ate Lonely Girl o kang Love You Joy o ni Juanford Marian Ramanuel, kang Ramila Pinoso, kang Maika Andales o ni Julie Bert Bonsalaw o ni Ate Gaga Batal o sa tanan na lang ako mga kapinsipan na lang DJ Martin D. O request ko DJ Martin D.
2: Yes, so what we request?
3: Walking in the Rain.
2: Wow, Walking in the Rain. Oo, so gusto ginahan gina ikaw maglakaw-lakaw sa kaning taliwa sa kaning ulan.
3: Oh DJ Martin D. Kay hindi na magtaminahon mo nang ingon nga sa kakuan sa uno sa sa matag-ulan, doon na dyan katapusan.
2: Di na hala naman na yun.
3: Oo, oh, hala wala din yung matindi.
2: So, maura ni.
3: Salamat kayo, DJ Martin D. Ang right. True Love Conversation coming from Aljo na Mukatkat all the way here in Barangay Santa Maria, Pagalian City. Salamat, DJ Martin D.
2: Right. Thank you. God bless you too. Okay, nagkakay salamat na ito ang caller all the way from Santa Maria, Pagadian City. And it's now 7:53 on the clock. Alright, sa alto ang mga naminaw din ang karoon doon ay mga problemang puso. Doon may mga problema din na, ha? Puntong legal. Ay, alam po na. Kailang doon na may mga gugmang giatay. Angay na ito, ng hatagan o pagtagan. Ay, padangat na din, ay mong ka-uwaw. Kawaong po mo'y uwaw. Alright, so ipadangat na din niya. Atong official text line number 0998 0917-997-8890. Ay, good mo kumpiyansa na problema nga inyo lang ginaladala kay basin og inyo unya nang mabugatan inyong liikwan. Mabugatan unya nang inyo ang liog inyo ang hawak abaga din ha og pinas-an nang gugmahang giatay. Ipadangat na din sa tuang programa kay basin og ato ang matabang nga katambagan na to aning mga otro po mga talambagan. Ah, sige, ipadangat na rin iyo ha, 0998-997-8890. Doon na mo'y mga problema din ha, o doon na mo'y mga kasinatian sa gugmang giatay. At ka nang gugmang daw, abi ni mong nihungaw

0: Good day.
1: Yes, good evening. Kinsa man eh?
0: Oh, they call it this Romil Albia from Lanao.
1: Wow, Lanao. Asa magka sa Lanao, sir? Asa magka sa Lanao?
0: Dili sa
1: quantity, Kapatagan. Uy, Kapatagan. Okay. Ayok na. Kadungog ka din karon. Sige, sir. Usami ako ikalagad sa kung gwapo nga color. TLC. TLC ni siya. True Love Conversation.
0: Magpa-AC day ko diay.
1: Sige.
0: Magpa-AC day ko sa nang namin na alam mo yung gabi. Sabi ni Aljun na mukat-kat diay. Mayong gabi day dyan. O, sa tanang namin na dahil labinigid na sa Albi Hamili. Mila Hamili. Ari Hamili. Sabagari Hamili. Dito pwede mo yung katikmet.
1: Yes, okay. Go ahead. Hatag imong cell phone number. Kaya ba signaaw niya mag-text mo?
0: Sa tanang namin na dahil no, para lang mga kwetag niya dahil ka nang mga kabilinggan sa kinabuhi dahil. Nangita din ko katikmet or kulmet nang wala yung mga kabilinggan sa kinabuhi ka nang mga bingol niya nga wala yung mga uyab. Mawin ako ng berezo. Willing mag-ipag-fixmate o callmate na po. Mawin ako ng berezo. 0936-244-0183. Ang gusto kong...
1: Ibalik o ibalik ang imong number kay basi dugwaan nila makuha. Inawala. Okay, agiyang number alas sa taong mga naminaw din ang karunhan ng ita siya ka-textmate or ka-callmate kanang wakuri kabilinggan. 0936244-0183. Okay, nawa man iyang pagtubag, nawa man eh. Asa maghato na paduong? Alright, 7:57 on the clock. You are still with Martin D. Dinila sa programang T. L. C.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
0: Ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: We get 4 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Yun. So, alas sa itong mga dimino din karon ha. Ito ang official text line number. That's at 0998-997-8890. You can text me anytime at your convenience. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Anyway, we have caller on the line. Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. Hi Martindi, good evening. Magpa-greetings lang ko. Ayan. Magpa-greetings lang ko sa kahanginan like Micah and Dallas Nels and Historic Candy. Aldrin na magkatkat o especially ni Ramil Pinoso. Ay hindi pa-greet, it's me Marian Rabanuel from SND Lanao del Norte. Request lang ko Martindi o ganyan talaga ang pag-ibig. Ganyan talaga ang pag-ibig. Okay, ganyan talaga. Okay, ganyan talaga ang pag-ibig by April Boy Rehidor. Thank you so much. Maraming salamat for tuning in. Okay, salamat Marian Rabanuel. Okay, so anyway, we have another caller on the line. Alright, hello, good evening.
3: Hello, good evening. Good day.
2: Yes, good evening. Kinsa ni palihog? Hello? Okay, nawa ang ato color. I don't know why. But anyway, dagan kayo salamat ha. Thank you so much for always locking in. Alright, so ako balikon. Alas, doon na yung mga problema din ha sa ito ang kasing kagol. Kato nga mga, doon na yung mga suliran nga angay na ito, hatagan o pagtagan. So, ugma, basin o naatay mahatagan o kining pagtagan. Sige, ato ang natin basahon nga letter sender o mapuhon. Meantime, alas ato ang mga gusto magpadangat sa sila ang suwatampo. This is TLC, Control Love Conversation. Doon mo yung mga problema din ha. Problema ang puso, problema ang... Yeah. Kinibitang, wak na mo ko nakasabot sa inyo ang dughan din ha. Nga daw, ibadangat na rin here, right here sa toong programang TLC. Bas hindi ay makatabang rapod sila. Apil na ko. Atong tabangan, atong hisgotan, o atong himay-himayon. Mas nindot magod na kung ikaw lay magdala sa imong problema. O niya pagkahuman, inidala na imong problema. Ang pangutana ron, kaya hangtod kanus ang kaya nimo. Dadun nimo problema nga ikaw lang. Diba? So ipadangat na din sa ito ang program magtuloy noon ang TLC Control Love Conversation. Every evening ha, alas 7 sa gabi ito man alas 9. Well, let's talk about love. Right here on 106.3 Bell FM, simulcast with DXBZ Radio. Magting. Ipadangat na ninyo sa 09989978890. At nakanindot po din kay ang ato ang mga listeners, ang ato ang mga tigpaminaw, pwede po kayong magpadangat sa ila ang mga suggestion, ang ila ang mga yes, ilang mga mungkahi, no? Ang ila ang mga part po nila nga gusto nilang ipalapnag po sa imo ang problema ang suliran. Kasi hindi ay, no? Nga pinagi sa to ang pagtinabangay, mahatagan o gamay nga gaan ang imo ang bugat nga problema ang suliran. Yeah, kagila. Okay, so official text line number, that's at 0998-997-8890. Text gina di diyo din ha? Okay, usama na yung si, okay. Yes, nag-request si Loverboy sa iya ang kuan, ikaw at ako. Yes, ready na yung ikaw at ako. Nagagay, salamat ha. Thank you so much, Loverboy. And of course, hopefully nga okay na ang imo ang palangga na si Ma'am Giselle Macam nga naakaroon sa may Osamis na admit na po daw ko, no? I don't know why is this happening. Nga naman ang nahitabo man na, but don't worry. Tungod kay masakay mo sampit lang taos ato ang labaw nga magkagagahom. Tabangan yun ta. Ay, yung kalimot, ha? And Martin D. Arajud na, no? Ganyan talaga ang pag-ibig. Ay, maligiwi. Nga naman gining gugma. Ang gugma, usahay malipay ka, usahay makaguol. Na magoy gugma nga pasakitan ka, na apoy gugma nga palamian ra ka pagkahuman biyaan ka. Suway mo anak na wala siya. So mura po na ang gugma actually. Naman yung tinod gugma na uban maingon dayon nga halaw eh. Muragwa na yung kuy swertis gugma. Gikan sa ilaar nga hinigugma nga babayi. Sige raman yung kuno siya at pasakitan. Dito na lang siya hinigugma sa lalaki. Oh, di ba? So naapoy mga babae nga nahigugma po daw lalaki. Unya, sige po daw kuno silang pasakitan sa lalaki. Oh, nahigugma na lang po siya babae. Oh, di ba? Naka-relate na, di ba? Oh, sabi na bitang maingon taga lucky raman gid unta ako, pero wa man gid kuy kuan eh. Wa kuy swerte sa babae, ay na lang kas lucky. Oh, di ba? Anyway, it's the 12 minutes past the hour of 8 o'clock. What in hindi ito nga ito ang kuhay na ito ang kagabion. But anyway, muna ang ito ang flow sa ito ang programa for the next for you nga mga adlaw. Labi na kay ang ito ang mga ito ang mga listeners din na karon mo cooperate, mo padangat sa inyo ang mga alam mo kauwaw eh. Ay, alam mo ka, oh, wow, kay ako ra may nakadungog dayon. Ako basahon inyo ang pangalan din eh. Ako ra may makabasa di bitaw mo diha makakita. Bitaw no, send us your kadibitan nga inyo ang mga problemang puso. Na may mga experience din ha nga angay ninyo nga gusto nga i-share with the program TLC, Control Love Conversation, right here on 106.3 Bell FM in simulcast sa DXBZ Radio Bagting. You can send us ha sa itong official text line number, that's 0998-997-8890. Again, that's 0998-997-8890. Hindi na ninyo pwedeng ipadangat inyong mga suliran ang angay na to nga hisgutan dinilang sa programang TLC, Control Love Conversation.
4: Pwede sa moment na to,

0: right here on Bell FM.
1: Papaminod sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.

0: right here on Bell FM.
1: Uy nak, may kaniyan na ka. Ali, mga ano ta? Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan ang mga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyon lang sa nato, nak. Biwa pa man gito'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Sa panahon karon, naandan na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

And of course, having our background right now, something from Jolia, Dahil Mahal Kita. Ganon! And of course, moving on to exactly 8:56. And right now, ako ang ibilin ka rin niyo ang ato ang last piece this very evening. And something from Westlife Desperado. Okay, so dagang kayo salamat niyo pagpakiguban hangtod ug mapuhon. Same time lang gihapon na ito ang pagpanaguban. Alas 7 sa gabi. Tapos alas 9 ang oras. Ang ato ang programa ng TLC. It's now official signing off. Daga kay salamat, see you and hear you once again tomorrow evening alas 7 tamad alas 9 sa gabi. Bye for now and have a great evening ahead of us.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: yang microphone. Okay na. Oh, kabalo si Engineer Nash nagibalhin di ay. Hala, bangun. Kalami bagyo ng Iloko. Ay. Luzon, Visayas, ug Mindanao, maayong buntag. Taliwala sa pagulan-ulan. Tutaligsik diri sa Mindanao. Sa gihapon, life must go on. Salamat kayo sa gatawag na kagahapon. It unregid daw na kumbag, pero wanay mga sulod. Clean up na. Wala na dito akong manok ihalas. Wala nang cash. Hino na mga IDs, nara. Pero wala na, human akong process. Oh, human na. Pero sige na lang, ang importante na kitan. May gani, ginay na nga ho, hindi ubus guardhouse, Vidalia. Salamat kayo ni mo, sir. Sa imong pagtawag na ko. Doon na pati na-rescue ng mga IDs ang kang Kwan, Ricky Carali, nga KBP license o sanad ID ni Bro Romy Haka. Recover ragit down. Ang akong Kwan, ETM, PhilHealth, wala na to, gi-cancel na to, gi-block naman to kay naman to yung mga P-number. Appeal naman na to pa kuha o affidavit of loss. Ang atong kuan, ang atong PhilHealth, kuan, kuha na po tagbago. Dayon, bulat-bulat yung taong kuga. Kutang ipipabaw sa kuan. Taklops, kaldiro, gabi, kaya ang atong akong records maintenance o katong akong confirmation sa yakap. Sige lang, salamat gyapon sa nagkawat. Gituyuhan kita ni mo, bro. Yan, ilhan na rabak ka. Dita kay padako, pagpulis. Akuray mo, kuha ni mo, mudakop. Nailahan na kay. Karon din nakakapang pangawa to usab.
1: Aw.
0: Nagingon nga. Di lang ko mag mangante. Pero nailahan na ka. Nailahan na. Pakdo good dag mga kwan. Mga hearing aid. salamat kayo ni sir ha. Atong kaigsunang Muslim mapya mapita. Atong bagong silingan di hospital niya Highland Home Subdivision di adapit sa may guardhouse. Nangahoy siya tingala doon na may bag nilabay adapit itong mahigunuyan. O paghiling daw niya sus wallet daw na basa. Yang gipanghiklad tanang mga IDs dayo na may number na ko dito, cellphone number iya kong gidawagan. Salamat kayo sir. Si Allah ang magbalos ni mo. Martes karon, bitsa 21 ng bulan sa Hulyo, tuig 2026. Hook up kita karon sa 97.7 Magnet Chance FM, Botong Pinamangahan, Cebu. Kada ko wala dito kakilat ron. Pero magdalugdog dito ron, magkilat, automatic off ang transmitter. Mauna diya ang kuhan diya, kining set up. Pero kita diri karon sa Mindanao. Sa 106.3 Bell FM, live na live kita karon sa radyo. Diri sa Maybana Street, Santa Maria District, Bagadian City.

Sa ngalan sa mga CEO Vladimir Patata Guasawas, First Lady Miss Flor Antuki Guasawas, Station Manager sa Radyo Bagting Miss Vanessa Cagas Dumacmol, General Manager H. William Serelias, at the same time President sa Baganyan Broadcasting Corporation. Katbang nagkakaroon sa Master Control ng among guapitong technician, si Engineer Nash. Inisunay mo ding Albert Sumalpong, magiguban ko ninyo hangtod dala 5 ang takna sa bundag. Atod ka na to sa Tumkis Tiki Tiki Vitamin Syrup, sa atong Inchik Tumkis Vitamin Syrup Tiki Tiki, atong Kasimo Vegetarian Coffee. Oh, napadala na bro. Kaya mauna ipangita sa mga kung ano eh, mga nakasulay. Oh, nga to ang Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, man ito available karon. Ang atong Tumkis Herbal Oil, atong Big Grow, ang atong patulos mata. Ang atong Prima Bila Skin Brightening Soap with Collagen, available diya sa ilang G Gagasan Store sa Payag, San Pablo, sa Baga del Sur. Ang atong Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, ang atong Inchik Tumkis Merak Tiki Tiki, available diya. Hindi na doon na gibilin diya ang alarma. O di ba taga alarma karon kay na wapak ko ka lugar ugad to sa kuan sa St. Columban College, sa akong gipa kining photocopy namang ko to siya dito ay kining iyang usa ka buhok. Sige lang katong mga kuan, ato ang membro diri sa Mindanao, o tawag lang mo, text lang mo kay pasahan ra mo na ko ha. Hindi lang sa tamo alarma diri karon. Ganyan ako mga alarma dito, nabasa gurot. Ay, luluya, mura kahilakon kung naglantaw sa kumbago wala ito eh. O ako ganito ang gi-forward ni kuan, CEO Vladimir Patata Guasawas. Huwag ni Miss Flor, eh, ano mo to, git sila, kapasip kayo kong sila, wala na, wala, gikuan rin na, drama rin na. Ano naman ko yung unana, ngayong unana ang mga mentalidad. So, salamat kayo sa kung amos, Sibo. Mituo, mangin na sila. So, katong sa una, wala, kaya wala mang ito na recover. O, oh, nakaduhaan, taong tiguan, oy. O, nagkaroon, taklay, nagyukupirmin, na kumbag. Pero 5 minutes ramang gitugot. O di ako giparking na ko sa gate sa kumbalay. Ang bao. Nabilin dito kaya nagdala ko sa kong mga pinalit sa sulod. Pagbalik na ko, nahanaw na. Murag ako rin gibantayan sa tibaghak na ko. Patay rin gihapon ka bro eh. Di kabo to sa kato, sa gatos katuig. Patay rin gihapon ka. Niya ulit tao para ba rin ng buwang. So, ulitaw pa ni sumala sa itong intelligence report. Ulitaw pa ni nga na sa kuan, sulod sa Vidalia Subdivision na kuan, puyo. Pwerte ko nung inom rin pagkagabi. Ay. Alang-alang, paldugod. O, paldugod kay mga 10,000 cash kito kapin. Halin ko sa kong products. O, katong akuntang ihatag ni bro Vladimir tong balance nga 5,000. Siguro to gastos buwang. Dala pa ako manok ihalas. Tarong lang ikaw di ka dakpan na do. Dakpan ka na. Preso juga. O, hindi naman kawat mong kaso. Illegal position naman. Illegal position of firearms. Mada na yung mong kaso pohon kung masakpan ka. Ilagi kupyan siya.

So wala sa crucial store ha, wala sa crucial store. Hatod-hatod lang sa niya ito ha. Kay wala pa kuya larma. Dili na yun, di gini ma-recover akong kwan dito sa St. Columban. Mag-ilis na lang yung kong alarma ni. Ikatong mga membro di Riz Mindanao, di as Lanao, di as sa second district. Mato na lang po hatagan o magka-lugar tagad do. Di as sa kwan, di as sa Pitugo, di as sa ilang kwan, Amalia, Amalia Store. Unom to ka kwan incheck tom kiss tiki-tiki ang ilang gikuha. Ngunit yan, iayon rabagit sila. So napatay mo rag tulo mas yung nabili niya sa kwan kuhang bag. Di na po kukupiansa kung na punong kwaw na kung mga products sa bawa-bawa kaya pasig mao na po na hiringan buwang. Samtang buhay pa na siya makapangawat pag ina. Pero kung mapanood na sa pa, o mapanood na sa sapa, unya but tangkilan ng liog nga, mao ni kawatan sa bitalya. Kaya tangkilan ng liog bag kining karton. O para nga matapos ng tanan. O nangawat puro nagbaboy diya sa ilan eh, kon? Ilan eh? Toy ko. Oh, nangawat po nagbaboy, baligyas, tumaghak. O, oh, naibisyo ba niya tapulan mo namang purhisyo nilang mga tao? Kami yung panitan, sukaan ba, nang asin. Dali, lapa-lapa, panitan, palakon.

0: A las 4:44 en Angkatan Muras, mana Tom Tom Chris Herbal Oil.
1: Agay kasakit sa akong likuan.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas. Ang haplas sa tarang haplas. Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga expert. Tumkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
1: Huwag sabay mo gihula.
2: Haplas na. O sulay ang Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tumkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibiyahan. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapabugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Moal kontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dyspnea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutom o pagpanalipod, batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usap ng mabatukan ang mga infeksyon. Busa, palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet niining sibiyahan.
3: Wala ba'y gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Bigrow! Bigrow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o kuman pa. Bigrow! Bigrow! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o kuman pa mga binuhing mga hayop. Bigrow! Bigrow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o likon ang immune system sa imong mga hayop. Para ato na o dako pa ang imong ginansya. Bigrow! Bigrow! Mabalik na sa mga nagulang outlet ug niining sibiyahan.
4: Ang tud karon, wa gyapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
5: Ako ni Uy si Marites nga imong silingan.
4: Dili uy, kapatini mo, gwapa. Hamis ang kutis, o gumot kayo?
5: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
4: Amazing!
5: Ya ka na, Arthur, oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
4: O may bonus pa, may girlfriend ako.
5: Oh, wow!
4: Parehas nagsabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
5: Dali na! Ubani ko!
4: Ah, sumunta!
5: Panabik pa ta sa uban!
4: Marites ka yun ay!
6: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mao ka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
7: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
8: Magandang dilag, puso ko'y yung nabihag.
9: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibiyahan. FV Perfume. Long-lasting.

A las 4:49 a Don Horas, Juan Cachán, Juan Balcanas. Listo para Guban, Yamuk, Sacapuntacon. A todos ganados, a Enche, Tomkes, Tequiteki. Vitamin Serra para sa itong mga kabataan, lakip na sa itong mga hamtong, o sa itong mga senior citizen. Pwedeng-pwede na siya atong imnon. Prevention is better than cure. Kinahanglan himsog ang atong panglawas. Kaliwala karon ka krisis kalibutan. Kagubot sa impeachment trial. Sa kagubot dito sa Senado sa pag-impeach sa ito ang Vice President. Pero wala gihapon, kulang sa ebidensya. Kan gihapon, kining niyang pakaw gihapon. Niya ang atong Casimo Vegetarian Coffee, wapakabot. Kabot, napadala na ba kahagikan sa Cebu? Kaya kining atong mga managbuhay o kining atong mga konsumantes kape, nangita gyud kape. Mao gyud pangita ning wala. Dias Magallanes Pharmacy sa Gipos, na diyang ato ang Tomke Sirbalowel. Ang atong Prima Bila Skin Brightening Soap with Collagen. Adiasa lang Giga Kasan Store sa Payag San Pablo. Dayon katong ato ang mga gibutang sa alarma, maintain lang yun ha. Ang uban nagkabalik-balik na gawas. So recap sa resulta kagahapon, alas 2:40, alas 5:093. O balik naman po ni. O niya, kining resulta alas 3:48. O doble kagabi. Pagkaan ta mo karon o kwan, kining pabonus 109 o 106. 109, 106. Hanggang na lang. Pagpasok mo pa lang ang malawang. So alang sa inyong reservasyon, pwede mo mo contact na ko. Magpahatod mo dito sa Dirilang Spagadian. 0975-6955-190. 0975-6955-190. Morning ni Ponong Barangay Honorable Alex Vinia, Barangay Manga, Pagadian City. Ponong Barangay Honorable Julito Sanjalan, Barangay Dampalan, Pagadian City. O yung First Lady si Marieta Sanjalan, good morning. Dias Barangay Dampalan. Si sa Biboy Apolosteri siap. Ni Sir Biboy Dablo, good morning. Dias Barangay Lumbia, Pagadian City. Konsumante ni sa tong kape. Oh, nanginanglan na po siya kape, bro. Si Madam Libong Kogon, kape po to yung order. Si Madam Helen Caniete, good morning, Madam. Oh, kape po to, sabon niya ha. Dayan, si Bro Romy Haka. Basin ka rin may kulisa, bro. Maka, kuhan ko dia. Maka strike ko dia, dala na tag kape. Kaya kung napadala na ni, kuhan ni Bro Biano ang kape o sabon. Kape lang sa sabon ipadala, bro. Oh, dito mo discourage, bro. Life must go on, bro. Oh, padayon ta. Oh, padayon gyapon ta diri sa radyo. Paning kamuti diya nga pagkabayad gyapon ta rong pitkuan Agusto. Oh, katong tang kwarta ha, giandam na ko tong 5,000 do. Mauti ito ibayad diri sa kuan. Ay, dugang na to diri sa kuan. So bayad na to. Balik ko sa kabulan. Saban nga gikawat man sa kadahan. Mahugyod ka. Padayon ta bro. Mala pa di ma'am floor ingon siya. Positive gita dito ya. Oh, be positive gita yo. Pag negative, negative. Okay, nakasugod naman ta dire. Nakaligo naman ta. Manglugod na lang gita. Oh, nakasugod naman ta dire sa Mindanao niya. Video na anad na sila sa

available ang ato ang FV perfume. Sa ato available karon FV perfume, duha ka buhok. Dayon ang atong Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, dagadaghan pa na. Tomcase Herbal Oil, dagadaghan pa po na. Dayon, ato patulos mata, duha raman po na. Kabuhok. So 106 o 109 ang atong pabonus. Basin diay, bugawas narong simanahaw na. So ang 451, gilansang gyuds kanahan. Ang PCSO, hanay lang yung numero. Oh, sige nalag balik-balik ilang numero. Oh, sumala observation rin sa itong mga outlet. Yung sila nga hinay lahang sales kay wala na kayo mupatad. Yun naman, tugod kay gabalik-balik ang numero. Ang mga hearing, wag yung manggawas. Ang katunong mga numero ng gawas previous, mao na malik. Oh, gikan sa 845, then 766, 782, dayon 340, dayon 724, 891, 572, ibalik na po ang 584, dayon alas 8:08, then July 19. Oh, July 19, 904, alas 5, 608, alas 9, 987, pizza 20, July 20, kagahapon, 420, 093, alas 5, alas 9, kagabi, 448. Kasi magkadao ka na, namalik mo ng mga numeruha. So, alang sa inyong reservasyon, 0975 6955

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa CBN sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:02.

0: sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa Lanon sa Bagbagdingan. Ug ani ang tigpalanog sa Bagtingan.
1: 106.7 Radio Bagbagding.
0: Nagpaminaw kamo sa Lanon sa Bagtingan.
2: Maigbunta ganatong tanan mga kabagting o kabalkadas niining adlaw nga Martes, Petso 21 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome daw sa amin sa itong pagpanag-uban. Ini sa itong tulamanon ng Lanog sa Bagtingan sa paghatod sa mga balitang impormasyon nga doon ay kalabdanan ng katawahan sa dakbayan, lalawigan o ingon man ang mga kanait nga mga rehiyon. Sa mga sayo kay nga ni kay Sikay, sa sayo kayo nga mga nagkadiiyang mga sektor sa Katilingban nga naghilihok na. Dining buntag ang uban, ipaningot na ang uban kay wala pa ni mata. O gang uban, maupay pag mata, hala sige. Kaya nga di mo mga late sa iyo mga gimbuhaton o trabaho on. Lihok na, alas 5:09. Sa Pikasbahin, ugadiin na to ang sayran ang mga mga uluhan sa balita din sa to ang pagpanaguban mo sa standby kabagding o kabalkada.
0: Nagpaminaw ka mo sa Lanon sa Bagtingan. BBC Headlines.
2: Sa mga uluhan sa balita, nga to ang sayran karong buntaga. Diin na ho na to mga natalagikan sa BBC News Center. 153 kakilo na African night crawlers sa gipanghatag aron palig-unon ang organic farming sa Zamboanga, Sibugay. Dugang pang headlines, detachment sa militar giatake sa mga armadong kalalakinan sa Maguindanao del Norte kasundaluhan ni Balos. Kampang headlines, balita, banadak panuman gipabutan o gihulga ang asawa dito sa Dumalinaw. Ingan man, tulo ka bihikulo na danya suman na dumbulan o rural bus sa Muntila, Aurora. Kampang headlines sa mga kasayuran, lalaki nga nagtaod o tarpaulin, landings balay tambalanan, humana kuryentihan dito sa Zamboanga del Norte. Lakip ng 20 ka mga estudyante sa Zamboanga City National High School, Maine. Gidalag hospital human nga gikataho gisaniban, klase gisuspenso. Ang mga uluhan o subs, balita, 53rd Infantry Battalion nangandam alang sa Territorial Defense Exercise 2026. Sa Pikasbahin o Zamboanga Peninsula o kasikbit ng mga probinsya, apiktado paghihapon sa habagat. Ingan man, barangay kagawad, balho guma, nakuhan og illegal drugs og armas de fuego sa lungsod sa Mahayan. Dagang pang mga kasayuran, update gikan sa merkado publiko, mga balita gikan sa BBC News Center, standby, kabagting og kabalkadas, inilamang mabati sa Lanog sa Bagtingan. Oras alas 5:11 na, sugdantas pagtulol sa mga balita din sa Lanog sa Bagtingan. Update gikan sa lakat sa panahon, kaya nga nung magsigi mag-ulan-ulan, nabadaw bagyo, walay bagyo kundili habagat. Okay, nagunang hinungdan sa mga pag-ulan-ulan sa Zamboanga Peninsula sa report ni Bagting 17, Lorenzo Fima.

0: Ato pa, balik ko si Bagting, 17, mga kabagting o kabalkadas. Kaya ang updates kayo tang salakat sa panahon na. Okay, Bagting, 17, go ahead.
1: Ang update sa lakad sa panahon karong buntaga tungod kay ang habagat padayon paghihapon nga magpaulan sa dakong bahin sa Zamboanga Peninsula, lakip na usab niini ang Western Visayas, sa Negros Island ug Barm. Matud pa sa pag-asa nga ang nasangpit nga mga lugar aduna gayud akong tsansa nga pagabundakan og ulan panahon sa hapon lahos na ngadto sa kagabhion og gibanabana nga mulungtad hangtod duha ka oras ang gidugayon nga pagbundak sa ulan. Sa higayon na kini ang mahinayak usab sa pagbundak samtang kini mamahimong paghapon nga resulta ngadto sa pagbaha or diba kahapag dahili sa yuta. Ingon man ang apektado paghapon sa habagat ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Admissive Region, Mimarupa, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, og lakip na usab ang nahibiling bahin sa nasud. Walay laing daw talakat sa panahon nga na-monitor karon sa pag-asa gawas na lamang sa habagat o ingon man adunay presensya na localized sa thunderstorms nga kiniusab ang magpadala sa nahibiling bahin sa nasud. Samtang sa pikas bahin karong adlaw ang hunas og taob diri sa Pagadian City isip pagiyas ato ang mga mananagat sa Pagadian ato ang siren tungod kay alas sa 4:29 kaganinang kadlawon 0.4 metro giladmon sa tubig unang hunas. Ang taob unyang alas 10:20 ang takna sa buntag 1.4 metro giladmon sa tubig. Subling muhunas pag alas 4:29 ang takna sa hapon 0.3 metro ang giladmon sa tubig. Sublaw sa mga mutaob pagka alas 11:01 ang takna sa gabi 1.6 metro giladmon sa tubig. Lauman nga musubang ang adlaw alas 5:37 karong buntag samtang musalop kini pagka alas 6:08 gabi. Update kina sa lakat sa panahon. Bagting 17, Florence of FEMA sa Bell FM ug Radyo Bagting.
0: 106.3 FM. Otoy giya sa itong mga motorista nga ito ang mga negosyante guban pa nga mga yanong katauhan labot sa update sa kahimtang sa lakat sa panahon. Habagat ang hinungdan sa mga pagulan. Ang pang mga kasayuran, di nilamang sa itong tulumanon, lanog sa Bagtingan, nakastan ba yusam? Ang mga balitag impormasyon ni Bagting 27 Daryl Ayaay, 53rd Infantry Battalion nangandam alang sa Territorial Defense Exercise 2026. Aniya ang detalye ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
2: BBC Live Report.
3: Nagpahigayon o coordination conference ang 53rd Infantry Matapat Battalion baba ng lokal nga pag-amhanan sa GIPOS, mga security sector o partner agencies, isip pagpangandam sa Western Mindanao Command Interagency Territorial Defense Operation Exercise Calendar Year 2026. Tumong sa kalihukan ang pagpaligon sa koordinasyon, paghiusa sa mga plano, o pag-andam sa mass evacuation o emergency response operation. Padayon usab nga gipaligon sa 53rd Infantry Matapat Battalion ang panagtinabangay sa mga ahensya nga mayawi sa pagpanalipod sa komunidad o pagbintinar sa kalinaw o kaligon sa seguridad sa tibuok Zamboanga del Sur. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.3 FM. Radio Magbating. Alas 5:16 dinhi sa tunga pagpanaguban og ang laing mga balita usab alang sa kaayuhan ngadto sa mga katawhan. Diha sa Zamboanga Sibugay gumikan kay adunay 153 ka kilo ang African night crawlers gipang hatag aron palig-onon ang organic farming sa Zamboanga Sibugay. Unsa kini sa detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report.
4: Nagpadayon ang pagpalig-on sa organic farming sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay. Human malambusong nahatag sa Sigamok Farmers Association na ang 153 kakilong African Nightcrawlers baguhay lang nga gipalit sa Department of Agriculture. Pinaagi sa National Organic Agriculture Program ubos sa Sagip Saka Act. Ang distribusyon gipahigayon sa San Antonio Titay Farmers Association, LGU Naga o LGU Titay. Sumala sa DA ang maong programa kabahin sa paningkamot sa gobyerno. Mapaligo ng food security, matabangan ang gagmayng maguguma o mapadali ang paggamit sa malungtarong organic farming sa mga komunidad. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Balof M o Radio Bagting.
2: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
0: Alas 5:17 na mga kabagting o kabalkadas dini pagyapon sa tumpag managuban sa gyapon nagpahimang no ha ang National Telecommunications Commission nga diin padayon nagpahimang no kadtos katawhan sa publiko labot niining mga nagdasag paghihapon nga mga nagkadaiya nga mga scam messages o malisyoso nga mga links nga nagalapnag pinagi sa text messaging o ang online platforms na adunay mga mensahe nga nagpakaron ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno, guban pa nga diin na ayaw gayud din yung nagpatakaig tubay sa laktod nga pagkistorya. Meron nga dili mo mabiktima mga kabagting o kabalkadas. Dili mag aron pud nga mahimong safe ayaw ihatag ang inyong mga personal nga impormasyon o one time password. Panigurohon nga pag-verify sa tanang mga mensahe nga nadawat o palihog gi-report gilayon sa bisan unsang kahadlukan ninyong mga mensahe ngadto sa mga service provider o diba ka sa ente sa Region 9 aron nga kini mahatagan gilayon sa dinaliang aksyon.
2: 106.0
0: Radio. Lisod na mga kabagting o kabalkadas, basin niya moabot sa punto nga din ka muna po diha ang mabiktima. Yan arabay mga nabiktima, dili lamang kay ang ato ang mga gitawag na to o kini mga online nga mga messages na apay uban nga nagpakaroon ingnon. O kanang pareso itong gihisgutan kagahapon is ang love scam. O kay patuhoon, naghigugmaon ka niya, pasakitan na dahil ka, ay puto. O kanang uyabon ka, dayon paghuman, mabot sa punto, nga ingnon ka, nga gipadalaan, kuno ka, o bisag, doon ay mga pagpadala, nga himuon, pero wade naabot, o ipalukat pa, o pilay bayronon, niya paghuman, gamiton ang buhatan sa customs, o gamona, mailad na sad po dayon, mga kabagting o kabalkadas, na? Ay pagpailad kay kung wala gid mga gitawag na to bitaw nga mga tao nga nas layo na sa mga dapit nga diin imong lauman nga moy muhatag mupahibalo biya gid na di man basta-basta mo padala ay pagpadala sa mga ate kay lesod na kaayo ang panahon. Okay, sige mga kabagting og kabilkadas. Diin na ato ang oras sa 5:20 na dinhi sa tong pagbanaguban. So pagbalik, daghan pa mga balita o impormasyon ito pag-siren standby. Dili lamang sa tong tulumanon.
2: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
5: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad Kogon Herbal Cap.

0: Virginia.
1: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng maso sustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Sa panahon karon na andan na pyramid yung tagtutok sa cellphone o computer, nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pagkain ng maso sustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: 106 points. Alas 5:25 dinis tong tulumanon si Bian Zara jubag ting og Bell FM paghihapon og gakini katong tulumanon gipaloyon usab kini sa maayong kabubuton sa mga nag-abag og hangtod sa pagkagaron nagpabilin paghihapon mga kabagting og kabalkadas og gakini sa inyohang kanunay nga pag maintenance sa kahimsog sa inyohang mga estudyante ang ato ang mga panghunahuna diha oh, especially katong mga may pagkamalim tanon na gyud og dili ka ang balaka kay tibok pamilya pwedeng maka-take ni ini. So, mo ang Vitron Vitamins Plus Iron Vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan ug maayong vitamina aron mabato ka ng pagkamalimtanon sa mga batan-on ug may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron Vitamina pampamilya gumikan kay gikan sa puyang 0 to 11 months Vitron Drops. Sa mga nag-edad 1 to 12 years old, tangan ng drops eh, kutsara ipuli kay sira pa mga gidihapon ah. Samtang ang Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Ang Vitron Vitamins Plus Iron ginamak kini sa RSB Trading FDA approved ug mapalit kini sa nagkaning butika ug pharmacy sa inyong mga dapit. Alas 5:27 na kabagting og kabulkadas nan sugdantas pagtunol sa mga balyadas mga balita. Unahon nato ni kay makapabalaka bibugay na no di bi pud lalim buga kana bitaw nga giingon nila nga kanang masaniban Ginoo ko. O kining 20 ka mga estudyante sumala ba nga dito sa Zamboanga City National High School main gidalag hospital uban gigatahong gisaniban og klase gilayon nga gisuspenso. Ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyet ni Razan.
7: BBC Live Report.
0: Gisuspenso ang klase sa Zamboanga City National High School main campus kaghapon sa hapon Hulyo 20, 2026 human gingong gisudlan og daotang espiritu o gisaniban na ang mukabat sa 20 ka mga ihap sa estudyante alas 12 kapin kunkulang sa udto. Sa impormasyon na siren nga daling miresponde ang daghang ambulansya og medical responders sa tulungan aron sa paghatag og first aid ingon man pagdala sa mga napiktuhang estudyante ngadto sa Balay Tambalanan. Tungod sa nahitabo na kadesisyon ang administrasyon sa eskwelahan nga isuspenso ang klase aron masiguro ang kaluwasan sa tanang estudyante o mga kawani. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal nga pamahayag gikan sa mga otoridad mahitungod sa hinungdan sa insidente. Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
6: 106.2 Radio Bagding. Kasayuran to gikan sa Zamboanga City padayon paghihapon tas pagtunol sa mga balita round up na kinis mga nagpangitabo gikan sa mga sikbit usab nga mga dapit ang mga natala gikan usab ni Bagting 28 Kimberly Namuang ini nga may kalabtuanan sa detachment sa militar giatake sa mga armadong kalalakinan sa Maguindanao del Norte kasundaluhan ni Balos. Ani ang detalye sa maong panghitabo.
7: Giambush sa gibanabanang kapin 15 kaarmadong lalaki ang detachment sa 12 Mechanized Company sa Barangay Manggay, Talitay, Maguindanao del Norte pasado alas 7 sa gabi ni adtong Hulyo 19, 2026 base sa taho sa PNP na matikdan sa mga sundalo ang kahayag sa mga flashlight sa mga armadong grupo nga naa sa gilay-on nga 150 hangtod 200 ka metros gikan sa ilang detachment. Wala madugay kalit nga gipusil ang kampo hinungdan nga mibalos dayon og pamusil ang mga sundalo. Mikabat og dulaan 20 minutos ang pinusilay sa wala pa miatras ang mga suspek. Swerteng walay naangol sa habig sa militar samtang nagpadayon pang imbestigasyon sa maong insidente. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
6: 106.2 FM. Ito yung mga natalagikan sa sikbit ng mga rehiyon tabok o sabtang ani sa Zamboanga del Sur mga kabagting o kabalkadas ay kalabtanan ni ining tulog ka mga bihikulo nga nadanyo suman nga nadumbulan o rural bus sa Montila Aurora at nga pabalik ang sabagting 29 Cheryl Onyat Liraza BBC
0: Live Report. Nadanyos ang tulo ka mga bihikulo human nadumbulan sa rural bus ang gisundang Toyota Innova sa National Highway Barangay Montela Aurora Zamboanga del Sur kaghapong adlaw alas 12 kapin kunkulang sa udto Hulyo 20, 2026. Sa inisyal nga impormasyon gusbat ang likurang bahin sa itom nga Toyota Innova human kini mabanggaan sa rural bus samtang pasaka sa nahisgutang lugar tungod sa impact ni ini napil usab sa insidente ang usa ka Montero o usa ka single motorcycle Honda Click nga nakaangkon usab og kadaot. Wala ra gyud katawhan na samdan o namatay sa maong disgrasya samtang ang mga bihikulong nalambigit lakip ang rural bus ang gidala sa Aurora Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
6: Nga pa himangno ganto sa to mga drivers sa gihapon nga nagmaneho no kay mas importante paghihapon nga taas-taas tag clearance gikan sa to mga gipangsundan karon nga dili tam kasalangan to sa mga bihikulo nga to ang gisundan o di ba ka naatrasan o nasa likuran nga bahin no kay ang disgrasya di rabagyod magsaba mga kabagting og kabalkadas. Ayan, alas 5.32 na dini sa to ang pag-uban-uban sa kahinginan dini sa tulumanon sa Lanog Subagtingan. Mabati mi ninyo di ay sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo o gato mga dunay data pwede ninyong i-download sa kinibitaong Play Store ang itaadya ang Radyo Bagting o niya ang Radyo Bagting inig ma-download na i-open ninyo na anay AM or FM pwede mong makapadangat usab sa inyong mga mensahe at the same time makatune in mo bisag asa mo basta kay doon na pwede data or connected mo sa Wi-Fi o kanadili na mabot sa signal sa radyo ba mga kabagting o kabalkadas. Pwede sab diri sa tuong live Radyo Bagting News o Gabi Business Entertainment. Paki-like, share and follow lamang mga kabagting o kabalkadas. Sa pagpadayon sa mga balita o impormasyon, anita sa dunay bana na dakpan naman ng pabutan o hulga ang asawa dos dumalinaw ngano mapugka bana o nganong imo mapung kanabitang pabutan o ingon man hulgaon ang imuhang asawa. Imo man ang asawa, imo man ang gitipigan, imo magaling ng ipanguyaban, gitipigan kay atagan sa maayong pagkabutang unya pagkaman hulgaon romandi ay ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
8: BBC Live Report.
7: Dakpan sa kabulisan ang 51 anyos nga bana human giingong gipabuthan og pusil og gihulga ang iyang asawa sa Purok Jimilina Barangay 44 no Malinaw Zamboanga del Sur alas 11:00 sa gabi niadtong Hulyo 19. Base sa imbestigasyon, upat ka higayon nga nagpabuto ang suspek gamit ang kalibre 45 nga pistola punting sa yuta at ubangan sa iyang 39 anyos nga asawa. Hinungdan nga naratol kini og midagan palayo. Pag-abot sa mga kapulisan, ilang nasakpan ang suspek nga doon ay kalibre 45 nga pistola sa iyang hawak. Panapakyas kini sa pagpakita og balidong lisensya sa armas. Narecover usab sa lugar ang upat ka baso sa bala og duha ka deform nga bala nga miigo sa konkretong pader. Samda ang suspek ug ang nakumbiska nga armas gidala sa Dumalinaw Municipal Police Station og giandam na ang kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting
6: 106.3 FM. Aha naman ay ang mga pagbinahalay o pagsinaaray niini kay napulihan ng magpagpanghulga o pagpabuto. Alas sige, alas 5.34 na dinis nung pagpanaguban ang dugang pang mga kasayuran dito po sa Zamboanga del Norte. At mga tigtao diha og tarpulin, tigtao og bisan unsang ang mga signages, no? Diha sa mga space nga dinagang kutay sa linya sa kuryente, o di ba ka, kadtong mga adunay ipang sakasaka, ipang butang, ipang usapay ipamutang ninyo diha ng linya sa kuryente, umtakabalogod. Na mag-amping yun mo kay dito sa Zamboanga del Norte, lalaki nga nagtaod og tarpulin, landing sa balay tambalanan human na kuryentehan. Ang detalye sa report ng pabalikon sa Bagting 29, Cheryl Onyatlirazan.
8: BBC Live Report.
0: Maayong pagkapulak sa yuta ang usa ka lalaki nga igo lamang nagtaod og tarpulin dihang aksidenteng nagunitan ang live wire sa Punta de Pulog City, Zamboanga del Norte kagahapong adlawa, Hulyo 20, 2026. Ang biktima lumulupyo sa katipunan Zamboanga del Norte. Dali nga girespondihan sa mga rescuers labi na sa BFP Emergency Medical Services ang biktima og gidala sa balay tambalanan alang sa hinanali nga medikasyon. Padayon yan pa ang imbestigasyon sa mga otoridad aron matino ang eksaktong hinungdan sa insidente o aron mapugan ang susamang aksidente sa umaabot. Bagting 29, Cheryl Onyatlirazan sa Bell FM o Radio Bagting
8: 106.3
6: Radio Bagting. Inaanglan yun nga mag-amping yun ha sa inyo ang mga pangkatkaton ng mga dunay, kutay, linyas, kuryente, mga kabagting o kabalkadas kay delikado kayo. Sa pikasbahin, kining ato ang tulumanon, nag-ipaluyuhan asob kini sa maayong kabubuton sa mga produkto sa Sun Marketing Incorporated. O na itong mga wapan na kapangapilya, higop-higop din paggapi ka itong mga kapinga diin dili makapasakit sa inyong kutokoto. O katong mga doon na kay gipang take na nga dili pwedeng ma-overpower ba? Kasi magkurog-kurog na hinuunta. So aning ka sa said banyaw and coffee mix kay kung nag-uol ka nga dili ka pwedeng makapangapi kay acidic ka or diabetic ka, ano ang kape nga para kanimo og mo kining said panyawan coffee mix ang kape nga doon yung mga epektibong sagol nga puro gid ni natural kape nga bitter apan makapa better matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa said marketing incorporated. Basta said marketing tatak magaling
8: 106.3
6: Oras alas 5.37 na mga kabagting o kabalkada sa paghatod sa mga balitag impormasyon. Kamu na ka-tune in paghihapon din sa Lanog sa Bagtingan. Og ako na nitas mga report gikan ni Bagting 17 Florence sa FEMA. Og ubad pang natala kung na may nadugang gumikan kay diri barangay Kagawad Balhog human nakuhaan og illegal drugs og armas de fuego sa Mahayag. O mo ni siya. At least man lang kay inig pagabot sa panahon og higayon ganin mamili mo sa inyo ang mga kandidato sa barangay. Dapat inyo nang ilailahon no na og manidaan ninyo unsay mga kalaki ana nila kay base niya og naglingkod-lingkod sa barangay, nag-alagad, kunuhay, pero lahi ang gihimo mga kabagting o kabulkada. Nana to ang siren. Detalye sa mong balita ni Bagting 17 Florence of Ima.
8: BBC Live Report.
1: Nagtingkagol na sa mabugnaw nga rihas ang usa ka barangay Kagawad humad kini nga malampusong nadakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation kagahapon sa buntag, particularmente sa Purok 3 barangay San Vicente Mahayag Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga barangay Kagawad giila nga high value individual nga nagpangidaron og 44 anyos. Nasayran nga napagawasan kiniga search warrant nga gipagula sa Regional Trial Court 9 na Branch 8 Mulabi Zamboanga del Sur nga pinitsahan ng July 14, 2026 gumikan sa paglapas sa Republic Act No. 9165, Republic Act No. 10591 o Republic Act No. 9516. Ang operasyon na resulta sa iyang pagkasikop o ingon ang papakasakmit sa 5 kasasye sa ikatahapang shabu o uban pang drugs paraphernalia sa Osaka homemade 12-gauge shotgun o duha ka empty magazine sa caliber 9mm firearm. Sa kasamtangan, ang nasangpit nga dinakpan ang gibalhog na sa Mahayag Municipal Police Station o giandam na ang kasong ipasaka batok kaniya. Hapahaapas nga balita tungod kay aduna usay pinangitas balaod nga malampuson nga nadakpan sa mga awtoridad nga nagpaydaron kini og 39 anyos human nga nakalapas sa Section 5 paragraph I sa Republic Act 9262 kon Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 nga dunay kalabutan sa Section 3 paragraph A og D or psychological violence. Nadakpan kini kagahapon sa udto, particularmente sa may Kabatuan Municipal Police Station Kabatuan Iloilo o gagingon nga nadakpan pinagi sa hinusang operasyon na pinagi sa Kabatuan Municipal Police Station na Mulawi Municipal Police Station na human nga kini gingon nga diri na pagawasan og warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 9 na Branch 23 Mulabi Zamboanga del Sur nga pinitsahan niya ito pang January 31, 2024 human nga nakalapas sa Section 5 paragraph I sa Republic Act 9262 o gadunay kalabutan sa Section 3 paragraph A of Sakona Psychological Violence. Ang dadakpan doon ay kinipiansang girekomendara nga mubalor sa 72,000 pesos bugti siya ang temporary kagawasan sa kasamtangan. Kining gibalog na sa Kabatuan Municipal Police Station samtang ikatakdang i-turnover kuni kundi nagsumikada ang iyahang kasong giatubang. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
8: 106.3
6: Radyo Bagting. O mga nagsunod ng mga balita din sa Lanog sa Bagtingan na round 2 pa lamang ganto oras sa alas 5.41 na.
8: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan. Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
9: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
10: Ako si Anan Nebres, taga Purok 2, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding na ako atong December 10, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagyod siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na, ning inko, mutisting nga na iko kuan. Ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako tudo yuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. Ingon anak.
11: Paragis bila-bila.
10: Paragis bila-bila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
11: Bila edad din mo ron, ma'am?
10: Ako 55 na.
8: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bila-Bila
8: Paragis Bila-Bila
2: Paragis Bila-Bila.
8: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nanguma. Kanang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to build
13: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanya ka sa delivery service para sa mga customers. O sa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, o ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. You're an MC1
14: Hardware. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa usa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
15: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
16: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
17: The strongest. The strongest.
18: Radio Magbating.
6: Ani na ta sa to ang presyo update gikan sa merkado publiko mga kabagting og kabalkadas kay ang mga isda karon nga gipangdala diha sa may merkado area ay merkado area isdan area sa merkado atong pagatan-aon kung usa kini mga isda og diin na kini ba kayang kaya sa bulsa. Ala sige mga kabagting og kabalkadas sa plastar na kanyana nga tong market girl si Bagting 27 Daryl Ayaay. Good morning diha, young
19: BTC.
18: PNC Market Report.
19: Yes, Bagting, this is Ash. Mayong buntag niya ka ni mga ilabina sa mga suking take paminaw. Live kita dari sa merkado publiko, particular sa may isda ang bahin. Ning mga oras, ato itunol, kasantang ang presyo sa isda. Aduna na'y kapilian, apan pipila pa lamang ang nag-display ning buntaga. Karoon natong sayran, tulingan dalaulo 180 ang kilo, unod 240, pikas 200 ang kilo, ikog 240 ang kilo, tinae 150, pirit 160. Tamban 100 ang kilo, gutob 180 nga 200 ang kilo, palot po 200 ang kilo, bulinaw 150, bangus 160 nga 200 ang kilo, sulit 140, gisaw 200, danggit 250, gitong 380, katambak 300, sari 250, trakito 280, tilapia 100 nga 160 ang kilo. Sa barilis, ulo 280 ang kilo, uno 300, straight cut 350 ang kilo, boneless 500 ang kilo, belly 450, ikog 350, panga 380 ang kilo, o ang tinae 200 sub ang kilo. Mao kato ang kasamtang ang presyo sa isda dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27 dari likat aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting
20: 106.2 Radyo Bagting.
6: Daghang salamat sa mga presyo kanimo Bagting 27. Ang mga kapilian tong mga isda, mga kabagting og kabalkadas, pero kung dugay-dugay pumudiha aw. Mauro ta putog una. Pero kung galing dugang pa mangita pa mog laing mga klase aw nya dapit. Kanang medyo hayag na. Aw kanang nakaplaster ng uban ng mga stalls mga kabagting og kabalkadas. Ayan, gala 5.49 na, dinis itong nga pagbanaguban sa dugang pa nga mga balita o impormasyon. Itong nga basahon nga itong ipadangat nga na kaninyo. Sige, basahon na ito ni Nikki. Okay na, Nikki? Na ako'y ibasa, na ako'y instruction na ibutang sa ubos. Inaobsan. Sige, doon na ito'y sipya itong napadangat nga material. So, ito lang yung basahon mga kabagting o kabulkadas. May kalabtanan sa 40th National Disability Rights Week. Nagipahigayon, sanini ang lungsod sa Kumalaran sa Buanga del Sur. In Malapusong gipahigayon sa Persons with Disability Affairs Office Confidao sa LG Kumalaran ang selebrasyon sa 48th National Disability Rights Week nga gitambungan sa nagkadaiyang mga barangay sa nasangpit ng lungsod. Tambog usab ug mihatag mensahe si Vice Mayor Pinky Molina nagpadayag sa padayon nga suporta sa lokal nga pangagamhanan para sa kaayuhan sa sektor sa PWD. Ang mga selebrasyon nagtumong sa pagpalambot sa kahibalo sa katilingban mahitungod sa mga katungod ug dignidad sa mga persons with special needs. Ipaligun usab niini ang advokasya para sa inklusibo nga komunidad diin ang matag PWD adunay patas nga oportunidad sa edukasyon, panginabuhian, pag-apil sa mga kalihukan sa komunidad ug pagbaton sa mga serbisyo nga ilang gikinahanglan. Alas 5:51 na sa dugang pa nga mga balita nini paghapon sa itong pagbanaguban. Og ang mga balita gikan sa BBC News Santa Anita sa DILG. Og gumikan kaya giaghat, giagni, sa pay term ana, gidapit, sabah, pero mas paboran ang word is giagni. Sa Department of the Interior and Local Government, ang publiko nga gamiton ang Unified 911 Emergency Hotline, isip kabahin kini sa pagpangandam sa panahon sa katalagman. Then, sigun pa sa DILG nga nakatabang ang paspas nga pagtawag sa 911 aron nga maluwas ang kinabuhi o gilayon nga morespondihan ang mga insidente. Sa usa lamang ka numero mamahimong mangayog tabang gikan sa police, fire, medical and rescue services sa tibuok bahin sa Pilipinas. Gipasiugdahan ang Unified 911 itong 2025 aron nga gamon kining mas dali og koordinado nga emergency response sa kagamhanan. Mugikan na sa pagpahilunan ini nakadawat na ang hotline og halos 12 million katawag. Inanawagan ang DILG publiko nga gamiton kini nga sakto og responsable sa paggamit aron nga mapalig-on pang disaster resilience sa nasud. 106.2
20: Radyo Magbating.
6: Alas 5:52, mga kabagting o kabalkadas, din sa itong pagpanag-uban o mo katoy mga update, no? Mga update ka ito. Ani atong mga kahilihukan o guban pa nga mga pang hangayan atong sairan din sa ito ang pagpanag-uban. O gawas pa niya na nanawagan o sabang departamento di ay sa Social Welfare and Development sa DSWD nga mas kanang mas inklusibong polisiya o gabalaod para sa kaayuhan sa mga persons with disability kon PWDs. Ini sa pagbukas sa ika-48 na National Disability Rights Week Legislative Town Hall Meeting sa Pasay City, ibutyag na DSWD Assistant Secretary Sabidin Aziz na kinahanglan pang paligunon ang mga napatuman nga balaod aron nga matubag usab ang hagit sa giatubang sa mga PWD. Sigun pa kang asis nga daghanan paghihapon PWD ang naglisod sa pag-access sa serbisyo, trabaho, edukasyon o transportasyon bitaw. Kaya taga na sa bugibugaton nga ngayon madungog usab ang tingog sa mga PWD sa paghimo sa mga polisiya aron nga mamahimong mas nahinungod ang mga nasangpit sa ilang mga panginahanglanon. Gipaniguro usab sa DSWD ang padayon nga pagpakigtinabangay sa National Council on Disability Affairs, mga lokal nga kagamhanan o gubat pang grupo para sa patas nga katungod o inklusibong paglambo. Ayan. Okay, subok nga palandungon nga doon na paghihapon mga establishments. So, bisan gali mga kadalanan, dilitanan nga doon ay mga katubitong maagian nga gusto mga PWDs, no? Nga di rin mas mapasayon ang ilahang pag-agi. Kaya uban, tuktok rapod gayong uban, kaya medyo kanang angat rapod din gayon, ano ba, na pa'y mga hagdanan paghihapon na wala'y mga agianan. Ito sa mga persons with disability, mga kabagting o kabalkadas. Kaya na-neglect o wak paghihapon na patuman, kaya na, mga existing man ang mabalaon. Pero ano na'y mga uban, wala na check, wala na monitor. Wala nga, ano na'y mga establishments nga lisod paghihapon sila nga maka-access gumikas ka lisod sa agianan o sa uway agianan nga gihatagan nila. O sa lang na, sa mga polisiya nga ngayon nga hatagan siguro o pagtagan. Ha? So alas 5:55 na mga kabagting o kabalkadas, di lang kayo tamutanto gadugay kay Lada. Paspas ba kayong oras niya? Napay mga greetings din ni John Ray Yulin. Maing buntag, inday buhan di sa riglagi po sa mga gadal source na taga-riglagi po sa maing buntag. Pero sa dili pa gayon, ang resulta gidaw eh, ang resulta kay 448 mga kabagting o kabalkadas, ang resulta nga inyohang gihulat 448 og result na kagabi eh. Ano ito sa mga greetings mga kabagting o kabalkadas, eh medyo ubay-ubay. Maing buntag ni Calvis Arisgado. Maing buntag, watching from Alegria, Paganian City. Dagang kay salamas taga Alegria. Ingon man ni Jenny Sabal. Maing buntag, usab ni mo diha Jen. Oga, ingon man Tercy Lascunia. Dagang salamat. O good morning, usab. Gana ka ni mo. Og mamanita sa Sal Calderon, Tilaon, watching and listening from Purok, Malinaon, Barangay Kolo. Dagang kay salamat ka ni mo, madam. Vanix Mucha Bamunga, maing buntag usab. O gingan man, Amy Vasailahi, hello. Mayong adlaw, Baltasar Akain Minyoza, diya sa Malaysia, maing buntag. O Juni Cuba, mayong pagpaminas, Barangay Don Jose Dina, sa Bonga del Sur, Merly Templado, usab diya sa Lumad, Dundon Tormis, diya sa may Kamalig Dumalinaw. O galakip na usab ni Tristan Wyatt Gulay. Daghang kay salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta ha. Oga Jingjing Heroila, Heroila Larazan. Good morning. Have a blessed day, amping tanan, amping sa ganimo og sa mga nagpaminaw. Suban pa nga mga Jojo Ramos Malong, may buntag ni mo diha, sir. Oga lakip na sa maniuso na manakaroon sa kaning usuhan eh. Siguro ka ganina ni. Geraldine Viernes, maayong buntag, lanog sa bagtingan. Thank you so much sa imuhang pagpadangat sa mensahe. Dapat si Madam Nori Amor Prahis Derir. Nori Amor. Oga si Rosalind Saludo Daliripin. Igbuntag na smulom lapuyan sa Bongga del Sur. Thank you so much guys. Makanunayon ninyo paghatag o pagtaga dinhi sa ato ang pagpanag-uban. Ayan. Ikita tanto mula pas kayron magadaginot patas oras. kana kundi kalapas. Pero mga kabagting ang kabulkada, smutin naglangkob sa tuang pagpanaguban din sa kahanginan o gani ato mga adunay kana bitong higayon nga maka download sa tuang apps, please kung download dahil sa Play Store ha, sa Radyo Bagting app, i-download lang aron makapamina mo wherever you go pag yan, no? O galakip na sub sa tuang Radyo Bagting page nga Radyo Bagting News. Kung nakalike mo kanya doon yan, nawala na, so balikag pangita na Radyo Bagting News dayon na Radyo o BBC Entertainment mga kabagting o kabulkadas. Bueno, ang pulong atong ipaambit ng hanak kaninyo na sa Proverbs 21:2, every way of a man is right in his own eyes, but Lord weighs the heart. Aragin na itong motibo sa kasing-kasing. O, dili sa ito ang gipropose o kung sa ba, no? Daghan kitang plano, pero ang makita yun ang naang motibo sa kasing-kasing. Agos Bagting 16, Vana sa Kagas Tumakmol, uban sa Radyo Bagting o Gabel FM reporters and technical team. Kami mo yung sa kamay, buntag, ganatong tanan. Oras sa 5:58 na. 106.5
3: Radyo Bagting. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
21: Ana oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
22: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
23: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
24: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
23: The angel of the Lord declared unto Mary,
24: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
23: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
24: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
23: Behold the handmaid of the Lord.
24: Be it done unto me according to your word.
23: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
24: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
23: And the Word was made flesh,
24: and dwelt among us.
23: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Radyo Bagting o sa BLFM, alasay sa 4 na sa buntag, musulod ang programang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtinganan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: 106.7.
1: Rádio Bagbaquim.
2: Alas 5 atong oras, sa kabag ni Kabalkada, sa mabuta ganin yung tanan, at law karon nga Marta, sapit sa 21 na kita, sa bulan na sa Hulyo, 2026. Lahing adlaw na usaw sa pagpainaguban, kabag ni Kabalkada, sa natutulman noon ang bagtinga sa katawahan. Nga niya mabati, matag adlaw, gikan sa Lunes, nga doon na sa Biyernes. Alas 6 nga doon na sa alas 7 ang taknes buntag. Kaninyong tanan nga mga nagpaminaw garong mga orasa. Good morning sa inyo ha. Kumusta ang atong mga kaigsuunan na nga kanunay nagsunod? Nagpaminaw sa to nga tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alas 6:05 na itong oras sa 0938-2077-614. Atong usbon kabag di kabalkada sa 0938-2077-614. Muna ito ang text line number alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan. Kung galing doon na mo'y gusto ng mga ipadangat, mga pagpaklaro, kabagting o kabalkada siya. Atong usbon ha, 0938-2077-614. Sa kanuna ay maing buntag sa mga suki na itong mga tigpaminaw, mga mag-uuma mananagat, mga sadyante, mga drivers. O yung man, mga negosyante, karong mga orasan, naka-tune in. Good morning! Padayon paghihapon kita, magpabilin paghihapon kita nga magmadasigon kabag di kabalkadas. O gingon man, kanunay nga mag-amping sa panlawas aron malayo ta sa mga balatian, no? Kayo lisod kayo. Kuno galing matap-tantag balatian kabag di kabalkadas, nagiingon nga mas mayo pa nga

0: ay kwarta noon ka nga magdaot, no? Nga naman. Kaya kung magdaot ka, nyawa kay kwarta, ang resulta, makautang-utang kagtaman. Or di ba ka ha? Kung nga doon na kay kwarta, o niya pagkahuman, kay magdaot ka, hutdon na na imuhang kwarta sa imong sakit, di ba? Naman nag-ingon nga mas maayong pahinoon na nga ka nang dili-ingon nga wala kita da kwarta, pero igu-igu lang din, ulilo ka nang luwas gihapunta sa balatian, di ba? Anyway, hala 0938207764 atong text line. Samtang sa dili pa nato sugdan atong topic ko kung buntaga kabagting kabalkadas ato sa pabagtingan, no, pabagting sa mga kahigalaan o gingon man usab sa mga kaparyantihan ni Master Sergeant Leonardo E. Malagid, no? Ang katuneng retired nga sundalo nga nabanggaan o single motor diya sa may mahayahay daw pagandang setting nga nakabsan kini sa inyong lamang kinabuhi. Gipahibalo ang tanan nga ang iyahang lubong karong alas 9 sa buntag sa may Danlogan Cemetery, no? Sa tanan nga mga kahigalaan, kaparyantihan o nilakisa may nakaila ni Master Sergeant Leonardo E. Magalid, ang siya ihatod na sa iyahang katapusang pahulayanan karong alas 9 sa buntag sa may Danlogan Cemetery. So katong wala naka last vigil kagabi eh, kay gaulan-ulan, pwede mong mukuyog alang sa paghatod ngadto sa iyahang katapusang pahulayanan, no? Kay kinimanggod si Master Sergeant Leonardo Magalid, nakuha niya siya ba? Nabanggaan o single motor, no? Kadlawong dako. Then nakabangga niya kay hubog, makabagtig, makabalkadas. Dahil yung giingon nga, hinoon, nadakpan naman ang driver na ini sa nakabangga, no? So, muna nga siya ang nagpahibalo na ini, ang iyahang pamilya nga nagbangutan kabagtig, kabalkadas, no? Pahasubo sa pamilyang Magalid, diya sa may purok mahayahay, barangay Dao, Pagadian City. At ang usbon ha, sa mga nakaila, mga kaparyantihan o kahigalaan ni Master Sergeant Leonardo Magalid, siya ang ihatod na sa iyahang katapusang pahulayanan karong alas 9 sa buntag dito sa Danlogan Cemetery. Bueno, kabagdi kabalgadas, ipilas itong topic ko karong buntaga, mao kining laing pasidungog o kadungganan na usab nga naangkon sa tuwang amahas syudad sa Pagadian si Seti Mayor Samico. Human ng kini ang gipasidunggan is pa top 3, no? Most kining trusted ba nga and performing municipal ako na cities me city mayors sa tibuok Pilipinas. Daghan sila ang top 3 mga kabagtig kabalkadas, no? So dakong garbo nagingon man na kanungganan sa makatawhan diri sa syudad sa Pagadian. Tungod kay ang atuang kuan kabagtig kabalkadas, naasa kuan ni ke, iskan yun sa ubos, na ay kuan diha ang iyang caption, turismo. Oo, sa post. Okay, talamat na ke. Kung na din kabagtig kabalkadas, nindot ang maong kining kadungganan, no? Kay laliman ka, performing, top performing, most trusted city mayors, no? Sa Index of Governance sa yahabang mayong panggobyerno. Mamone, ato aning isgutan karon og lakip na usab kabagtig kabalkadas, no? Ato ang ipabati diha kaninyo ang pagpakighinabi kang Mayor Bader Malaco, ang mayor sa Tabina, mahitungod sa programa sa turismo. Kay sayod ta nga dako kayog potential ang Tabina, no? Mahitungod kabagtig kabalkada sa unsaman, turismo. So ato ang ipabati ninyo karong taod-taod usab. Muna yung mga pipila sa ato ang topic ko karong buntaga. Dari sa ato ang pagpanag-uban ang bagtingan sa katawhan. Bueno, lastar na. Ato ng sugdan. Nahuntan ni si Mayor Sammy kabagtig kabalkada nga diin gihatagan og pag-ila. Oo. Gihatagan og pag-ila kabagtig kabalkadas human lagi nga ang iyahabang maayong liderato, no? Ang iyahang maayong liderato kabagtig kabalkadas naghatag gayud og dakong kadungganan sa tibuok Apagadian City o gyud man Zamboanga del Sur, no? So mo ni ang giingon kabagtig kabalkadas nga pinagi sa iyang pagpaningkamot, di ba? Pinagi sa iyahang mga maayong mga nabuhat ba, no? Nabuhat nga mga proyekto nga nakita sa mga katawhan, no? O ingon man paunsa gigamit ang panudlanan sa gobyerno, giila gayud kabagtig kabalkadas, gihatagan og pag-ila. Pero makaingon tang kalipay kini or kadungganan kini, garbo kini alang sa mga pagadianons, doon na pag-ihapoy mga pipila ka mga individual nga matawag tagwa na lipay. Di ba? Gawas nga wa na lipay kabagtig kabalkadas, ikasakit kung unsa may mga kalampusan o kanungganan nga nakabot sa tong amahan sa syudad sa pagadian. Makaingon tag, nganong dili naman lang suportaran kung unsa man ugaling ang nakabot nga kanungganan sa tong amahan sa pagadian kabagtig kabalkadas, di ba? Ganon, kinahanglan pa man nga batikuson, layo pa gani kayo ang eleksyon, gi-connect na dito sa eleksyon kabagtig kabalkadas, di ba? Ningon, nga relax lang. Oh, relax. Layo pa kayong eleksyon. Diri lang gipakita ang sa survey, no? Kung unsa ang giunsa pagdumala ni Mayor Sammy ang syudad sa pagadian, di ba? Si Mayor Sammy, nakakuha kini siya og rating nga 85.77. Mone ang iyahang kining overall nga rating, no? Sa top performing and the most trusted city mayors in the Philippines, sa tibuok Pilipinas. Ha? Pinasikad kini sa survey sa RPMB. Unsa man ning RPMB? O, sila ni ang kuan kining mga maghili og survey ba. Kumustahon ang unsa bay gitrabaho sa tuang mga elected officials, di ba? O, sila ni. Nakakuha si Mayor Samico og trust rating nga 85.71 og ang performance rating nga 85.84. Mone ang iyang nga nakuha. Og sa kinatibuk-an, mo na nga mingabot og 85.77 ang iyang overall nga rating, no? So, ang kining gitawag ta og RPMB or Boses ng Bayan Index of Governance, survey ni siya nga nagsukod ba sa performance, no, sa mga leader, sa syudad, lungsod o diba ka probinsya, diba? Gani, gawas sa kining top performing city mayors, aduna man po ay most trusted and top performing governors in the Philippines, diba? Doon na po ay gipagawas. Dayon, diri sa Zamboanga del Sur, wala man naapil ang atuang gubernador, muna daghan na nangindahay. Ngayon ta, sunod ang survey, maapil po ang atuang kining gubernador, aron kabagtig kabalkadas nga mapasidunggan po ang atuang kining probinsya. Di ba? Kay, maungkit ni ba, no? Kung galing, adunay mga karungganan, adunay mga award nga makuha, makabot, makaingon ta kabagtig kabalkadas nga dakong garbo sa tuang natong mga sambusuryan, no, kung ugaling apil nga mapasidunggan ang tuang mga lideres, di ba? Kaunahon na to, kabalikan na to ang mga mayor. Kisa ba'y mga mayor nga makaingon ta og nahimong top performing mayors, no? Naguna pag-ihapon si Joy Belmonte sa Quezon City, siya mo'y number one, no? Dayon ang number 2 kay si Chan Cindy, Oga ingon man kabagdig kabalkadas kinsa pa ba ni sila ni kinsa ni manglisod man tag klaro ani gagbay king letra si Kuano Joki Jonki dayon si Golia Samsam si Vico Soto o sila kabagdig kabalkadas ang naas ay kaduha diba yung kinsa pa bailain si Calexto Rubiano mamani ang top 2. Ang top 1 kay si Joy Belmonte, si Singson Eric, Lene Robredo, Sandoval Gini, Chanko Janre. Mauni ang top kineng 1. No? Nag-una nga, mga top performing city in the Philippines as the city mayors in the Philippines. Ang ikaduha, kay si Vico Soto, ito nang ikaingon. Then ang ikatulo, bayubay man ang ikatulo, kabagdig kabalkadas, no? Kay siyempre, atong ama sa syudad sa Pagadian, si Mayor Sammy, si Mercado Luz, Robis Rida, Rizal Rose, ingon man si Isko Moreno, si Tana Di Shina, Magalong Binje, o ingon man, si Baste Duterte, o si Lucy Gomez. Sila ang top 3 kabagdig kabalkadas. O ingon man, ubay-ubay ni, kitaman man sa top 10, no? Ka mga most trusted and top performing city mayors in the Philippines. Ubay-ubay ni sila, so mo lang niya itong ikahatag, ikan sa top 1, paingon sa top 3, no? So, bali din ito sa kining top performing most trusted governors in the Philippines. Tanaw na to kinsa. Kinsa ba'y nag-una? Nania. Ang nag-una kabagdig kabalkadas no sa top performing and most trusted governors kay si Kowa Dax. Ingon man si Villa Fuerte Rey. Kinsa pa ba'y lain? Si Defensor Toto. Mauna sila ang nag-una. Ang ikaduha nadiri kaduha kay si Marco Cecil. Si Hofer Ann, o ang gobernador ni sa Kuan, sa Zamboanga, Sibugay. Si Tan Ann. Si Tan, kay sa Kuan man, no? Sa kining aginidapita si Tan, nga kining governor. Ingon man, si Pineda Lilia. Ang top 3 kay si Chaco Sagabarbia, Tamayo John, o katong sa Kuani, South Cotabato, tama? Si Dolor Bones, o ingon man, si Remulia Abing, Inaris Nina, o sila ang top 3 kabagtig kabalkadas. Ang top 5, ang top 4 una, ang top 4 kay si Barbers Lindon, Vilma Ricto, samtang sa top 5 kay si Omintado Aris, o si Daryl Oy. Oh. Kisa pa ba? Dayang Hirang Boy, top 5. No, di ba? Sa to pa, pila kabuk ang nasulod sa Zamboanga Peninsula? Duha? Oh. Si Daryl Oy o si Hofer Ann na apil sa listahan sa top performing and the most trusted governors. Oh, di ba? So, inani ba? No, sa muna nga itong magkatauhan, nangindahay po nga unta nga ito ang kining provincial governor, ito ang gobernadora, sunod, maapil po kabagdig kabalkadas. Di ba? Kaya isip ba, pag ila, no, sa mga kalampusan nga ilahang nahimo, kaya daghan magnahimo, di man ito ikalilo nga nagi nahimo, daghan nga ito ang mga kinikasamtangan nga mga namunuan. Di ba? Daga na yung mga projects o road concreting, mga sa health, social services, unsa pa, no? Nagkalain-lain kabagdig kabalkadas, kanyang lahang giingon o heart sa fest, mabana, no? Oh? So, sayang ba, di ba? Sayang manggod ang imong kahago kabagdig kabalkadas, kundili mahatagan o kining pag-ila sa ito ang kining kuan sa kadaghanan ba, di ba? Kay mas mayo man ang ma ha, makuan, ma-credit or mabaniog sa dili lamang sa tuwang probinsya, kundi apil na sa kining uban nga mga dapit kabagti kay Balcadas, di ba? Kay kuno galing manggod da dili ta mapasidonggan sa mga dili ta mailhan sa ubang mga lugar. So wala gyoy mga maka-interest pod nga mga negosyante nga musulod sa tuwang probinsya. Di ba? Like diri sa city. Sumala agod. Gumikan sa pagpaningkamot ni Mayor Sammy nga mausab ang kanhing dagway sa pagadian, mapabibo, mapalambo, di ba? Daghag nagka-interest ng mga negosyante, daghag ning sulod, plus daghag pa si kanunay pakining nangagni. Oh. So inani po nang mahitabo kabag di Balcadas, once manggod nga, doon ay mga pasidungog, no? Ang usa ka lugar, doon na gayoy matawag tag mga negosyante nga magka-interest ba, no? Nga mo, musulod. Maintriga nga, unsay naaan ning lugar, anong nakuan man eh? Kining napasidunggan man eh. Di ba? Tungod sa maayong panggobyerno. Oh. Dili ta nang muingon nga papel-papel lang. Mm. Kay normal magid nang duna may mga papel nga ipang submitter. Kay aron kabag di Balcadas nga unsa man? Makita gyud pod kung tinuod ba gyud nga naglihok. Oo. Kay kung dili ka mo submit sa gipangayo, kung unsa gipangayo nila, subot pasabot wala kay kuan ang imuhang kining programa makaingon tag walay basihanan ngano man kay papel-papel lamang ka di ba syempre before I implement ang program moagi gid nagpapel oh unsa dito buhaton lisod pod dili na moagi dili mo na i-print out dili mo na isulat di ba dili mo planuhon og tarong oh di ba planuhon gyud so gumikan kay dunay program nga gi-implement so kinahanglan nga dunay proof di ba. Dili ta moingon anang da papel-papel lang nang tanan. Oh na. Papel-papel, isod da nang papel-papel. Oh. Ken saon diri man gyud magkuan, diri man gyud mag kining kuhaan og basihan ang tanan, di ba? Ang papel aron nga makita ang transparency kabagting og Balcadas. Oh. Transparency. Gikinahanglan sa nga mahibaw-an, no? Sa kadaghanan, sa publiko. Kung paunsa gigasto ang kwarta, paunsa gidumala ang probinsya, ang syudad o lungsod, o ingon man, no? Paunsa giimplementar ang mga programa nga makahatag kaayuhan sa mga katawhan. O, di ba? Mao man na. Unya karon, no? O ingon ini nga walay mga kayo mga pasidungog, no? Kung aduna may galing pangayon nga mga requirements, dili mo submiter, kay lagi daw, papil-papil lang. So, ang mahitabo, wala gyud. Di ba? So, mauna kabag di Balcadas, no? Nga, poslan man, nga naakad ang posisyon, poslan man, gibutang ka sa makatawhan sa posisyon kung asa ka karon, muna giingon nga ipakita nga deserving ka. Di ba? Ipakita ang kinili magmahay ang mga tao nga nung gipili ka. Oh. Ipakita pamatud nga maayo ang imuhang panggobyerno. Di ba? Mao ra man ay gikinahanglan sa mga katawhan. Dili sa tamasig away-away bahin sa politika. Oy, kilayo pa kaayo. Oh. Ipakita ang matinud-anon nga pagserbisyo or pag-alagad sa mga katawhan, di ba? Maorgid na ang gikinahanglan kabagtig kay Balcadas plus factors na dayon kuno galing adunay mga pag-ila gumikan sa inyohang mga programa, mga pag-ila, mga pasidungo gumikan sa mga proyekto nga nindot maayong pagka plaster or pagpatuman, di ba? Aron nga kini manggod ang mamahimong ganghaan. Ganghaan gyud. Oh. Mahimong ganghaan kabag di Balcadas aron lagi nga mas unsa man daghan pang mga negosyante ang magka-interes nga musulod, no? Sa usa ka lugar nga magtukod silang mga negosyo tungod kay nakita nila nga dili dakong potential ang ilahang negosyo tungod sa maayong kining mga lideres, no? So, mauna kabagtig ka Balcadas. So, atong usbon, there is pagadian. So, daghan og nalipay, doon na po'y nangasuko. Doon ay wa naka kining dili maka kuan ba? Dili na lang bitaw mo suporta kung unsa man ugaling ang mga kadungganan nga nakabot sa tong amahan sa syudad sa Pagadian. Oo. So, kung ugaling muna ba? Kung ugaling dili mo maka uyon, no? Ayaw mo gamit og trolls nga account. Nagtakuban puning uban sa mga trolls god, mo mga binayran bitaw nga mga account. Oh? Kung tinood mo nga wala ka uyon, ay mo pagtakuban og mga account nga dili inyong pangalan, di ba? Ipakita isog mangkaha mo. Oh. Ipakita ang inyong kaisog pinagi sa pagpadayag, no? Sa inyohang mga opinyon, dili kay magsigi mo ga pangdaot. Oh, mga nagkadaaya lang, daot diri, daot dito, basta kinsa na yung daot, dinautay ng panahon na. Layo palagi king election, parambot lang. Ganon na sige nagpandaot ng ubang mga kuan, mga kining trolls ba, no? So muna, kabagdig kabalkadas. Anyways, itong pagbalik, standby, kaya ito ang ipabati diha ka rin usap ang pagpakihinabi nga ito kang tabi na Mayor Bader Malaco, no? Mahitungod sa mga tourist spots sa sayahang lungsod o kung sa'y mga plano na ini kabagdig kabalkadas aron nga mas mulambo pa ang lungsod sa Tabina, Ilabina sa ilahang tourism. Dari paghihapon sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan na size 28 sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Ay, Big Shot Hot Dog, kagat pa lang, panalo na.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Kogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kid lang yun ayo akong kilid nga nakahilig yung kog dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga kogon o panyawan. Ipalit dahil ko awan rin kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo na minutin ako. Antog karo na ayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bis ka. 106.2

0: Alas 6.31 na itong oras sa Kabag ni Kabalgadas. Balik na din sa pagpanaguban ang Bagtingan sa Katawhan ng Sibian paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Ang itong programa sa kanunay, nabagan kini sa GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Sa mga kababayan-an nga nagpagidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos. No, nga doon yung plano ng trabaho sa gawa sa nasod. Isip mga domestic helper sa mga sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar, ingon man sa Kuwait. Ay na mo paglangan pa, apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Kay rehistrado kini sa Department of Migrant Workers kung DMW. Wala nga ikabalakan kay nagtanyag kini og libre nga kapuy-an samtang ikaw tuwa sa Manila, libre nga pagkaon og libre nga kining pamasahe paingon sa Manila, libre usab nga paghuwag passport og libreng medikal. Muna nga ina paglangan Kabagtig Kabalgadas, no, kung gusto ka nga mulangyaw aron nga mahatagan og maayong panginabuhian ang imong pamilya, diri na Kabagtig Kabalgadas apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Pakikitay lamang si Ms. Jacqueline Cabahog ang maabi-abihon kayong ilahang staff. O di ba ka, kontaka ang cellphone number nga 0927-362-1908 rather. 0927-362-1908. O di ba ka, 0962-211-6023. Kabagtig Kabalgadas. Bawa ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Sigurado gayod nga makalangyaw ka pinagi sa tabang sa ilahang kuhatan. O gingon man ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Niabag usab sa tonto lumanon ang Bagtingan sa Katawhan. Sa magkatawhan, gito ni plano nga magpakonsulta aron nga mamonitor ang kahimsog silang panlawas ay napaglangan, diri na apply sa or diri na pa-check up sa Camp Health Multi-Specialty. Pinangunahan na sa espesyalistang doktor nga mao si Cheryl Ubay-Ubay, doktor, usa ka obstetrician, gynecologist, pag-usa sa kini ka specialist Kabagtig Kabalgadas. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao si Dr. Gino Olubabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng utawag or mo-text sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, ang Eliana Bivio College sa padayon nga niabag sa programang Bagtingan sa Katawhan. Sa mga gustong eskwela at kolehiyo ay nawapaglangan pa, pwede mo makapili sa klase buntagon, hapunan or panggabi. Doon ay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED ug BAELS. Ang Eliana Bivio College nga nahimutang sa Balangasan Pagadian, ubos kayog tuition fee, munang wa na mo'y angayan pang kabalak-an. Pagadian Junior College Incorporated, sa mga dunay senior high o di ba ka mga all students diyang dapita, ipa-enroll na sa Pagadian Junior College Incorporated. Padayon sila nga nagdawat og enrollees alang sa mga ALS, no? Alternative Learning System students. Libre tuition fee o libre usab school uniforms. Ay napaglangan na ato na sa Pagadian Junior College Incorporated, imanahimutang ibabaw gamay sa may Eliana Bivio o ubos po gamay sa Mormon sa Church Kabagtig Kabalgadas. Ang National Irrigation Administration Konia Regional Center Region 9 nahimutang sa Regional Center Balintawak Pagadian ni Abag Usab sa Tulumanon nga Bagtingan sa Katawhan. Sa tanan nga mga mag-uuma, nga dunay mga pangutana bahin sa programa sa NIA, no, adto na sila nga buhatan nga nahimutang sa my Regional Center Balintawak or di ba ka kontaka ang cellphone number nga 0985 854-4566 0985 854-4566. Mo ko na ang National Irrigation Administration Region 9. O gaingon man kabag di kabalkada sa si ang Petron Gasol, no? Ningabag usab sa tuang tulumanon ang bagtinga sa katawhan kini gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde. Aw sa iyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde kabag di kabalkada alang ni atong gusto nga magpalit or di ba ka magpatubay og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang ilahang May nahimutang sa May Santiago doon sa Libby, may kaduhang branch nahimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian. Samtang ilahang May sa Fiesta Gas nahimutang doon sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate obo sa Best Emporium. Lain pa mga outlet nahimutang sa Lungsod sa Dumalinaw, Tukuran o Lungsod sa Aurora. Mao ka na ang Petron Gasol. Good morning, Diay, ni Rosalida Saludo Dalaripin, Maing Bunta. Good morning po, ni Juanita Sasal Caderon Tilaon, sa May Purok Malinaon, Barangay Kulumulabi, Zamboanga del Sur. Good congratulations, Pagadian. Bless kayo nga nakamayor, ang sama ni Mirsami. Okay, asenso daw. Asenso, syudad sa Pagadian. Okay. Enteng Carpio, sa May Zone 11, Alta Chera, Tiguma, Pagadian. Good morning. Marley Templado, good morning. Tristan Gulay, Maing Bunta. Giseline Bargayo, good morning. Sa May Poblasyon San Miguel, Og Impalmado, Ginandal Tatski, good morning. Jomar Busca, sa May Purok 1, Margo sa Tubig, or Magahis 1. Magahis 1? Basta. Margo sa Tubig, good morning. Kanimo, Sir Jomar. Og lakip na usap, kisa pa itibay na itong good morning. Si Vanex Abamunga, sa Baganyan Tabina. Calves Arisgado, sa May Alegria Pagadian. Dondon Tormes, sa Kamalig Dumalinaw. Oga ingon man maing buntag ni Sinyang Kaliso. Oh. Sa tanan nga mga nagpaminaw kabagtig kabalkadas, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa kanunay, no? Dere sa programa sa Radyo Bagting og ingon man sa Bell FM. Good morning kaninyong tanan. Alas sa 6:38 na tong oras kabagtig kabalkadas diri pagihapon sa tuang at tulumanon samtang sa pika sa bahin sa tong hilisgutanan karong buntaga kabagtig kabalkadas, no, tungod kay ang tuang mayor sa lungsod sa Tabina Zamboanga del Sur kabagtig kabalkadas gibisita sa news team kabaron usab nga masayra nato. Kuno sabay mga ongoing nga mga project no nga iyang giimplementar sa iyang lungsod isip siya maoy mayor kabagtig kabalkadas tungod lagi kay usaman sa ang Tabina nga matawag ta kabagtig kabalkadas no nga adunay dakong potential in terms of tourism, no? So mao na nga usa sa mga napangutana sa kining news team. Kumusta na ba ang turismo sa lungsod sa Tabina? Unsay mga plano ni Mayor Badar Malaco, no? Mahitungod sa tourism, mga tourist spots sa lungsod sa Tabina kabagtig kabalkadas kay kini magong Tabina daghan kayong mga beaches, di ba? Nindot nga mga beaches ang naa sa Tabina kabagtig kabalkadas. Mao na nga ato ang napapangutana kung unsay mga plano niini sa mga lakang buhaton aron nga mas daghan pa unyang mga turista ang mobisita sa ilahang nga lungsod, no, aron nga masinatian kung unsa kanindot ang ilahang mga beaches diha sa Tabina kabagtig kabalkadas. Nananiya ang pamahayag sa tuang amahan na sa lungsod sa Tabina mahitungod sa iyang mga plano, no, sa pag-improve or pagpalambo sa mga tourist spots diha sa lungsod sa Tabina, Zamboanga del Sur.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
2: But it's no padayon, no, padayon gyapon ta o pagpanindot sa atoang turismo diri sa atoang pinanggang lungsod gani. Aduna tay bag-ong spot, no, puhon og mahuman ang atoang LGU Beach, no, nag groundbreaking na, nag-start na ang construction. So maybe by next year mahuman na siya ang atoang LGU Beach. Of course additional income pod sa atoang lungsod, no. So natay proyekto nga gibuhat karon, no, pagpalapad sa maong dalan sa gikan sa poblasyon padulong sa Barangay Tambunan kay isa sa mga reklamo sa atong mga turista gamay ang dalan. Nindot nunta, gamay ang dalan. Ang uban, pag makauli, magabi, mahubog, mga shoot yun, no? Gamay tungod sa kagamay kay municipal road na siya. So, natay gigahin nga project nga magpalapad, no? Pagpaway dining sa maong dalan. At least, ang atong mga turista o bisita, dili na sila maglisod in pagpauli. And then, ay mga ongoing nga mga solar lights, pagpahayag sa maong dalan para safety ang pagsulod o pagpauli sa atong mga turista. Gikan na yun eh, no? Sa panudlanan sa atong pinanggang lungsod, no? Kita na yun mo yung nangkamot na yun eh. Hinahinay, dili man nato makumpleto tungod kay very limited na yun kaya itong resources, no? We are on fourth class municipality. Gamay ra jud kayo pero atong hinahinayan hantod makabot gyud nato nga makita nato nga aduna gyud kausaban natong pinanggang lungsod.
1: Mula ban sa katawhan, modapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: Sa moto kabagdi gabalkadas no ang pamahayag sa tuwag batanong mayor diya sa lungsod sa Tabina, Zamboanga del Sur. Mahitungod sa unsaman sa iyahang kining mga plano sa pagpanindot sa tourism spots diya sa lungsod sa Tabina, Zamboanga del Sur, no? Adunay mga ongoing nga construction ingon man palapdan ang dalan karon lagi kabagdi gabalkadas no nga dili na po niya maglisod og agi ang mga katawhan labi na itong mga magdala og mga sadagkong sakyanan. Oo. So Manghinaot ta kabagdi gabalkadas nga kunong sa may programa sa lungsod, suportaran sa to ang kagamhanang probinsyal, di ba? Samot na bitaw ni ining road concreting kabagdi gabalkadas, di ba? Ining pagpanindot sa dalan ba? Matod pa ato na pangutana si Mayor Bader kabagdi gabalkadas kung ang kining ilahang pagpalapad sa dalan sa pangasalang tagsa-tagsa ka mga tourism sites, kini ba ang pundog gikan sa ilahang mismo nga panudlanan? Or adunay pundog nga gihatag ang kining tourism or ang ato ang kagamhanang probinsyal. Atot pa ni Mayor Bader, ilaha gayod, no? Nagikan gayod kini sa ilahang kaugalingong panudlanan. Ginagmay nga kining ilahang gikuan, ginagmay lamang nga pundog kabagdi gabalkadas apan gipasibuan nga adunay mga programa nga mapatuman. Mm-mm. So, manghinaw ta, no? Kay underman ang lungsod sa Tabina, underman sa tuang gobernador o sa tuang congresswoman, di ba? So, managingon ba nga, makauban man sa politika o dili, di ba? So, kinahanglan nga itong suportaran ang kununsa man ang programa sa matag lungsod, oh? Mas mayo pa nga, inyo ang amiguhon, ang gatong mga mayor, or di ba ka, gatong mga elected officials, nga di ninyo kauban sa politika, ano man? Ano mayon man ko nga mas mayo pang inyong akining amiguhon. Tungod kay kunyo man kong amiguhon, no? Aduna bay posibilidad kabagdi kabalkadas nga magkauban mo, di ba? Gawas nga magkauban, makaingon ta kabagdi kabalkadas nga tuloy-tuloy ang kining mga programa nga ang implementasyon sa program, oh. Di ba? Kay kuno galing manggod nga kanunay lang kabagdi gabalkadas ngayon ini nga pagkangalan adili ni atuang mayor, di ba? Wala nining bali nato ngano tagaan man nato og project ngano nga ato ang manghatagan og saktong pundo. So luoy, no? Kay panahon sa eleksyon ang kining panahon sa inyuhang pagpangampanya kaniadto ang inyuhang kanunay gipasundayag unsa man andam nga mualagad sa mga katawhan. Palambuon ang probinsya, di ba? Palambuon ang lungsod. Paunsa mulambo ang probinsya or ang lungsod kuno galing dili walay kining walay suporta. Oo. So mo na kabagdi gabalkadas, no? Nga hangyo lang ni nato. Nga kun mahimo makauban man mo sa politika o dili, hatagi og patas nga pagtratar, di ba? Patas nga pagtratar, patas nga pag-implementar sa mga programa kay dili man naalang sa kayuhan mismo sa mayor. Dili man pud na ingon nga ang kunon sa mayor nga baskin og gigikan og nga ilahan nga pundo nga kabalo man ang mga katawhan kun diin gigikan kay duna man gini mga tarpulin nga ipangbutang, di ba? Ikaduha kabagdi kabalkadas, Ang matag proyekto nga ibutang sa usa ka lungsod or barangay Bakaha, dili man ang mayor mismo ang makapahimulos kundi ang mismong mga katawhan or mga residente. Di ba? So, ingon na kay Bagtig Balkadas ba? Inani unta ang mentalidad sa atong mga katawhan, sa atong mga kining mga elected officials nga human sa eleksyon kay human naman, then move on, di ba? Og magsugod nga mag-implementar og mga programa nga haom sa panginahanglanon sa mga katawhan. Masupporters man nimo o dili kay Bagtig Balkadas, di ba? Kay unang-una kanang mga kwarta nga gi-budget alang sa pag-implementar sa programa, dili man na ingon taog ka kining kaugalingong kwarta sa saka politiko. Kwarta man na sa mga katawhan. Katungod sa mga katawhan nga makaangkon sila og tarong ng mga programa. Di ba? Pero paunsa po sila makabaton og tarong ng programa nga lagi, dili man hatagan tungod kay dili man kauban sa kolor sa politika. Oh. Mo man ay nahitabo ka Bagtig Balkadas. Di ba? Gumikan kay dili kauban sa politika ang mahitabo, wala gigi kay project nga makuha. No? Kay kinahanglan pa man nga unsa man. Kinahanglan pa man nga imong buhaton aron ka nga mahatagan og kining proyekto, makig-abin kanila. Di ba? O di ba kaha, doon ay mga proyekto nga i-implementar. Ang hatagan sa proyekto, ang saligan sa proyekto, katupong mga dili na elected officials. Katong ilahang kining kauban sa grupo nga napilde. Di ba? Makaingon tagpaunsa, ma-implementar o tarong ang mga programa nga gikinahanglan sa mga katawhan nga dili naman na elected officials. Di ba? Why not itugyan na lang nato ang pagsalig ngadto sa mga elected officials kay sila ay nasayod kun unsay angayan nga mga programa nga i-implementar. No? So inana ba Bagtig Balkadas, wala o na nato nang moingon tao nga kinahanglan pa nga mo makig-abin aron nga mahatagan og proyekto? Oo. Kay para nako luoy ang mga katawhan makakabagtig Balkadas, no? Ano makaingon ko nga ang mga katawhan maoy luoy tungod kay ang mga katawhan nahikawan sa ilahang katungod, nahikawan sa ilahang mga angayan untang mga programa nga madawat kabagtig Balkadas tungod lamang lagi sa kining politika nga gumikan kay dili kauban, dili kayo prioridad o dili hatagan, wala kayo project nga ibutang. Kung dili maningkamot ang mayor o budget sa kwarta nga ilang income, wala'y project nga makita. Di ba? So yung una ba? Kung ugaling aduna may mga project, dili po maayo ang pagka-implement, kay tungod lagi, no? Dito gitugyan sa tawo nga wala na gikuptan nga katungdanan. Oh, huna-huna baya ninyo ha? Ang kanang kwarta nga inyong gitugyan ngadto sa mga tao nga inyong kauban nga dili na mga kining elected officials, kwarta baya na sa gobyerno. Di ba? Naginahanglan og transparency. Unya paunsa. Di ba? Sumala go, daghang kayong mga project diri sa tuang probinsya nga hagbay rang nahuman, pero human, hangtod karon kay poste pa'y gatindog. Diba? Doon na nakabutang dito, target nga kining completion, no? Pero ang resulta, nagkamulo paghihapon og trabaho, kay wa nahuman. O, diba? So, munay angay nga kining matanaw sa tuang mga kining hingtungdang ahensya sa COA. Ang sabay gibuhat po sa COA bahin ining mga ingon ining project nga kini bitong aduna sila yung mga kining tarpulin nga kini nga project good for 30 days. Pero ning lapas na og kining hapit na magduha ka bulan or tulo ka bulan paghihapon na human, di ba? Unsa gibuhat sa kuwa? Nganong walay action ang kuwa bahin ni ini. Kung ugaling manigingon ba, kung ugaling dili man mahuman og sa kabulan ang project, dinayaw butangi ko sa kabulan. Di ba? Dili kay balandra kay nandihang dapita din pagkahuman ang nahitabo kay pagkadugay kinahuman kabagtig kabalkadas. Nagdaho mga malipay mga taon, hay salamat kay mahuman ning kuan na karon kay maka nagiti tarong nga kuan mga programa. Pag-abot dito sus pastilan. Wa man day dugay man kinahuman. Oh. So mo na nahitabo sa uban kabagtig kabalkadas, di ba? Sa muna nga mas maayo gitong unsa man katong mga proyekto nga iagi ba kung si kinsa angay nga agian. Kaya ron nga maplastar kay kung ugaling adunay mga proyekto nga o dili bitaw masunod sa gikatakda ang mga adlaw or pizza, pwede ni mo nga balikan ang kuan, ang kining maong individual, ingnon, o yung ano man eh, ano mo man eh nasunod sa mga kining gikatakda nga kining panahon or mga adlaw, di ba? Ana, kabagtig kabalkadas. Anyway, nag-ingon lagi nga kotob lang kita ni sa unsa. Kotob lang ta sa mga pamarayig, di ba? Pamarayig, hangyo, kung kanus adunggon sa itong mga elected officials nga hatagan og mga patas nga programa, no? Kay sila may magbuot, ilahamang desisyon. Di ba? Mahingon mag, ay na mo reklamo. Kaya humana, bayad na mo. Mauna, dirigit na madaot. No? Dirigit madaot ang makatawhan sa pulong bayad na mo. Kaya tinuod magyud pod. Kaya lagi, panahon sa eleksyon, di man mo butar og way kwarta. Di, wanay katungod nga mo reklamo. Di ba? Wanay katungod halos nga mangayo pag proyekto. Kaya human naman, gikubra naman sa mga katawhan na itong panahon sa eleksyon kabagtig kabalkadas. Di ba? So, magpaabot na lang siguro kanos a dunay project, kanos a maluoy ang usa ka elected officials. No? Kay ikaw po mismo, doon na po'y, kung ano, doon na po'y, kusumalagod, dunay mga kapitan, dunay mga mayor nga dili kayo hilig mangayo og project, no? Sa kuan kining ilahang mga kaubanan, even though nga kauban sila sa kining politika, tungod kay maulaw pod, di ba? Maulaw ang mangayo og project kay lagi, no? Sa ilahang mga nagkadayang mga reaksyon, ilahang mga nagkadayang opinion kabagtig kabalkadas or mga reasons kung ngano nga maulaw, kung ngano nga mataha, kung baga, no? Pero kung kinibitaw nga usa ka ka-leader nga doon na bitaw kay dakong panlantaw sa alang sa usa ka komunidad, di na kakinahanglan nga pangayuan pa og project, oy, di ba? Kinahanglan nga kay panahon sa eleksyon, imuha na gundang nalibot suroy ang mga lungsod. Di ba? Kinangampanya. Imuha nang nasuta. Nakita na nimo kung unsa ang sitwasyon sa komunidad. Di ba? So diha palang daan kabagtig kabalkadas, dili nakakinahanglan nga i-remind pa sa mga elected officials nga, ma'am, tagaay ko ani ma'am B, kay kinahanglan, gid ako makatawhan ni ini. Kaya na itong panahon sa pagpangampanya, nasayod naman ka. Oh, nakakita naman ka sa sitwasyon. Di ba? Mao na kabagtig kabalkadas? Oo. Kay karon laging panahuna, no? Ang tuang kinibitong kuan, tuang sistema sa kining eleksyon, kwarta plus bayran ang makinarya equals daog yung ka. Klaro man na. Diba? Pila na ka-election ang nang labay. Nga, makaingon ta ba nga ang election gidula pinagi sa mga makinarya. Ano makaingon tag makinarya? Kay di ba? Sa tong election 2020 2022 no? 2022. Oh. Atong 2022 nahitabo nga gidula gumikan sa makinarya 2025 mura gihapon makinarya, di ba? So kwarta plus makinarya siguradong daog ka. Paldo ka. Hay nako. Ni kaingon kabag di kibalkadas dere sa tuang kuan sa tuang nasud. Oo. Wata ka balog unsa bagay ato ang dangatan, no? Asa ta padulong? Kuno galing ingon ini ang mga mentalidad sa tuang mga lider na piling lideres. Nga dunay mga proyekto nga ngayan unta sa tanan, pero ang resulta kabag di kibalkadas kay nahimong pinili. Oh, dili patas ang pag-implementar sa mga programa tungod de labi na kung dili nila kauban sa color sa politika. Good morning, diay taga Purok Malipayon 1, Kulumulabi sa Bangay del Sur. Or good morning ni John Dano. Maing buntag, sir. Sama ni siya. Di man kwarta ang nakapadaog sa politiko nga di maayo, kundi ang makinarya mao'y nagpadaog. Hmm. Sa unang gikaingon, sir, kwarta plus makinarya, siguradong daog ka. Kaya kung wala kay kwarta nga ikabayad sa makinarya, di mangi ka po ka mo daog. Di ba? Plus, kung wala kay kwarta ay panghatag panahon sa eleksyon, wala gigihapon, pildig yung ka. No? So, mauna siya. Kwarta plus makinarya, daog ka, o makalingkod ka. Anyway, salamat kasi pagpakiguban ka na ko. Hangtod na lamang nga umapong adlaw, kabag di gabalgadas, di paghihapon. Sa ito ang tulumanon ang magdingas sa katawan. Congratulations, D.I., no? Sa mga makadawat o 2,000 pesos karong adlawa ang hinabang gikan sa DSWD. Oh, kay karong adlawa man ang sugod nga payout, ang unang adlaw. Anyway, salamat. O maing buntag, ganyan tanan, alasay si Quintay Ocho na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
3: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nag-siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na yung capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderate.
7: Si Ma'am Annabelle, nagduwebe si ha.
8: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very much.
8: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka, kay ani ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, la.

0: industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps, ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health center sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga. 106.5

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibyan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:05 sa buntag.
2: BBC Bagting, Bagting. Balita.

0: Sa uluhan sa balitang lokal, Mayor Samico top 3 most trusted og top performing city mayor sa tibuok Pilipinas.
1: Pickleball clinic ipahigayon sa kumalarang karong adlawa.
0: Kalainan sa probationers og parolee sa gipasabot sa DOJ PPA Region 9 statistical ratio anaa sa 90 over 10.
1: Sa uluhan sa balitang regional, 11 anyos patay, 16 anyos angol, human gidunggab sa uyuan dito sa Negros Oriental.
0: Cyber sex den sa Digo City, giraid sa mga otoridad, mga minor de edad na luwas.
1: Sa uluhan sa balitang nasyonal, Malacañang musuporta sa bisan unsang imbestigasyon batok sa bisan kinsang opisyal sa gobyerno basado na ebidensya batok kanila.
0: Siguridad sa pagpangandam sa PNP para sa ikalima nga sona ni Presidente Marcos Jr. di-finalize na.
1: Sa uluhan sa balitang internasyonal, 6 patay samtang 8 ang wala pa makita human managsunod nga linog sa Peru.
0: Jordan, gipangulipas ang pagpasira sa airport o seaport sa Aqaba.
1: Sa uluhan sa balitang negosyo, DTI may pasalig ng walay pagsaka sa presyo sa mga nag-unang palaliton.
0: Sa uluhan sa balitang sports, Spain gikoronahang kampiyon sa 2026 FIFA World Cup. Human gipildi ang Argentina sa score nga 1-0.
1: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, wash o'clock, hustong paglabay sa hugaw sa bata, girekomendar sa DOH nga do sa publiko.
0: Samtang sa nasayod ka ba corner national junk food, gisaulog karong adlawa apan, pagkaon ini, hinay-hinaya.
1: Sa uluhan sa balitang showbiz, Gwendolyn Melisariano, gikoronahan isip binibining Pilipinas International 2026.
0: Huwag ato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita, alas 7, hatag ka nato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita.
3: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ASC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC Bagting Balita.
0: Og karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting og kabalkada.
2: BBC Balitang Lokal.
0: Garbo alang sa mga pagadianon ang naangkon nga kadungganan ni Mayor Samico human napasidunggan isip usa sa mga top performing og most trusted city mayor sa tibuok Pilipinas. Pinasukad kon pinasikad sa pinakaulahing survey sa RPMD Boses ng Bayan Index of Governance nga gipagawas niya tung Hulyo 20, 2025. Nakakuha si Mayor Samico og 85.77% nga overall rating. Nasayran nga nakakuha si Ko og 85.71% sa trust rating og 85.84% sa performance rating hinungdan nga nakabot ni ko ang ikatulong spot gikan sa napulo kalabing maayo og labing gisaligan nga mayor sa nasod. Ang Boses ng Bayan survey nagsukod sa pagsalig og performance sa mga leader sa matag siyudad base sa opinion sa mga katawhan, samtang dako kini nga pag-ila sa mga proyekto o programa ni Mayor ko alang sa kaayuhan sa Pagadian City. Sa pikas bahin nang indahay usab ang mga Sambusurian sa musunod nga survey sa RPMD Boses ng Bayan Index Governance, malakip na sa top performing og most trusted governor si Governor Divina Grace Yu aron mahatagan usab og dugang pag-ila ang probinsya sa Zamboanga del Sur.
1: Samtang sa laing bahin, gidapit ang tanang interesado sa pickleball nga mosalmot sa pickleball clinic nga ipahigayon karong adlaw Hulyo 21, 2026 alas 5 sa hapon sa LGU Kumalarang Covered Court pickleball court. Mangulo sa maong clinic si Coach Rolly D. Zalameda nga dunay kapin 40 katuig nga kasinatian sa pagtudlog tennis. Kanhi Davis Cup player, tennis pro og manahimong 2009 Obsta Coach of the Year. Tumong sa maong kalihukan ang pagpalambos sa kahibalo og abilidad sa mga partisipante sa dula nga pickleball pinagi sa pagtudlo sa usa ka banggiitan og eksperyensyadong coach. Ang maong kalihukan gihimo sa panagtambayayong sa Friends of the Philippines Tennis o sa LGU Kamalarang. Gidasig ang publiko nga dili pasagdan ang higayon sa pagkat-on o pag-uswag sa ilang abilidad sa mong sports.
0: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gipasabot sa Department of Justice Parole and Probation Administration kon DOJ-PPA Ridge 9 ang kalainan tali sa probationers o parolees din sumala sa ahensya. Ang ilang kasamtangang statistical ratio sa mga kliyente anaa sa 90% ang probationers o 10% ang parolees. Sumala sa DOJ-PPA Ridge 9, pinaagi ni Regional Director Amites Bochong nga ang probationers mao ang mga individual nga gitugutan sa korte nga magserbisyo sa ilang silot sulod sa komunidad imbis nga prisohon. Sa laing bahin, ang parolis mao ang mga piniriso nga gitugutan nga makagawas sa colonies o prisuhan sa dili pa mahuman ang ilang sentensya ubos sa mga kondisyon nga gitakda sa balaod o pinaagi usab sa rekomendasyon sa ahensya.
4: Daghan ang probationers, no, mga 10% lang ata ang mga parolees namo. Kaya ang parolees manggo dili pa kasi pareha sa probation nga pag 6 years below nya qualified ka, dali ra ka makagawas pinagi sa probation. Ang parolees manggo kinahanglan ila pang serbisyuhan ang ilang minimum sentence dito sa mga penal colonies, no, like San Ramon Prison Penal Farm or other colonies. Mao nang miunta sa mga ratio namo or sa mga statistics, mas daghan gyud ang probation.
0: Sa pagkakaroon, ang DOJ-PPA Ridge 9 padayong nagpatuman o mga programa sa rehabilitasyon o reintegration aron matabangan ang ilang mga kliyente ang mahimong produktibong miyembro sa katilingban o malikayan ang pagbalik sa kriminalidad.
1: Patay ang 11 anyos nga bata samtang nangol ang iyang 16 anyos nga igsuon. Human sila gidunggab gamit ang kutsilyo sa ilang 28 anyos nga uyuan. Atol sa panagtapos sa pamilya sa sitio Habay-Habay, Barangay Candabong, Manhuyod, Negros Oriental. Alas 2:30 sa hapon nitong Hulyo 19, 2026. Sumala sa kapulisan, kalit lang gidunggab sa sospechado. Andoa ka minor de edad, gilayong gidala sa ospital ang mga biktima apan gideklarang dead on arrival ang 11 anyos. Samtang padayon pangitambalan ang 16 anyos. Napalgan usab sa mga pulis, mapatay na ang sospechado sa iyang balay o gituwang naghunos kini siyang kinabuhi human sa insidente. Samtang padayon pang imbestigasyon, aromatino ang motibo sa maong pagpangdunggab.
0: Sa daing detalye sa balitang regional, giraid sa mga otoridad ang usa ka gingong online sexual exploitation operation sa Digo City, Davao del Sur. Sa milabayng adlaw, diin pipila ka mga minor de edad ang naluwas. Gipahigayon ang entrapment og risky operation sinios ang puwersa sa otoridad. Lakip ang nagpagsilbi sa search warrant alang sa computer data tungod sa gingong paglapas sa RA 11930 kon gitawag nga anti-USAIC og anti-CISAIM Act. ang mga naluwas nga kabataan gitugyan dayon sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO aron hatagan og proteksyon og psychosocial intervention. Naka-recover usab ang mga pulis og gidudang sa busulod sa mga lugar nga mahimong musangpot sa dugang nga mga kaso ubos sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa pagkakaroon, giandam na sa kapulisan ang mga kasong kriminal batok sa mga nadakpang suspect.
2: BBC Martin Martin Balita
5: BBC Balita Nasyonal.
1: Andam na ang Malacanang nga musuporta sa imbestigasyon batok sa bisan kinsang opisyal sa gobyerno nga nalambigit sa korupsyon. Kini sumala ni Communications UC Claire Castro basta adunay lehitimong ebidensya batok kanila. Gibungat kini sa opisyal, human gipangutana kung musuporta ba ang palasyo sa posibleng imbestigasyon sa pasangil sa ni Senador Panfilo Lacson nga adunay binilyon ka pesos nga kantidad sa mga proyekto sa infrastruktura nga gingong gilakip ni Senator Alan Peter Cayetano sa 2025 national budget. Sumala ni Castro, klaro ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tanang mga mapamatud-an nga sad-ana sa mga krimen batok sa katawhan, higalaman, paryente, kalyado o dili ang ayang manubag. Kay baluan nga ang bisan unsang reklamo kinahanglan ibase sa lehitimong ebidensya o dili na kundili sa himo-himo nga mga istorya o intriga. Kung adunay igo nga ebidensya, kinahanglan kini nga ipresentar o ang angay nga mga kaso kinahanglan ipasaka batok sa mga mapamatud-an nga nalambigit. Kinahanglan nga tinuod ang ebidensya. Tungod kay kung adunay ebidensya, kinahanglan kini nga ipresentar o kinahanglan nga pasakaan o kaso ang mga nalambigit nga angay usab nga manubag.
0: Sa daing detalyes balitang nasyonal, ang liderato sa Philippine National Police kon PNP sa NCR o ang tanan nining support forces nag-finalize na sa ilang deployment plan o contingency measures kini para sa ikalima nga State of the Nation address kon sona ni President Ferdinand Marcos Jr. sa katapusang Lunes sa bulan o karong Hulyo 27. Sumala ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na sila sa katapusan nga yugtos pag-andam sa seguridad para sa mga okasyon subay sa direktiba sa presidente aron masiguro ang luwas sa hapsay ug malinawon nga pagpahigayon sa sona. Gipahibalo sa PNP kaniadto nga mag-deploy kini og kapina sa 20,000 ka personnel aron masiguro ang seguridad atol sa tinuig nga state giset sa presidente kauban ang Armed Forces of the Philippines o Philippine Coast Guard. Gipahinumdaman usab sa PNP chief ang tanan nining mga personahe nga mag-practice og maximum tolerance, magpabiling professional og respetuhon ang mga katungod sa matag reliyesta base sa gigarantiya sa konstitusyon.
2: BBC Martin Martin Balita
5: BBC Balita Abroad.
1: Dili mo bo sa unong katawo ang namatay o ganaan sa 30 ang samaron humana. May tayo gaduha kahigayon nga linog sa Borikang Bahin sa Piro ni ini lamang Domingo Hulyo 19. Sigun sa National Seismological Center sa Piro, natala ang magnitude 5.1 o 3.7 nga linog sa Chupaca sa Junin Region nga dunay Giladmon 300 kilometro sa Sidlakang Bahin sa Lima, Peru. Sumala pa sa ahensya, ang una nga linog natala adunay gilawmon nga 24 kilometro samtang ikaduhang anaa sa 18 kilometro ang gilawmon. Base sa unang report, anaa sa 48 ka panimalay ang nangagusbat nga naapektuhan sa gibanabanang 300 ka mga residente. Sagad sa mga apektadong komunidad, ang mga nanimuyo sa Chupaca diin ginama sa Adobe Blocks o ilang panimalay.
0: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gipanguli pa sa gobyerno sa Jordan nga nagmando kini og evacuation sa International Airport og Seaport sa Aqaba human gibutyag sa embahada sa Estados Unidos sa Amman nga ibalhin ang nasangpit nga pasilidad tungod sa hulga sa seguridad. Sumala ni Jordanian government spokesman Muhammad Al-Mumani, walay gipagawas nga kamanduan ang mga otoridad aron i-evacuate ang mga pasahero og trabahante sa Aqaba Airport og Seaport. Dugang panini nga wala usab na suta nga unsamang potential threats nga posible maghatag og peligro sa seguridad. Una ni inigibutyag sa embahada sa Amerika ang kon pasiradan matud pas mga otoridad ang airport og seaport sa Aqaba, Jordan tungod sa unspecified threat. Apan wala na naghatag ang imbahada og dugang nga detalye kalabot sa maong impormasyon.
1: Sa detalye sa balitang negosyo, gihupay sa Department of Trade and Industry ang kabalaka sa publiko kalabot sa posibleng pagliok sa presyo sa palaliton. Kini nahitabo taliwala sa gipaabot nga pagsaka sa presyo sa lana sa sunod semana tungod sa bag-ong tensyon tali sa US ug Iran. Sumala ni DTI Secretary Cristina Roque, wala pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton o mga nangunang palaliton sa pagkakaron. Sumala pa nga walay petisyon gikan sa mga tiga maalang sa pag-adjust sa presyo. Gipadayag ni Roque nga lisod ang pag-ekspekulasyon ni ining panahuna busa mas maayo nga maghulat sa mga kalambuan bahin ni ini.
0: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka magbarato pa ni kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
2: BBC BBC Marting Marting Balita
5: BBC Sports Balita.
0: Mikurog ang East Rutherford, New Jersey sa dihang gikoronahan pag-usab ang Spain isip kampiyon sa kalibutan human mapildi ang Argentina sa score nga 1-0 atol sa 2026 FIFA World Cup Final. Gawas sa pag-angkon sa kampiyonato na kadaog usab ang Spain og nagkariyang individual nga mga pasidungog. Ikaduha na kini nga higayon nga nidaog ang Spain sa FIFA World Cup sunod sa ilang unang titulo ni adtong 2010. Tungod gini nga kadaogan na himong unang nasud ang Spain nga dungan naghupot sa men's o women's FIFA World Cup titles.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
1: Girekomenda sa Department of Health ang husto nga pagdumala sa paglabay nga sa hugaw sa mga bata aron malikayan ang kontaminasyon o pagkatap sa sakit sulod sa panimalay. Gipahinumduman ang mga ginikanan o guardians nga sundon ang sakto nga pamaagi sa paggamit sa o paglimpyo sa arinola, disposable diaper o lampin o kanunay nga maghugas o kamot human sa paglimpyo aron mapadayon ang limpyo nga luwas sa komunidad.
0: Nga balita sa kaisog sa panlawas hatod kanato sa Camp Health Multi-Specialty na nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor, si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Regina Bangkoro, Dr. V. Antoledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abali. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752 Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
5: Nasayod ka ba?
0: Dinhita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada and of course Bagting Bindi 7. Nasayod ka ba nga karon ding adlaw sa ulog ang National Junk Food Day. Matagi ko ang gini. Isa ulog ko ni matagtuig kada Hulyo 21. Isip po siya ka dili official o makalingaw nga holiday nga nagdasig sa mga tao sa pagkaon sa ilang paborito nga mga high calorie o low nutrition nga pagkaon nga walay pagbasol. Samtang kini ang gisaulog, walay eksaktong gigikanan ang mga selebrasyon busa nagpabilin kining misteryo. Bisan pa ang kasaysayan sa termino o ang industriya sa pagkaon nga gisaulog nini naghatag usab og interest ko nganong dunay mga mass produced nga merienda sa tibuok kalibutan. Nasayod ka ba nga ang termino nga junk food niya itong 1952 ang eksaktong hugpong sa mga pulong nga unang migawas o sa kauluhan sa balita sa Lima News sa Ohio niya itong 1952. Nag-ingon nga junk foods cause serious malnutrition. 1972 ang termino gipasikat sa microbiologist nga si Michael Jacobson sa Center for Science in the Public Interest. Gigamit niya kini aron ihulagway ang mga giproseso nga mga merienda nga puno sa asukal, asin o dilihimsog nga fats apan kulang sa mga importanteng sustansya. Nasayod ka ba nga karong adlaw gisaulog kini uban sa pagkaon o junk foods nga kasagarang wala ilakip sa adlaw-adlaw nga pagkaon. Apan, nahinay lang sa junk foods tuhod kay kasagaran adunay taas nga fats, sugar, asin o kalori o gamay ra kaayo ang sustansya niini. Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka na ito sa Iliana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan na Pagadian City. Ang Iliana Bayview College, doon ay unom ka mga kurso nga gitanyag. Pwede ka makapili sa mong klase, buntagon hapunan o panggabi ibo sa wala na rason nga dili ka makatunghay labi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
5: Mga madi o padi, ani ana, ang balita, showbiz.
1: Alright, direkta sa showbiz, no? Gikoronahan si Gwendolyn Melis Soriano sa Baguio City sa Pinibining Pilipinas International 2026. Human mapildi ang 34 kaubang kandidata sa Coronation Night nga gipahigayon sa Smart Araneta Coliseum. Nakuha usab niya ang Best in Swimsuit, Best in Evening Gown, Pinibining Pilipinas Airlines o Pinibining Urban Smiles. Si Soriano ang morepresentar sa Pilipinas alang sa Miss International karon 2027.
0: Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatol sab kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang ilahang main na nainimutang sa may DBM, dol sa DBM din sa may Santiago Pagadian City o gado na sa silailain ng mga branches din sa may dol sa Shell Gatas Pagadian City. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta doon na silailain ng mga branches din sa probinsya sa Sampuanga del Sur sama sa Lungsod sa Tukoran, Aurora o Dumalinaw. Samtang sa Bicas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment. Daghan kay salamat kaninyong tanan sa mga naglantaw karon o sa mga naminaw sub sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Ipabagtingan di ay sa si Jason Dolar kaya ang iyahang driver's license wala paghihapon na kuha hangtod karon. Kanin sa sibihan sa Radyo Bagting. Good morning, Diyo Sam, sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Alang niya, itong wala pa naka-download. Hala, sige, pag-download na mo, available na ka na sa Google Play Store. Good morning ni GV Bahinyon. Diyan sa mga itukuran sa Buanga del Sur, si Rebecca Unito sa Sigapod, Midsalip, and of course si Armando Antugos din sa Bayog o si Annabel de la Sierna din sa may Pulacan Labangan sa Buanga del Sur. Huwag itong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat umay buntag kaninyong tanan. Alas 7 imedia.
2: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita, Balita.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
6: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong ko til, maghigda rin yung kumpirme kay itulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dantan o mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
11: Opo, tapos?
10: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
11: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice poopy. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Are you planning to build your dream home?
13: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
12: You're in MC1 Hardware.
14: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
15: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
16: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
15: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid buminaon.
16: Sa may gibati mo sakit imong hawak ana?
15: Sakit akong hawak to kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni
16: murag magpangita na ka
15: magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung ninduta 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya
16: so karon gibintay na lang nimo
15: gibintay na lang nako ang akong paginom aning Paragis karon mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom sa una problema kayo karon dako kayo og diferensya gyud salamat
14: usa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
9: Paragis Bilabila.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas Bas Kugon. We'll be right back.
17: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
18: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
17: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
0: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
19: Asenso pagadian, Mayor Sammy Co.
20: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makig-uban kaninyo dinhi sa angka akuhan. Dili ta maglangan ang kinaham sa tanan, gipaabot sa tanan, gikagubtan sa tanan, giawayan sa tanan. Agoy,
21: grabe na gyud.
20: Grabe na gyud ning intro ha ni gyud. Way makailog, way makatupong. Dods Marson, dods sa Bantina.
21: Yes, mga higala, kumusta og maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa inyong programang ang kakuhan. Pinagi ni Mayor Sammy Co sa Asenso Pagadian Program. Aron ang tanang mga katawhan ni Dakbayan adunay kalabutan sa mga proyektong programang pangkalambuan nga gipatuma dinhi sa siyudad sa Pagadian. Og maayong adlaw sa tanang mga katawhang Sambusuryan. Sa 1st District og 2nd District ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy Co nga magdala sa Asenso Sambuanga del Sur.
20: Ang kaakuhan ang inyong mabati gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao. One of the most progressive cities in Mindanao tungod sa administrasyon ni Mayor Sammy Co. Inyong mabati sa tanan mga AM o FM radio stations dinhi sa siyudad sa Pagadian, lakip na sa social media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita sa kanulangon o pagali ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan pata do mga subanin. Mayong adlaw kaninyong tanan. Urot. Ika ni Mayor Sammy Co dinhi sa Pagadian City ug ngadto na lagbas sa tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur ug sa kanait ng mga dapit nga maabot sa pagsibya ug sa tibuok kalibutan nga nagview sa mga Facebook pages nga live ang atong kaakuhan dods sa congratulations.
21: Yes, congratulations mga katawhang Pagadianon, mga proudly Pagadianon og mga katawhan nga ming duyog sa Asenso Pagadian.
20: Yes.
21: Dakong garbo alag sa mga Pagadianon, human napasidunggan si Mayor Sammy Co isip usa sa mga top performing og most trusted city mayor sa tibuok Pilipinas. Pinasikad sa pinakalahing survey sa RPMD Boses ng Bayan Index of Government o IOG ang gipagawas niinilang bulana. Nakakuha si Mayor Sammy Co og 85.77% na overall rating.
20: Yes.
21: Nakuha sa official. Wow. Plakpakan mga Pagadianon sa inyong suporta ni Mayor Sammy Co. Nakuha sa official ang nakuha ni Mayor ang 87.71% ang trust rating sa mga katawhang Pagadianon og 85.84% sa performance rating. Maklaro man ang Dakbayan sa Pagadian naglawig og daghang nakapahimulos ng mga Pagadianon og nakatrabaho og ang sudad sa Pagadian mas minglambo og ming asinso. Tungod diini, nakab-ot ni Mayor Sammy Co ang ikatulong spot gikan sa napulo ka labing maayo og labing gisaligan nga mayor ning nasod Pilipinas. Ang Boses ng Bayan survey nagsukod sa pagsalig sa og performance sa mga leader sa matag sudad base sa opinion sa mga katawhan. Samtang daw kini og pagila sa mga proyekto og programa ni Mayor Sammy Co alang sa kayuhan sa Dakbayan sa Pagadian og ingon man usab kayuhan sa tanang mga Pagadianon. Congratulations kaninyong tanan kung dili pinaagi sa pagsuporta sa mga katawhang Pagadianon. Tungod kay inyo hamang gisportahan si Mayor Sammy Co, nakuha niya ang maong rating. So top 3 sa tanang mga city mayors dinhi sa nasod Pilipinas, apil na ang highly urbanized city, independent city o component city. So nakuha gid ni Mayor Sammy Co, no?
20: ang top 3. Congratulations! Dudes, wala masayang ang atong kanunay nga pagmataog sa'yo, mabuntag. Sige, bagibi sa kahanginan. Unya, sigtubag anang mga butbot sa atbang. Wa masayang ang atuang mga pagpaningkamot sa paghatod, sa tinuod, nga informasyon, may kalabutan sa kahaguan ni Mayor Samico dini sa pagadian. Pakpak! Yes!
21: Binuntagay ang duty. Yes. Hantog, dili matulog.
20: Oh, kanang
21: yeah, iman aroy gana, no? Bintagay?
20: Niya, kanang bisag mag-uwan, hala. Pag-ibigid ka sa kahanginan, agto kita sa mga istasyonan. Oh, karun, katong karun, ugma, mag-uwan, hala. Birada gihapunta sa mga proyekto programa nga angay nga hibaw-an sa tanang katawahan dinis pagadian sitog sa Buanga del Sur. Congratulations. Niyaga, salamat kayo. Pinaagi sa Nationwide Mayoral Performance and Public Trust Rankings, Top Performing Most Trusted City Mayors, Boses ng Bayan Index of Governance kon IOG as of July 20, 2026. Yes. Lab as bagayo doon, July 20, good, no?
21: O, sa Mindanao, duhara kasudad ang Davao City nga gipanguluhan ni Baste Duterte nga nakakuha o 85.85%. O, gisundan ni Mayor Samico sa Pagadian City nga 85.77%. So, gamay rin ligas. Makita man ninyo,
20: yes,
21: no?
20: Yes, congratulations. Dinhi sa Mindanao, duha ang meetup sa ato ang mga mayors sa kung wata masayo pa kay nakita manggod nato dod sa ilahang gipagawas nga resulta, tanaw-tanaw nato li nato duhay atong nakita nga gikan sa Mindanao. Namanggoy gikan pod sa kanang mga laing lugar, Visayas man to den Luzon.
21: Luzon. Sagol so, na tanan.
20: Yes, congratulations sa giipon man eh kanang kuan kaning highly urbanized city, independent city, component city. So, duha ang gikan sa Mindanao. Congratulations Davao City Mayor Baste Duterte. Salamat kaayo usab sa katauhan sa dakbayan sa pagadian. Congratulations mga pagadianons. Congratulations kanatong tanan Mayor Samico, top 3 sa maong kanang performance of trust ratings. Si Mayor Samico dod sa tong usbono,
21: yes,
20: nakuha niya ang performance rating 85.84.
21: Tuting tasa.
20: Yes, taas kaayo. Dayon ang performance rating ni Mayor Baste Duterte, nakuha niya ang 85.96. Sa trust rating, nakuha ni Mayor Samico
21: good ang
20: 85.71. Unya, nakuha ni Mayor Baste Duterte ang trust rating is 85.75. Yes, nagdugol gud sila kayo sa tanan, nagtapad sila. Gamay kayo ligas ang performances sa ilang performance and trust ratings ni Mayor Baste Duterte sa Davao City o Mayor Samico sa Pagadian City. Makita man nimo sa Davao City dods unsa gyud kanindot ang Davao governance dito ni Mayor Baste Duterte.
21: Wala sila gasalig sa national government.
20: Exactly.
21: Only purely locally income,
20: yes,
21: og era sa Davao mao'y gisaligan nga gibuo-buo sa katawhang mga ayuda. And of course sa dakbayan sa Pagadian, wala ta gitabangan sa kagamhanang probinsyal, wala ta gitabangan sa First District Congressman. Only purely Pagadian City mao'y nagbuo-buo og mga kwarta, mga proyekto sa kada barangayan nga wala tabang, yes, sa kagamhanang probinsyal. Pero na-realize gihapon ang mga nagpungasi ng mga proyekto ni Mayor Samico, kana mo nang batbatan unyang taod-daod. O congratulations ha once again mga pagadianon, ang pagtimbaya gikan ni Mayor Samico usab sa inyong pagsuporta tungod kay pinaagi ninyo nagdungan ta og asenso.
20: Yes, ipalagbasta ning asenso pagadian sa asenso sa Buanga del Sur puhon. Now, karon atong gilili kay gidungan man ni sila og pagpagawas sa maong performance and public performance and public trust ratings, pinaagi sa top performing most trusted governors sa tibuok Pilipinas.
21: Yes, atong
20: i-congrats ng bayan.
21: I-congrats
20: Index
21: na to
20: of governance
21: ang mga gobernador diri sa Region 9.
20: Nakita na to sa Region 9 dudes. Atong gitan-aw gyud ang Region 9. Gipangita gyud nato ang Zamboanga del Sur. Nakitaan ba nimo?
21: Murag naa sa luyo.
20: Dita mga tawa niya.
21: Naa sa luyo nga listahan ang atong gobernador. Asa mo na ibutang gobernador na to? Eh.
20: Wala. Kung kita mo sa Buanga del Sur, unsay top niya. Natap-tap man siguro. Itap-tapan man. Congratulations sa dinis sa to sa Region YB. Duha di ay ang ning top. Uy, top to ang Zamboanga Sibugay, Governor Ann Hopper.
21: Yes.
20: Governor Ann Hopper sa Zamboanga Sibugay, top 2.
21: O top 5, ang Zamboanga del Norte nga si Gobernador Daryl Oy. Kanyang yes. Ni mga amigo ni Mayor rin. Gipangita na ko ang Zamboanga del Sur diyan eh. Nabala ko pangita, hantod ni club ko sa Luyo. Wa po siya na-appel sa Luyo. Sa Tubangan, wala po.
20: Basing naskilid. Tabang daw mong pangita, mga nagpanginaw ka ron. O kamong naa sa social media, tabang mo, Ele, Patrick. O pangita, aningan, sa Zamboanga del Sur, basing ning top ni ba? Unya, wa, kanang wala ta ka kung di na to makongratulate.
21: Di na to makita, asa mo nagibutang atong gobernador sa Zamboanga del Sur.
20: Andam kayo ta mo congratulate sa Zamboanga del Sur. Kung ugaling nag-top po dun ta mo, basing natap-top ni ni. Natap-top siguro ni.
21: Matap-top.
20: Sorry kayo, di na mo makita, Giyod. Basing ba dun sa ba?
21: Ula, Giyod, bisagasa.
20: Basing sa sunod na tong Sibya, makita na to, aron i-congratulate na to ang atuang Zamboanga del Sur nga gobernador.
21: Maguindanao del Norte na-appel pa pero sa Zamboanga del Sur wa man man eh wala
20: ang ba BRMM na-appel
21: BRMM Maguindanao del Norte na-appel
20: agoy
21: top 6
20: ang saman Patrick nakita ni mo ang Zamboanga del Sur ni top
21: sagol naman ko eh ng mga gobernador wa man
20: mga technicians on board tabang daw mo diya
21: wala
20: tanawan ninyo kay ba kanang aron dili ta mamahimong kuan ba
21: bias na yun magitadaan.
20: Congratulations asus pipila magpasounds ganita congratulations
21: congratulations
20: basta unta makita na to ang Zamboanga del Sur governor nga matap
21: pagadianon nga maapil atong yes, gobernadora sa
20: ta.
21: Top performing governors kay siyempre capital city ta sa
20: ili yang mahiwagang baol sa kumpiro.
21: Pero atong pangutana asa dapitan ni kay mura gula man akong gilili sa Luyo wa gid naapil lang atong gobernador pastila no poor
20: sayang.
21: Performance governor
20: sayang
21: poor performance sa Zamboanga del Sur unya atra pang balikan top 7 poorest province sa Mindanao top 2 poorest province sa Region 9 SGLG bagsak good financial housekeeping bagsak gihapon
20: pero top 1 sa sigig pamantay sa mga kanang kalihukan sa pagadian
21: pero sigig panghilabot din he sa mga proyekto ni Mayor Samico nakakuan ka itong nireport sa COA
20: nga naman to nga ilaman to laging gidupan
21: kuan kanang dili man magpagawas o kanang nangayo o mga requirements ang COA kung natarong ninyo o gamit ang panulanan sa probinsya.
20: Exactly.
21: Dayon, nagpagawas din sila statement. Dili mo na manggawas nga report, ma'am sir. O natarong lang o kuan dapat ang mga proyekto
20: yes.
21: Na 1.6 billion sa probinsya alang sa mga katawhan. Ato lang tagahan o basihan na SGLJ. O good financial housekeeping, wala mo nakapasar. Pag-abot sa kuwa, magpagawas ka sila o ingon ana nga report o nasilay nasilip nga walay maayong nga paggasto sa kwarta pero di lang kahit nato ni kuanan kay ilan naman kunong natubag sila legal counsel nakasubmit na sila og mga papel mga requisitos pero
20: sila kanang way nada way importansya ng papel
21: unya karon lagi kay nag-submit mang lagi og requirements kay gipangayo sa COA.
20: Ay, so, way nada ang papel. Lihok gi pa istorya.
21: Gamay bikil ani, priso mga kasuhan or mga priso gini basta ang COA na.
20: Ayaw kay labutan na nila dudes. Atoa din hi. Basta ang atoa din hi. Atong gi-congratulate din hi with Region 9 ang mga top governors sa performance and public trust rankings, no? Top 5 Zamboanga del Norte da di Governor Daryl Oy. Di ba kuan man ang top 1 man sa kuan kaning
21: Forest Province.
20: Forest Province. Pero ang rating sa performance ug sa pagka-trusted nila sa katawhan, top 5. Unya top 2 ang Zamboanga Sibugay pinaagi ni Governor Ann Hopper. Dini sa Zamboanga del Sur na tap-tap. So wala performance. Wala pud ni salig ang katawhan sa Zamboanga del Sur unsa baka? Sorry to tell you that this one char English man to.
21: Naunsa ni no ang atong performance sa probinsya? Pero sila lagi na sayon ana.
20: Kanang kuan lang pod. Atong tagaan og way bukas pa ning ato ang programa kung ugaling nasayop ta sa pagtan-aw sa pagipagawas nga a result basin og na ay Zamboanga del Sur og nato maapil karon.
21: Maapil paapas lang daw.
20: Sa iapas lang daw nato og masiguro. Basin na tap-tap na sa likod. Gipangita pa nila der sa mga kauban akong atong ipa-review. Og review ni Patrick ko.
21: Mao na among kuan lagi dinhi.
20: Girebyo nang ele kay ang basig na isa mo ang kadasur.
21: Basig na adya sa loyo ba?
20: Basig na aslikon. Tanaw aslikon sa imong cellphone el. Basig na adya.
21: Ito kayo ang kuwaron kay according sa dress atua. Kada bulan biya ang reporting.
20: Yes.
21: Unya bisag sa province pero mahinaot nga ang mga buhis nga sa mga katawang sa probinsya magamit sa sakto og napahimuslan sa mga katawhang mga lungsuranon og sa Sambuanga del Sur.
20: So ana na siya. Mga kanang tigpaminawan og mga naglantaw nato karon sa atoang live. Syempre naman kini nga to dili ni basta-basta kaya tibuok nasod. Unya si Mayor Sammy atong kuan pa lang niya unang termino ikaduhang termino top 12 best performing mayor sa tibuok Pilipinas. Unya karon siging gatap ang uban niya siging gatap tap.
21: Okay, maapil ahaman mo depita na sulod.
20: Top 1 sa sigig pamantay o panghilabot sa Pagadian City. Gayambi ang mga dagway din yung sigig panghilabot sa Pagadian City ba?
21: Kan ba? Kanang atong basihan no ang mga proyekto ni Mayor Samico. Perting daghana kay sige man gud ni sila og ingon
20: sige, nga sige panglagit. Asa ang proyekto ni Mayor Sami karon?
21: Mga
20: proyekto ta.
21: Ni Mayor Samico. Bederebe hagiton to ni ilang mga spokesperson. Niyagyagay ta. Dira papel dira. Dire binuklara ita. Barangay lang niya, barangay na ni.
20: Barangay.
21: Binuklara ita project.
20: Una natong ihatag karon ang top 10 barangay projects. Yes. Ni Mayor Samico as of 2025 gikan ni sa kuan ha kanang iyang performances sa hangtod 2025 kay ang 2026 kuan pa man siya
21: 2024 to 2025 yes. Karon 2026 ongoing ang bidding sa lain na pod nga top 3 priority
20: okay.
21: Project
20: so naatay mga barangay projects atong kay bisag interview na to ang tanang mga kapitan mga barangays nga mga residente sa Pagadian City katong nag-interview atong mga kapitan performances yes. Ni Mayor Sami nga mga projects so atong hagiton si Laron Rods atong
21: binuklara ita
20: ang mga proyekto dayon atong isumbali kanila og unsa poy ilang ikatubag nga mga projects na aman daw pero naagyod daw ha. Diligid daw na dyan sila yung mga projects. Pero, ma-considered manggod. Ato lang unahan dods, no?
21: Sige.
20: Considering a ghost projects, kanang magpatukod lang kag-usalang kahaligis tulay or mga 20% ang performance sa pagkahuman. Pagkahuman, hagba na yun?
21: Atong usab, unsay update anang Sabo Dam sa San Pablo? Nga, kanimanggod sila, magsigingon ba nga, kanang project ni Mayor, walay ordinansa, walay resolusyon. Karon atong pangutana, unsay update aning Sabo Dam project sa San Pablo? Wala mo nagagi og consultation. Unsay ginapangayo ng mga proyekto sa San Pablo? Ang giingon nila diha sa mga official sa San Pablo, kani flood control project. Pero unsay gihimo? Kanang porma og tiba na? Dayon. Unsa itong project? Hindi ko kakuan. Dapat,
20: mao man ang ikagubtan diha.
21: Unta, kanang flood control o ganang sa kilid bitaw, river control project. Sus karon kay ana. 5 ka bulan gikan sa pag-construct karon kay napanpan man kay gisige uglan. Unya ang tubig didto naming agi sa kilid. Mao daw atong na-interview usab si Vice Mayor Banjo Cordero regarding ana. Nga kana sing nabaw an underpass sa kuan warranty pero nganong naguba man dayon? Ha? Substandard? kana lang. Kumusta ang project niyo diha sa kaning Dao Coliseum natay-an na? Kumusta ang project diha tulay sa Tulangan connecting Bagalupa na murang natay-an na ang tubo? Ha? Palihog ko og kuan bay, palihog ko og kanang subsob nga trabaho.
20: Basig na human na sa papel ha.
21: Basig na human sa papel unya sa resulta wa pa di ay. Project nga substandard, mga kalsada ang inyong gipanghambog. Sus karon pag sinukdanay, wa manday kaabot sa standard. Go ahead. Abi ninyo nga may kabalo daghan mig kuan, daghan mi og mga source. Ay magpataka lagi. Ay lagi maghagita. Sige, mo basa ta sa project ni Mayor ha. Kuan lang sa ane. Kada program na to, barangay project lang sa ane. kaya nagpungasi man ang mga proyekto ni Mayor Samico. Top 10 lang sa
20: kay. Yes, syempre, barangay projects ta kay. Oh. Ang sakop manggod sa Pagadian City, barangay. Mm. Ang sakop sa ato ang Zamboanga del Sur is Lungsod. Mm. Sakop sa Lungsod is barangay. So, ang Pagadian City, barangay sta dunay 54 ka barangays ang nakbayan sa Pagadian. Yeah. Sige doon.
21: Sige. Atong una, construction improvement off-road sa Puro, Cadena de Amor, Barangay Alegria. Then number 2, construction improvement road sa Purok Bilyarin, Barangay Banali. Number 3, construction improvement road sa Purok Bayabas, Barangay Banali. Number 4, construction road sa Purok 1 to Purok 5, Barangay Bugo. Number 5, construction improvement sa kalsada sa Purok Rosas to Purok Bumbel, Barangay Bulawan. Number 6, construction improvement sa kalsada leading to Barangay Bulawan og Danlugan. Og number 7, construction improvement sa kalsada sa Purok Malipayon to Barangay Dao. Og number 8, construction improvement sa kalsada leading to Dituray to Diburok. Og number 9, widening of road from Purok Buhay to Purok Bagong Silaw, Barangay Dituray. Og number 10, construction improvement road sa Purok Waling-Waling sa Barangay Kagawasan. Kana lang sa 10 ha, out of 41 ka project sa kuan, 41 nga project sa barangay road lang dara oh makita ani oh na binuklara ita gihagit mi ninyo makinagita ita sige be oh makinagita ita out of 41 nga project a total of 28,700,000 pero tinang daghana ang nahimo. Okay,
20: so 28,700,000 ang pulo ka projects ni Mayor Samico nga mga kadalanan purok to purok sa barangay. Yes. Ha o kay alang-alang man tagmiyog lungsod to lungsod nga sa Buanga del Sur may maglungsod to lungsod. Mm. So purok to purok ingon ana na siya gikan sa sentro sa barangay mga ingon ana. So sa pulo ka projects sa city o Pagadian headed by Mayor Samico 28,700,000 sa kagamay sa 28,000,000 dods.
21: Atong gibasa ang top 10 lang sa nga project. 10. Out of 41 project niya, total of 28,700,000.
20: Okay. Out of 40
21: daghan na kay nahimo no?
20: 41 projects?
21: 41 projects sa Cabrera barangay.
20: So out of 41 projects sa gihimo sa tuang kagamanan sa Pagadian City within mga barangay sa Pagadian. May balor siya og 28,700,000. Okay, gamay kayo na nga kantidad, Dodge.
21: Yes.
20: Pero nahatag sa 41 ka mga projects. Dayon, I mean ninyo kaminosing, maingon mo, kagagmay na. Gagmay bitaw kay pag, siyudad to barangay, dayon, kanang...
21: Sama to ka taon
20: eh? Ira sa barangay, ira lang sa syudad ang gisaligan.
21: Oh.
20: Nga dili ang ira sa syudad sa Pagadian lang para projects.
21: Yes.
20: Kung dili sa tanan ng gastuhon sa Pagadian City.
21: Maon eh.
20: Gidibay-dibay. Og sa tinamban ba doon? Gidibay-dibay man na.
21: Oh. Maon eh ang kuan ha? Ang naigo sa 28,700,000. Adunay 41 ka project sa tanang barangay ng Dakbayan sa Pagadian.
20: Yes.
21: Karon atong pangutana ninyo diha, mga pulahan, oh, tubag mga trolls. Kanang 48, kanang 28,700,000. Pila na ka project? Kabalo ko usara na.
20: Ay, dili gani na ka sige daw, tagai daw mininyo
21: usara na.
20: Project.
21: Na. Unya, ang katunga ana naa sa bulsa.
20: Oh, sige daw, tagai daw mininyo ana, og ka projects nga 28 million.
21: Sige, tagai mi.
20: Basin dili ka human og usa ka project na.
21: Unya sa tong nadunggan di ay
20: 20% mahuman na
21: dagko
20: kaayo dagko kay kantidad.
21: Yes, sakto.
20: Pero 20% sinigtan-aw ni mo na human 20% pa pero sa kanang nawa na nangatagak na.
21: Oo.
20: Nya dagko kay kantidad.
21: Mao na, base sa tong pagdoki-doki, inani day na siya. Ano na kunoy ang ongoing project pero pila na katuig ay gikan sa pag-implement hangtod karon wa pagdem na human unya magsige sa sagsawa sa tuwa sa tong tourism infrastructure project nga way human beka mo ato na pong ibalik ninyo kanang mga proyekto diya nga nagpungasi diya sa probinsya nga way human karon sa amon nyo na humanon bedaw. Oh.
20: Pila kantidad anang kuan kanang kolosium diyang natay-an na sa dao.
21: Gaya kay gisugdan man mi ninyo. Binuklara ita, barangay lang niya. Wala pa ni tibok barangay, pipila lang ni murag ko lang ni ka barangay, tulo ka barangay din purok to purok. Oh, kamo diha. Sige. Binuklara ita. Buang ka kami kami nga hagiton. Daghan pa kay mig mga matawag na to nga ghost project ninyo diha. Nga among iyagyag dinhi sa kanginan. Ay mig on hidden hey kay si mayor sa ko dili ingon ana. Tinarong ang iyang pagpanerbisyo sa katawhang pagadianon. Mabitaw nang nahimo tag richest component city sa Visayas and Mindanao. Tanan nga aspect aspeto tanan sa mga datos, mga opisina, kuwa, PSA, kung sa panang-opisinaha din na naglawig da sa gidatoon, unya, sige mo ugsaway, be, kanaan yung mga proyekto, kanusa mo na mahuman. Basik, sa papel, humana, unya, sa personal, wala di ay. Kumusta inyong kadalanan, gipanghambog, kada bitong dalan, bitaw te, unya, ang kilid kay naaman na yung murag kanal, nangatipak na yung tawon.
20: Kanal, gina siya.
21: Unya, mga...
20: Muagi ang tubig, di mo nagayday sa tunga.
21: Nangatipak, nangabuak, kulang sa sukon.
20: Substandard.
21: Inyuhang, kaning matawag na to, nga flood control project. Sa mga to, yuta, din, sa mga to, nalargo, way kabilya. Agoy!
20: Ang mga kabilya sa mga kadalanan, substandard.
21: Oh, mao na.
20: Ang pagmasa sa seminto, hilaw.
21: Sige, binuklara ito. Gisugdan, gisugdan ko ni Audra. Papel, mao na niya ang project ha, barangay. Gamay na kayo ni siya. Napaisunod mga proyekto ni Mayor Samico.
20: Yes, syempre.
21: Litis niya, litis ni. Humana na ni. Oh,